0: doon sa kasunod naming sasakyan. At nakita ko isang napakagandang kotse, no? Ito ay parang sports car. Nandun yung driver, yung isang gwapong lalaki. Kanyang katabi ay isang maganda namang babae. Doon sa likod, merong dalawang bata. No? Sila ay naglalaro doon. Maganda naman yung bata. Lalaki at babae din yung bata na yun. At nung ako'y napatingin doon sa matanda, nakaharap ko, ay nakatingin din siya doon sa, ano, sa mag-anak na nandun sa kotse. At sa halip na parang iba yung kanyang tingin, no? Hindi yung parang naaaliw o kaya ay natutuwa, kundi nakakunot yung kanyang noo. At talagang parang galit itong babae na ito, no? At alam mo, nakatitig ako sa kanya, at siya naman ay nakatitig doon, nakatingin doon sa kotse at doon sa pamilya. Alam niyo, pag matatanda, hindi yan marunong bumulong, no? Ang mga matatanda, pag bumulong yan, merong sound. So, rinig na rinig ko, no? Kanyang sinabi doon sa, parang binulong lang niya actually, pero lumabas yung boses, no? At ang sabi niya, sila lang ba ang anak ng Diyos, no? Hindi naman siya masyadong malakas, kundi talagang narinig ko yung kanyang sinabi. At parang napagtanto ko, bakit ganun? No? Bakit ganun yung isipan ng babae? Kapag ka tayo ba ay pinagpapala o tayo ay sagana at meron tayong pera, ibig sabihin ba tayo ay pinagpala ng Diyos? O so, ibig sabihin kapag ka ikaw ay nasa kahirapan, ibig sabihin ay hindi ka pinagpapala ng Diyos? Alam nyo, ito ay hindi magandang isipan. No? Hindi dahil sa tayo ay nagkukulang sa ating mga pamumuhay, at minsan ay nahihirapan tayong maghanap kung saan manggagaling yung pera natin, hindi ibig sabihin doon ay hindi tayo pinagpala ng Diyos. Ang ating focus ngayon ay galing sa Jeremiah 29:11. Ito yung ating pangunahing teksto sa ating pag-uusapan. At ang sabi dito sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and a hope." No? O eto pala, mga kaibigan, ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niya mismo, alam ng ating Panginoon kung ano ang kanyang gagawin, alam ng ating Panginoon kung anong kanyang plano para sa bawat isa sa atin. Dahil ang sabi niya, sapagkat alam ko ang mga plano para sa inyo. Oh, alam niya kung ano yung ganyang gagawin. Sabi ng Panginoon yan, ang plano, ano daw yung mga plano na yun? Mga planong ipag-unlad kayo at hindi ipahamak. Napakagandang plano. Alam niyo tayo, nagpaplano tayo sa family natin. Nagpaplano tayo para sa mga anak natin. At hindi naman natin ipapahamak yung ating mga anak. Ang gusto natin, umunlad ang ating pong mga anak. Ganun din ang ating Panginoon. Ang plano ng ating Panginoon para tayo ay umunlad. Hindi tayo ipahamak. Plano na bigyan tayo ng ano daw, kinabukasan at pag-asa. Kung tayo na may mga makasalanang mga tao ay nagnanais na magbigay ng mabuti para sa ating mga anak. Hindi pa kaya ang ating Panginoon, siyempre siya ay matuwid at ninanais niya na ibigay sa atin ang mabuting kinabukasan at bigyan tayo ng pag-asa. Ang acronym natin sa umagang ito ay RISE, no? R-I-S-E. So, isulat niyo na kanina yung ating teksto, no? Yung pangunahing teksto natin, Jeremiah 29:11. At ngayon ay isulat natin yung ano natin, acronym. RISE, R-I-S-E, no? R, renew, I, initiative, S, stewardship, and E, empower. Okay? So, focus tayo doon sa R. Ano daw yun? Paano natin magagawa na tayo ay maging maganda ang ating buhay? Na parang maging maayos ang ating pong buhay? R, renew your mindset. Oh, pagbaguhin daw po natin yung ating isipan, yung ating mindset. no, yung ating pagtingin, no, sa paligid. Ang paglaya sa kahirapan ay nagsisimula sa pagpapanibago ng ating pag-iisip, no? Ang pag-iisip na merong pananampalataya, pag-iisip na merong pag-asa, pag-iisip na pagtitiyaga ang magbubukas ng pinto para sa ating pagbabago. Napakaganda, no? Kapag ka nagkaroon daw tayo ng ibang mindset, minsan kasi, alam nyo, who you are what you think. Kapag iniisip mo na ikaw ay pulube, eh ganun talaga mangyayari. Pag ikaw ay iniisip nyo na walang mangyayari sa buhay mo, eh wala talagang mangyayari. Pero kapag iniisip natin at nananampalataya tayo sa ating Panginoon at nag-iisip tayo na meron tayo pang pag-asa, nag-iisip na tayo na tayo po ay magtiyaga at meron tayong kinabukasan, eh mababago ang ating mga pag-iisip. Kaya umpisahan natin, i-renew yung mindset natin. Baguhin po natin yung ating pong pag-iisip o yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Romans 12:2, ito ang sinasabi, no? Isulat natin sa ating pong mga notebook, no? Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Oh, wag daw po tayo, mga kapatid, umayon sa mga bagay-bagay dito sa mundo, yung sa mga nakikita nating mga halimbawa dito sa mundo, kundi ano daw, baguhin, no, natin ang ating pong pag-iisip. So magitan ng pagtingin sa ating Panginoon, no, yung renewing of your mind. Kaya nga napaka-importante yung renew, yung R natin ngayon, na renew your mind. Sabi pa sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang napakaganda ng ating Panginoon, no? Bibigyan tayo ng kalakasan upang mabago ang ating pong mga bagay-bagay dito sa mundo. Okay? Ang quotation galing sa isang manunulat, pero hindi po naisulat kung kanino siya talaga galing. Sabi dito, poverty is not just the lack of money. It's the lack of hope. Oh, ang poverty daw po, mga kapatid, yung kahirapan daw po, ay hindi lamang sa kawalan ng pera. Ito rin ay kawalan ng pag-asa. So ganyan ang mga nangyayari sa mga tao natin ngayon. Pag sinabi nila wala na akong pera, wala na rin pag-asa. Tapos tumitigil na. Tumitigil na sa mabuting gawa, tumitigil na maging masipag, tumitigil na talagang naghihintay na lang. Ito ay hindi maganda sa ating pong buhay. Kaya napaka-importante, no? Baguhin natin yung ating pag-iisip. Sabi naman ni George Washington Carver, no? Where there is no vision, there is no hope. Oh, kapag wala daw tayong pangitain o vision, yung pagtingin sa future, wala rin tayong pag-asa. Kaya napaka-importante, no, na magkaroon tayo ng magandang vision. Ano ba yung vision? Pag sinabing vision, ito yung mga bagay-bagay na nais mo na makamit, no, sa mga susunod na mga pagkakataon. Kung minsan sa interview, ganyan ang mga tinatanong, eh. Oh, where do you think you will be in 5 years from now or 10 years from now? So nakikita mo meron kang vision. Ah, ako ay isa ng manager after 5 years, no? O ako na ay isang supervisor after ng 5 years. So napaka-importante. Let us renew our minds. So yan yung R. Okay? Sunod ay I. Ang ibig sabihin, initiative to work and improve. Yan. Kailangan meron tayong initiative, inisyatibo, no? Na tayo ay magtrabaho at pagbutihin natin yung ating trabaho. Tayo may mag-improve sa ating pong buhay. Ang pagdaig sa kahirapan ay nangangailangan ng inisyatiba. Okay? Ang pagiging maagap sa paghanap ng mga pagkakataon, o kaya pag-aaral ng bagong mga kasanayan, at pagsusumikap na magtrabaho patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Okay? So ito rin, kailangan meron tayong initiative. Hindi tayo basta retreat na lang. I mean, atras na lang tayo at wala na tayong gagawin. Kailangan meron tayong initiative na tayo ay gumawa. Okay? So ang sabi naman sa Proverbs 14:23, no? All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Okay? Lahat daw po ng pagpapagal ay nagdudulot ng pakinabang. Pero yung mga pag-uusap lamang ay humahantong ito sa kahirapan. So kung kayo ay nagkwento, gawin natin ito. No? Kapag tayo ay nag-iisip o magsasabi na may mga bagay na gusto nating maabot, eh pagsikapang natin na abutin ang mga bagay na ito. Alam nyo, ang isang ibon ay maagay ang lumilipad, no? Naghahanap ng mga pagkain. Early bird, ang sabi nga sa atin, catches the worm. No? Kaya nga, kung tayo ay magbibigay, no? Bibigay ng oras para tayo ay mag-umpisa sa ating pumagawain agad at tayo ay magpapagal, alam nyo, pakinabang ang makakamtan natin. Sa Ecclesiastes 9:10, ito naman ang sabi. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Oh, napakaganda, no? Paalala sa atin. Ano man daw yung masumpungan natin na gawin, no? Na gawin natin. Halimbawa, binigyan ka ng responsibility. Gawin natin ito ng buong lakas. Kung meron kayong trabaho, gawin ninyo ng buong lakas. Huwag na patumpik-tumpik. Kundi ito ay gawin natin na merong gusto. Ang ibig sabihin yung gusto. Yung pagsisikap, kasigasigan. No? Yan ang ating gawin kapag tayo ay magtatrabaho. Sabi ni Chris Grosser, siya ay isang manunulat. Opportunities don't happen. You create them. Oh, yun na, napakaganda, no? Opportunities don't happen. You create them. Hindi basta-basta nangyayari ang mga pagkakataon. Ikaw ang lumilikha sa kanila. No? Oh, isang paalala sa atin. Kung talagang gusto mo na merong mangyari, huwag mong hintayin na ito ay bumagsak sa'yo. Alam nyo, meron tayong ganyan, ano, yung mga salawikain natin, no? Nandun din yung mga example natin na si Juan Tamad. Anong ginagawa ni Juan Tamad? Nakahiga lang siya dun sa ilalim ng puno ng bayabas at hinihintay niya yung mahulog na bayabas. Kaya lang hindi mahuhulog. Bakit? Pag nahinog na yung bayabas, nauunahan siya ng ibon. Oh, kaya nga. No, yung mga pangyayari, hindi ito basta nagkakataon. Kailangan nating lumikha ng mga bagay-bagay para mangyari yung mga gusto nating mangyari. Okay? Si Benjamin Disraeli, ang nagsabi naman, diligence is the mother of good fortune. Oo, talaga. Ang kasipagan daw po ay ang ina ng magandang kapalaran. Oh, minsan iniisip natin, ay, baka bukas magiging maganda na yung kapalaran ko. Pero kung wala naman tayong gagawin, eh hindi talaga ganda yung kapalaran natin. No? Kung maghihintay lang tayo, hindi gaganda. Bakit? Ang sabi dito, kasipagan daw. Ang kasipagan ay ang ina ng magandang kapalaran. Kaya napaka-importante na tayo ay magsikap. No? Para maging maganda ang ating future. Overcome natin ang mga poverties natin. Kaya nga, ang inisyatiba upang magtrabaho at pagbutihin natin yung ating pagtatrabaho. Yan yung letter I. No? At ang sunod naman, S, stewardship of resources. No? Pangisawaan natin yung mga pinagkukunan natin. Ang pagiging isang mabuting tagapangasiwa ng kung anong meron tayo ay napakahalaga. No? Kabilang ito ay yung pamamahala sa ano daw, sa oras natin, sa pera natin, sa mga talento, talino, at kung ano man yung mga maliliit na mga mahalaga sa ating buhay. Kaya napaka-importante na pangasiwaan nating mabuti yung ating mga pinagkukunan. At ito, pangasiwaan nating mabuti yung oras natin, yung pera natin, yung talento, yung talino, at mga bagay-bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Matthew 16:10, ito ang sabi, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much." Okay? Luke 16:10. Okay? Oh, talaga po mga kapatid, totoo yan. Totoo yan na pagka ikaw ay napagkakatiwalaan sa mga maliliit na mga bagay, yung mga kakaunting mga bagay, ikaw rin ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay, sa maraming magabagay. Totoo yan ang sinabi ng Banal na Kasulatan. Kaya nga, kung tayo ay mayroong mga maliliit na mga talento, pagbutihin natin na gamitin ito, no? Pagsikapan natin na bigyang halaga ang mga bagay na ito. Pagsikapan natin na pangasiwaan yung kakaunting oras. Actually, tayo lahat ay binigyan ng pare-parehong oras. Sino ba yung lumalampas ang oras? Lahat tayo may 24 hours. Okay? Pero tingnan nyo kung saan nyo ginagamit yung oras ninyo. Oh, meron mga pagkakataon pag may hawak ang cellphone, no? Aba, isang oras, dalawang oras, tatlong oras na uubos para lang mag-browse doon sa cellphone natin. Oy, wag mga kapatid, mga kaibigan, pangasiwaan natin yung ating oras. Yung pera, no? Pagka nakatanggap tayo ng pera, minsan inuuna natin yung mga bagay-bagay na walang katuturan sa ating buhay. Sa halip na i-gamitin natin, i-google natin sa mga pangangailangan natin, minsan bumibili tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman natin kailangan. Kaya nga napaka-importante, no? Kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa mga kakaunti, ayan, sabi sa atin, mapagkakatiwalaan rin tayo sa marami. Napaka-importante na pangasiwaan natin yung mga bagay-bagay na binibigay sa atin. Now, yung Proverbs 21:20, ito ang sabi, "The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down." Ay, nako, napakagandang paalala sa atin, mga kaibigan. Ito ay mga pangako ng ating Panginoon, mga magagandang mga salita ng ating Panginoon. Proverbs 21:20. Ang matalino daw po ay nag-iimbak ng mga piling pagkain at langis. Okay? Pero yung mga mangmang ay nako, inuubos agad nila ito sa isang upuan lang. Kaya kinabukasan, wala na. So napaka-importante na matuto tayo na mag-save. Matuto tayo mag-imbak para sa kinabukasan ay meron pa tayong madudupot. Isang Swedish proverb ang sabi naman ay, "He who buys what he does not need steals from himself." Oh, minsan may mga pag-sale, no? May mga sale tayo. Minsan na dumadating yung mga sale na ganyan. Iniisip natin, "Uy, mura, biling ko to." Pero kahit hindi mo kailangan, binibili mo. Dahil iniisip mo, mura. Pero ano nangyayari? Nalalagay lang dun sa bahay na hindi naman ito nagagamit. Okay? So napaganda nung binanggit dito sa kawikaan ng mga Swedish, no? Mga kasabihan na galing sa mga Swedish, Sweden. Yan. Sabi dito, ang bumibili ng hindi niya kailangan ay ano daw? Nagnanakaw sa kanyang sarili. No? Kaya napaka-importante. Kapag hindi mo kailangan, huwag mong bilhin. Hindi mo naman kailangan eh. Kahit ito pa ay mura. Kasi ang nangyayari, o magbabayad ka, limbawa, 2,000 yun, nagbayad ka ng 50%, 1,000 na lang. Okay, so nagbayad ka, kala mo nakaswerte ka. Pero pag uwi mo sa bahay, itinago mo lang yon hanggang sa dumating ang mga panahon, wala na, nandun lang, nakastak lang dun, hindi mo naman nagagamit. Kaya napaka-importante, no? Na huwag tayong basta na lamang bumili, no? Minsan ito ay test sa atin. Okay? So, ano nga yung isa? S, no? Stewardship of resources. No? Pangasiwaan natin ang mga mapagkukunan natin. At yung pinakahuli, E, doon sa ating acronym na RISE, no? Yung una, R, renew your mindset. No? Pangalawa, initiative to work and improve. And S, stewardship of resources. And letter E, empower others and build community. No? Palakasin daw natin ang iba at bumuo tayo ng komunidad. Alam nyo, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang personal. No? Palakasin ang iba at lumago sa tabi ng isang mapagsuportang komunidad. No? Ang pagtulong sa iba ay humahantong din sa personal na pag-unlad at mga pagkakataon. Okay? So sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Okay? Kung paano daw ang bakal ay yan, nagpapatalas sa bakal. Gayun din ang isang tao ay nagpapatalas sa iba. Okay? So, tulungan tayo, no, kung merong pangailangan. Alam nyo, doon nga sa San Jose del Monte, umaakit kami doon eh, no, sa mga dumagat. Sila nagtutulungan. Pag yung isa walang makain, ay tumutulong yung iba. Pag yung isa naman ay walang makain, nagtutulungan sila. Kaya nga, napaganda ng community nila doon. Okay? Kapag ka tayo daw ay tumutulong sa iba, ay nagiging ano rin tayo, sagana din tayo. At tayo pinagpapala din. Galatians 6:2, ito naman ang sabi, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. No? Pasanin daw po natin ang mga pasanin din naman ng iba. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. No? Napakaganda na sinabi dito sa Galatians 6:2 na ito na kailangan tayo ay magtulungan din naman. Katulad rin naman ng pagtulong sa atin ng ating Panginoon. Siya mismo ang nagpakita sa atin ng halimbawa na tayo ay tumulong sa ating mga kapwa. No? Si Zig Ziglar, ang sabi niya, you can't help someone up a hill without getting closer to the top yourself. Okay? So ano daw, kapag tayo daw tumulong, halimbawa, tinulungan niyo yung tao na makaakit doon sa hill, doon sa bundok, no? Pag tinulungan niyo lang ba siya, isa lang ba ang makakakyat? Hindi. Pag tinulungan niyo siya, kayo rin mismo ay nakakaakyat doon sa tuktok. No? Kaya ganun din, kailangan tayo ay tumulong. Sabi naman ni Anne Frank, no one has ever become poor by giving. Oh, tama po, no? Wala po talagang sino man ang naging mahirap sa pamamagitan ng pagbibigay. Bakit? Tayo daw po, pag nagbigay tayo, ay pinagpapala rin tayo. No? Kapag tayo ay ibinuhos natin at tumulong sa iba, ang Panginoon din naman ay nagbibigay sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin, kung kayo ay nararamdaman ninyo na kayo ay naghihirap, alalahanin niyo yung word na RISE. R, renew your mindset. No? Baguhin po natin yung ating mga pag-iisip. No? I, initiative to work and improve. No? Kailangan tayo ay gumawa, no? At magtrabaho. S, stewardship of resources. Kailangan pangalagaan natin yung mga pinanggagalingan ng ating pong mga pagpapala. At E, empower others. No? Na tumulong tayo rin naman sa iba. Alam niyo po, ang pagbangon mula sa kahirapan ay nangangailangan ng pagbabago ng pag-iisip. No? maging masigasig, na magsikap, no? Dapat tayo sa ating pumapangangasiwaan. At ang isang pangako ay pagpapatibay rin naman sa iba. Kapag nakipagnegosyo tayo sa ating Panginoong Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga prinsipyo, okay? Tayo ay ginagawang kasangkapan ng ating Panginoon upang madaig po natin ang mga hamon na nakakamit natin sa ating buhay at tayo ay magiging sagana sa layunin ng ating Panginoon. May plano ang Diyos sa inyong buhay kahit sa mahirap na mga kalagayan. Gawin natin ang unang hakbang, no? Ngayon na tayo ay umasa sa ating Panginoon. I-renew po natin ang ating pananampalataya. Kumilos tayo na may inisiyatiba. Alagaan po natin ang mga pagpapala sa atin at bigyan ng kapangyarihan din naman ng iba at tulungan natin sila. Kaya nga, napaka-importante. Kung nais natin na tayo ay sumagana, tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na biyaya sa bawat isa. Kami po ay nangangako na kami ay magiging masipag at kami ay patuloy na mananalig at magtatapat sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ayan po mga kaibigan, amin kayong inaanyayahan muli sa sunod nating programa para sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ang mga pangako na hindi nabibigo. God bless po sa inyong lahat.
1: Studies in the 1950s showed Adventist men to have low levels of total cholesterol, an important factor in preventing heart disease. Nowadays, cholesterol can be divided into healthy and unhealthy fractions. A recent study again compared Adventist men to their non-Adventist neighbors and found their unhealthy, or LDL cholesterol, to be 9 points lower. A vegetarian diet and regular exercise were thought to make the difference. A lower LDL cholesterol is another ageless advantage.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Every listener has a different story, a different schedule, a different moment when a message of hope may be needed most. From those who are already awake before sunrise, to commuters on their way to work, families at home, professionals in the workplace, and listeners ending another long day, AWR 89.1 FM is here to journey with you. Our programs are carefully arranged throughout the day to bring faith, inspiration, health, family values, and the life-changing message of God's Word to every kind of listener. While much of the city is still asleep, AWR 89.1 FM is already bringing encouragement to those beginning early, working through the night, or spending quiet moments at home. Rise and reflect. Begin the morning with a moment of reflection, prayer, and spiritual encouragement. May nagmamahal sa'yo, a comforting reminder that no matter what you may be facing, there is someone who knows you, cares for you, and loves you. Salita ng Buhay. Start the weekday with Bible-centered messages that speak life and hope. Words of Hope. And on the weekends, begin the morning with words designed to strengthen faith and prepare the heart for the day ahead. As the roads become busy and another day begins, AWR 89.1 FM accompanies listeners through the morning drive with programs that inspire, encourage, and point us toward God. Tinig ng Pag-asa. Every day begins with a familiar voice of encouragement through Tinig ng Pag-asa, sharing messages of faith and hope for everyday life. All Things New. Begin the day with renewed hope through All Things New, sharing messages from the life of Jesus that inspire faith, transformation, and a closer walk with Him. Mga pangakong di nabibigo. Hold on to the promises of God that remain faithful to every season of life. Music and Praise. On Sabbath morning, worship through uplifting music and songs of praise. Faith Cast, conversations and messages that connect faith with everyday experience. Ang Binagong Buhay, stories that reminds us that God can transform lives. Oras ng Pag-aaral, a special opportunity to learn, reflect, and grow in understanding. As listeners settle into their workplace and daily responsibilities, AWR 89.1 FM continues with programs designed for the mind, body, relationships, and spiritual life. Usapang Old Age, meaningful conversations about aging, life, health, and the experiences of our senior community. Song Request, music requested by our listeners to brighten the working day. Women in Good Shape, encouraging women toward healthier, stronger, and more balanced lives. What Do You Think? A program that opens meaningful conversations and encourages listeners to reflect. Late Morning brings practical programs focusing on health and family life. Voice of Health, reliable conversations and practical information for healthier living. Usapang Pampamilya, real and relevant conversations about family, relationships, and the challenges faced inside the home. Healing Wonders of Diet. Discover how better food choices and healthy nutrition can support a better quality of life. Worship R, a dedicated time for worship, reflection, and fellowship. The afternoon may be busy, tiring, or sometimes quiet. Whatever the day brings, AWR 89.1 FM continues to provide companionship and encouragement. Bagong Pag-asa, weekend afternoons bring renewed encouragement through messages of a new hope. Faith in Real Life, a youth program connecting biblical faith with the realities of everyday life. Stories of Faith, listen to stories that testify to God's faithfulness and His work in people's lives. AWR 360 Cares, faith goes beyond the microphone. Through AWR 360 Cares, witness compassion in action as the ministry reaches communities and serves people in practical ways. As another day comes to an end and families begin gathering at home, AWR 89.1 FM provides programs for reflection, learning, health, and spiritual growth. Radio Clinic. Doctors and health professionals address important medical and wellness concerns, helping listeners make informed choices for healthier lives. Reasoning from the Scriptures, explore Bible questions and discover answers grounded in the Word of God.
1: Bible Discovery Series,
0: Every evening at 7, go deeper into the message of Scripture through our Bible Discovery Series, presenting the hope and truth found in Jesus Christ. Who Got Lines and Deadlines? Honest conversations about life, relationships, struggles, and faith. Mindful Chats, a space for thoughtful conversations about life, emotional well-being, and the issues that affect us. TikTok, relevant and engaging discussions about topics that matter to today's listeners. Pillars of Faith, strengthen your spiritual foundation through discussions centered on faith and biblical truth. As the city begins to slow down, the message continues. Our nighttime programs invite listeners to go deeper into Scripture and discover hope for the future. Earth's Final Countdown, explore the Bible's message for the closing chapter of Earth's history. Unlocking Bible Prophecies, discover the meaning of biblical prophecy and what it reveals about God's plan. Amazing Prophecies, examine remarkable prophetic messages and their significance for our lives today. Tanging Pag-asa, end the day with Tanging Pag-asa, bringing messages from God's Word that reminds us that through life's uncertainties and struggles, our lasting hope is found in Jesus Christ. From the first moments before sunrise to the quiet hours of the evening, Adventist Radio Manila 89.1 FM is here for every season of your day. For overnight workers and home listeners, for those who are traveling through the morning and evening rush, for listeners in the workplace, for children and families, for anyone searching for encouragement, better health, stronger relationships, biblical truth, and lasting hope. Wherever you are, and whatever time of the day you tune in, there is a message waiting for you. Keep listening, keep growing, keep holding on to hope. This is AWR 89.1 FM, your voice of hope in the heart of Manila. All things new, hope starts here, transmitting truth, transforming lives. Tune in, listen, and be blessed.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Ever heard of metabolic syndrome? Well, it is a disease cluster that includes high blood pressure, elevated cholesterol, obesity, heart disease, and type 2 diabetes. And diet may play a role. The Adventist Health Study recently found that almost twice as many non-vegetarians developed metabolic syndrome than vegetarians. Therefore, the non-vegetarians had nearly twice the risk of developing heart disease and diabetes. These findings are extremely significant for prevention. Going vegetarian and avoiding metabolic syndrome is another ageless advantage.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
5: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
4: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
6: This is Rolyn Kadalig.
5: And this is Lou Imperial.
6: Be inspired.
5: Be encouraged.
6: And let's keep rolling in the loop of faith.
5: Dito lamang sa Faithcast.
4: A joyful morning, mga ka-Faithcast. Welcome na naman sa panibagong episode. Pang 22nd episode na po tayo ng Faithcast. Kung saan pinag-uusapan po natin ang faith, life, relationships, at mga bagay na talagang mararanasan natin araw-araw. Ako po si Rolyn Acejo Kadalig.
5: At ako naman po si Lou De Los Reyes Imperial. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong umaga, nais po naming batiin ang lahat na nakatutok sa atin sa AWR 89.1 FM, pati na rin po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong umaga. Kaya naman po, ang pag-uusapan natin ngayon, no, ay isang bagay na parang napakasimple pong pakinggan. Mm-hmm. At common po ito sa atin mula pa pagkabata. Ito po yung word na obedience.
4: Ayan, obedience. Mm. Lu sa Tagalog, ito yung pagsunod natin. Ano?
5: At kahit nung bata pa lang tayo, tinuturuan po tayo ng ating mga magulang, no, sumunod ka kay mama, sumunod ka kay papa, sumunod ka sa teacher mo. At maraming mga bata po ang si teacher ang nagsabi ay talagang sumusunod sa mga ang mga anak natin. At syempre, sumunod po tayo sa Diyos.
4: Bakit kaya, Lu, no? Yung sa pag ang teacher ang magsabi, talagang sinusunod, lalo na pag nasa elementary ako. Ang teacher talaga ang nasusunod. Yan. Pero Lu, alam mo, habang iniisip ko ang topic natin ngayon, gusto kong itanong, madali ba talagang sumunod?
5: Parang hindi. Then joke lang po, no? Pero madali pong sumunod kapag gusto po natin yung ipinapagawa sa atin, di po
4: tama
5: ba?
4: Mm-hmm. Tama. Oo nga, no? Madaling sumunod kapag pabor sa atin, kapag walang mawawala sa atin. Pero kung mawala yung comfort zone, lalo na, ito po, pag wala na tayo sa ating comfort zone, mahirap talagang sumunod. Mm-hmm. Talagang madaling sumunod kapag komportable tayo.
5: Yes. Pero kung masakit po, paano kung kailangan natin tong isuko, kailangan nating isurrender? Paano kapag ang gusto po natin ay iba po sa gusto ng Diyos?
4: Parang marami tayong tatanungin ngayon, Lu. Paano kung hindi natin naiintindihan kung bakit iyon ang ipinapagawa niya sa atin?
5: At ayan nga po yung pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kaibigan. At simulan po natin ulit sa isang tanong, ano po. Naranasan niyo na po bang alam mong tama ang dapat mong gawin, pero ayaw mo pa rin gawin ito? Mm-hmm. Sigurado po ako, no, maraming makaka-relate sa atin dyan. Halimbawa po, alam mong kailangan mong humingi ng tawad. Mm-hmm. Pero ang nasa isip mo, bakit ako? Siya naman ang unang nagkamali. Siya naman ang may kasalanan.
4: Yes. Ay, maraming ganyan, Lu. Mm. O kaya, yung kabaliktaran ng tanong mo, Lu, alam mong kailangan mong magpatawad, pero sinasabi ng puso mo, ah, hindi pa. Mm-hmm. Hindi niya deserve ang aking forgiveness. Naku, napakahirap sa pag ganito ang nararanasan po natin, kaibigan.
5: O, alam mong, kailangan mong maghintay, pero sinasabi natin sa Panginoon, Lord, baka pwedeng ngayon na lang, please. Yung parang nagiging impatient tayo sa mga gusto natin.
4: Tapos may please ka pa, ano? Panginoon, please. Ito pa, Lu, meron din minsan, kailangan na bitawan ang isang bagay. Alam mo yun, marami tayong gustong gawin or gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero ayaw natin bumitaw kahit alam natin na hindi tama.
5: Hindi lang ito sa mga tao, no? Yun sa mga bagay din na hindi maganda sa atin. Oo, ma'am, di ba? Kailangan natin.
4: Kaya ko yan. Sabihin mo, kahit hindi na tama yung ginagawa mo, kaya ko ito. Dito na lang ako kasi ito naman yung kapalaran ko. Kahit na alam mo na hindi tama siya.
5: Yes.
4: Pero go pa rin.
5: Opo. Kaya minsan, hindi naman natin problema ang malaman kung ano ang tama. Ang problema po ay yung pagsunod natin sa alam natin ay tama.
4: Tama. Tama ka dyan.
5: May tama ka.
4: Kaya ito ang tanong natin ngayon. Mm-hmm. Kung ang pagsunod sa Diyos, Lu, ay mga ngahulugan ng ating pagsuko sa isang bagay o ating mga desisyon sa buhay na mahalaga sa atin, susunod pa rin ba ako? Pag-isipan natin ito, kaibigan.
5: Ayan, hindi po natin ito kailangan sagutin agad, no? Pag nilay-nilayan natin ito ngayong umaga. So, ma'am, bakit nga po ba minsan mahirap sumunod sa Panginoon?
4: Siguro dahil gusto nating maintindihan muna ang lahat. Parang sinasabi natin, Lord, ipaliwanag mo muna ito sa akin.
5: Bakit?
4: Bakit? Bakit sa sitwasyon na ito, gusto ko pong maintindihan muna ang lahat? Parang, bigay mo sa akin, impress mo sa akin kung ano yung mangyayari muna.
5: parang
4: ako susunod,
5: parang gusto natin ang mga kasagutan agad.
4: Yes, opo. Tama.
5: So tama po 'yan, no. Parang ayaw talaga nating sumunod kasi ang panalangin natin ay Panginoon, sabihin mo muna kung ano ang mangyayari. Siguraduhin mo muna na magiging okay po ako. Pag ganito man lang ang mangyayari, ay wag na po, Lord. 'Di ba? Kapag mga pag sasaktan niya ako, sasabihin natin, alisin niyo na lang siya sa buhay ko. Mm-hmm. Ayan, meron po tayong bargaining sa Panginoon, ano, kung ano po yung gusto natin, mm-hmm, hindi po ang kagustuhan ng Panginoon sa atin.
4: Mm-hmm. Ayan, kung malinaw na siguro yung mangyayari sa atin, mm-hmm, alam na natin ang mangyayari, saka lang tayo susunod. Mm-hmm. Pero kung iisipin mo na tama naman ang reasoning natin, minsan, isipin natin, ah, tama naman ako kung may mangyayari na hindi maganda. Mm-hmm. Ano, huwag nyo na po ako dalhin doon. Mm-hmm. Parang relate ang mga pastors natin, kami, na asawa ng mga pastor, na mm-hmm, ayaw po natin na mag-transfer doon kasi alam ko na mahirap ang lugar, lalo na pag may napapakinggan tayo na mga members ay meron hindi maganda ang ugali or medyo powerful ang kanilang leadership. Mm-hmm. Naku, sasabihin natin, baka hindi ako mag-flourish doon, mm-hmm, o di ko ma-maximize ang aking talent, mm-hmm, being a pastor. Mm-hmm. So parang ang hirap, susunod talaga.
5: Yes po. Pero alam niyo mga kaibigan, hindi po ganun ang faith, no?
4: Mm-hmm.
5: Ano kaya ito, ma'am? Ang faith po ay hindi susunod ako kapag naintindihan ko, kapag alam ko ng lahat kung anong mangyayari sa akin. Ang pananampalataya po ay susunod ako at magtitiwala ako sa Diyos.
4: Parang mahirap nga gawin, no? Mm. Yung trust kasi dito, napakaganda niyan. It is, sasabihin natin, easier said than done,
5: mm-hmm,
4: but that is faith. Kasi mm-hmm, ang Diyos minsan, Lu, isang hakbang lang ang ipinapakita niya. Hindi naman lahat ipapakita yan sa'yo. Hindi lahat i-reveal sa'yo.
5: Yes, totoo, ma'am.
4: Kung ano yung mangyayari.
5: Mm. Parang may nakapagsabi nga sa akin, mm, ma'am, kapag alam na natin yung future natin, parang magiging walang kabuluhan ng pagiging buhay natin, yung buhay natin. Kasi alam na natin kung ano mangyayari eh.
4: Mm-mm. At saka, hindi na tayo magde-depend sa Panginoon.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. So parang ganito po yan, no, mga kaibigan. Kapag naglalakad po tayo sa dilim, hindi naman natin makikita ang buong daanan, hindi mm-hmm po ba? Pero sa flashlight po na gamit natin, may sapat po na liwanag para mm-hmm makita natin ang susunod nating mga hakbang.
4: Yan. Ang ganda niyan, Lou, mm-hmm, dun sa illustration na gagamitin mo ang flashlight. Kung ano yung iilawan lang ng flashlight,
5: yun lang makikita.
4: Yun lang ang makikita mo. Mm-hmm. Hindi mo naman makita lahat. Mm-hmm. Yan. Kaya, at dito pumapasok ang trust.
5: Yes.
4: O yung pagtitiwala.
5: Mm-hmm.
4: Yung magtitiwala ba ako kahit hindi ko pa nakikita ang ending ng journey ko?
5: Yes.
4: Ano kaya kung buhay ko?
5: Ayan, nga no, magtitiwala ba tayo mga kaibigan kahit mm-hmm hindi natin alam kung saan tayo dadalhin?
4: Yeah, magtitiwala ba ako kahit mm-hmm mahirap? Mm-hmm. Ito ang tanong sa iyo kaibigan. Ito ang mga magandang tanong na pwede natin pagbulay-bulayan tungkol mm-hmm sa ating pagsunod.
5: Yes. Ayan. Kaya naman ma'am, punta na tayo sa ano, no, sa ating Bible story.
4: Yes.
5: Gusto ko pong basahin sa inyo ang kwento sa Judges 11 para mabasa niyo po ang buong kwento.
4: Yeah, kung may mga Bibles mm-hmm sila diyan ay kunin niyo at pwede niyo basahin,
5: yes,
4: na ano para maintindihan mm-hmm po natin.
5: Ito po ay tungkol sa kwento ni Jephtha at sa kanyang anak na babae.
4: Ayan. Alam mo si Jephtha, pag mabasa po natin sa Judges 11,
5: mm-hmm,
4: si Jephtha, mm-hmm, kaibigan, ay isang mighty man of valor, mm-hmm, or siya yung magiting talaga sa mm-hmm Israel. Isa siyang naging commander at pupunta sa pakikipaglaban sa mga Amunita. Amunita ay mga mm-hmm enemies ng Israelites.
5: Mm-hmm.
4: Pero bago siya pumunta, alam mo kaibigan, ang masaklap sa kwentong ito ay gumawa siya ng isang panata sa Panginoon. Alam mm-hmm mo ba ang itong panata na ginawa ni Jephtha, Lu?
5: Mm-hmm.
4: Na sabi niya, pagbibigyan mo po ako ng tagumpay, kung sino ang una kung makita o makasalubong ay gawin kong handog or burnt offering sa inyo, Panginoon.
5: Mm-hmm.
4: So, yun yung, yung panatan niya sa Panginoon.
5: Mm-hmm.
4: At bilang, ito yung bilang pagpapasalamat niya sa Panginoon.
5: Mm-hmm.
4: At nang bigyan ng Diyos siya ng tagumpay, alam mo kung sino yung sumalubong sa kanya? Ang kanyang anak na babae. Or
5: una niya nakita.
4: Oo, yun siya ang una niyang nakita na lumabas upang salubungin siya.
5: Grabe no, mga kaibigan. Yung pag-bargain niya sa Panginoon. Isipin po natin yung eksena, no? Yung anak niya, ang kaisa-isa po niyang anak. Ang taong mahal na mahal niya.
4: Uh-oh.
5: At siya ang unang sumalubong sa kanya. Paano kaya yun?
4: Napakahirap na sitwasyon.
5: Mm-hmm.
4: Ano po?
5: Opo.
4: At ang anak niya ay nagsabi, pagbasahin niyo po sa Judges 11:36. Ito ang sinabi ni yung anak ni Jephtha sa kanya, yung daughter niya.
5: Mm-hmm.
4: Aking ama, sabi niya, kung ikaw ay nanumpas sa Panginoon, ay gawin mo sa akin.
5: Mm-hmm.
4: Ang ayon sa lumabas sa iyong bibig.
5: Napakabigat nun, ma'am.
4: Yeah.
5: Napakabigat po ng sinabi niya, no? Sa murang edad niya, naunawaan niya ang bigat ng isang pangakong ginawa sa Diyos.
4: Kaya mahalagang sabihin din natin, ano kaibigan, na ang bahaging ito ng Judges 11 ay isang mahirap at pinagtatalunang passage ito.
5: Mm-hmm.
4: Kasi mahirap nga yung ginawa itong si Jephtha. Lalong-lalo na inoffer niya ang kanyang sariling anak.
5: Mm-hmm.
4: At mahirap. Pwede mo namang sabihin na, Lord, ay, pwede ko bang bawiin?
5: Mm-hmm.
4: Lalo na tungkol sa eksaktong nangyari sa anak ni Jephtha,
5: mm-hmm.
4: no? Na i-offer niya as burnt offering. Pero malinaw ang isang mahalagang aral. Kuha na lang tayo ng aral dito sa kwento.
5: Mm-hmm.
4: Seryoso para sa kanyang commitment sa Panginoon.
5: Mm-hmm.
4: So, mahirap gawin. But Jephtha, anong ginawa ni Jephtha? Obeyed his commitment to God.
5: Mm-hmm. At dito tayo haharap sa isang napakahirap na tanong, mga kaibigan.
4: Mm-hmm.
5: Gaano ako kahandang magsuko para sa Diyos?
4: Looting na natin muli sa story na ito. Ano? Mm-hmm. Minsan kasi kapag nagbabasa tayo ng Bible story, nakikita lang natin kung ano ang nangyayari, no?
5: Mm-hmm.
4: Pero ngayon, tanungin natin, ano ba ang itinuturo nito tungkol sa pagsunod? Yun yung importanteng tatanungin natin, lalo na pag nagbabasa tayo ng mga Bible stories.
5: Yes. So para sa akin po, ma'am, no, isang bagay po ang malinaw.
4: Mm-hmm.
5: Ang pagsunod ay hindi lamang paggawa ng isang bagay. Minsan, ang pagsunod po ay pagsuko.
4: Ayan, tama ka dyan, Lu. Ikaw, ano ang isosurrender mo sa buhay mo ngayon sa Panginoon? Yung word na pagsuko kasi, you surrender.
5: Mm-hmm.
4: Pag sinabing surrender, you need to surrender everything.
5: Mm-hmm.
4: Pagsuko sa lahat. You surrender everything. For me, siguro sa akin, ang family relationship,
5: mm-hmm.
4: I cannot control everything, but I surrender to Him.
5: Yes, at kung minsan po, ang pinakamahirap isuko ay hindi isang bagay, kundi yung mga sarili po natin, hindi po ba? At yung pagsunod po natin sa mga kautosan ng Panginoon.
4: Yes, Lou, it is not enough, kaibigan, to profess to love God.
5: Mm-hmm.
4: Mahal ko ang Panginoon. You must be obedient to His will.
5: Mm-hmm.
4: Sa pag-obey, kaibigan, sa kanya, magandang examine din natin ang ating mga sarili, ano po, at tanungin natin ang ating sarili, am I just talking the talk or am I walking the walk?
5: Mm-hmm.
4: Ito yung palagi nating sinasabi, am I just talking the talk?
5: Mm-hmm.
4: Nagsasabi lang ba ako?
5: We need to walk the
4: talk. Or am I walking the walk? Kasi gusto nating tayo ang... Minsan kasi, ito yung nangyayari sa atin eh. Tayo kasi yung mga nasusunod.
5: Mm-hmm.
4: Gusto natin, tayo yung masusunod. Ano? Ito yung plano ko, ito yung gusto ko, ito ang timing ko.
5: Mm-hmm.
4: Dapat magawa na ngayon kasi ito na yung timeline ko. Mm-hmm. Lalong-lalo na pag gumawa tayo ng mga ating sariling timeline sa buhay.
5: Kaya po maganda talaga, ma'am, no, na sundin kung ano yung will ng Panginoon sa atin. Kung sinabi niya, anak, maghintay ka. Ano po kaya yung response natin dito?
4: Oh, no? Kapag sinabi din ng Panginoon sa'yo, magpatawad ka, Lord. Gawin ba natin? Or magtiwala ka sa akin? Minsan, ang sagot pa natin, pero Lord, paano? Parang mahirap.
5: Parang imposible.
4: Yeah, lalo sa ating mga karanasan, kaibigan.
5: Yes, at ang Diyos po, ang sagot po ng Diyos ay maaaring hindi natin kailangan malaman ang lahat. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya.
4: Kaya ang obedience, kaibigan, ay hindi isang one-time na decision lang yon. Ito yung gagawin natin araw-araw sa ating buhay. Buong buhay natin, yun ang gagawin natin.
5: Yes. Kaya naman mga ka-Faithcast, isang tanong po na gusto naming dalhin sa inyo ngayong buong linggo, no? Ano ang hinihiling ng Diyos na isuko natin sa Kanya na hanggang ngayon ay hawak pa rin natin?
4: Nako, ikaw, Lu. Meron ka bang gustong isuko sa Panginoon?
5: Ano po ba?
4: Ito ba ay relationship? Kasi karamihan talaga.
5: Wala pa naman, ma'am.
4: Kung meron tayong mga gustong mangyari sa ating relationships.
5: Wala. Na, wala pa naman ngayon.
4: Ah, sorry. Ibang relationship yun.
5: Mga plano siguro sa buhay. Mga mangyayari, yun po yung gusto ko rin sana, hinihiling ko sa Panginoon na habang isinusuko ko lahat, bigyan niya ako ng strength to face it all, kahit tama. Mag-isa.
4: Kayo, so, ma'am. Ayan, siguro sa family relationship na gusto ko rin na maayos at alam mo yon sa atin, sa inyo kaibigan, yung kung meron po tayong mga sama ng loob.
5: Yes, isa yung, pa yan, ma'am. Yes. Yung nakakapagpabigat sa atin.
4: Oo, kung may mga conflicts man dyan. At maaari, meron tayong mga habit na gusto ring isuko. Sa atin siguro, hindi tayo umiinom, hindi tayo naninigarilyo. Pero meron din tayong mga bad habits.
5: Yes, na, I mean, hindi lang siya about sa mga, ano natin, ma'am, yung bisyo ba? Yung mga attitudes din natin, paano tayo mag-handle ng conflict, paano tayo mag-respond sa ibang tao. Diba, ma'am?
4: Yes. Lalong-lalo na ngayon, nasa digital world din tayo. Yung habit natin na parang nakatutok na lang sa ano, parang mas importante na itong mga hawak natin na cellphones. Mga maaari na ganun din ang na gusto nyong pagtagumpayan ba? Gusto nyong isuko sa Panginoon? Baka isang pangarap ito, maaari, isang bagay na gusto mong kontrolin. Parang gusto mo, ito yung, ano, you want to control that, but you don't surrender it to God. Why not God, allow God to control that for you?
5: Alam niyo, ma'am, minsan pag sobrang bigat na ng sitwasyon natin lahat, no? Parang sa gabi, ang ipapanalangin mo na lang, Lord, I surrender everything to you.
4: Yes.
5: And gusto ko rin yung prayer niyo lagi na we entrust our lives to you.
4: Diba, kasi wala naman na tayong magagawa eh. Lalong-lalo na yung mga bagay na hindi natin makukontrol sa ating sarili.
5: Yes.
4: Ang gawin lang natin talaga, surrender. Surrender.
5: Ayan mga kaibigan, kayo po ba ay nakaka-relate sa aming usapan? Kung kayo po ay nakaka-relate, i-comment niyo po yan sa ating comment section sa ating Facebook page or sa ating YouTube channel na Adventist World Radio Manila. O di kaya naman tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At ito na nga mga kaibigan, baka kailangan lang natin isuko ang desire natin na tayo lagi yung nasusunod.
4: Diba, meron bang mga ganun pa?
5: May mga times, no, as, ayun nga, lagi ko sinasabi, as human as we are,
4: yes,
5: parang kung minsan very ano tayo, kung ano yung gusto natin, yun dapat yung mangyayari.
4: Yung desire natin.
5: Kung may gusto minsan, tayo, dapat instant, diba?
4: Tama, Lu.
5: Yes, ma'am.
4: Alam mo, nagre-reflect ako ngayon. Minsan, kahit yung desire natin na mabuti naman, maganda naman yung ating gustong...
5: Yung layunin niyo.
4: O layunin natin, or yung plano natin. Mm-hmm. Pero parang hindi pa yun yung binibigay ng Panginoon sa atin. Mm-hmm. Alam mo, yung nabanggit mo kanina na we need patience.
5: Yes.
4: We need patience talaga. Pag nag-surrender tayo sa Panginoon, kailangan natin ng patience. Kasi nga, sa ating pag-aantay, doon tayo hinuhubog ng Panginoon.
5: Totoo yan, ma'am. Yeah. Totoo po. I agree with that.
4: At baka ang sagot kasi ng Diyos sa prayer mo ay, anak, bitawan mo na. Magtiwala ka sa akin.
5: Mm-hmm.
4: Huwag mo nang isipin. Mm-hmm. Huwag ka nang maging anxious.
5: Yes.
4: Sabi nga, doon sa invitation, doon sa pinag-aralan natin ng Desire of Ages, sabi, come to me. Yun yung sabi ni Jesus, ang gandang invitation po ito ng Diyos sa atin, kaibigan. Come to me.
5: Mm-hmm.
4: At ano yung response mo? Go to Jesus.
5: Yes.
4: Surrender everything.
5: Mm-hmm. And trust Him everything.
4: Yes.
5: Mm-hmm.
4: Pag nag-surrender, tama yun, Lu. Pag nag-surrender ka, kailangan mo i-entrust.
5: Opo.
4: Hindi yung nag-surrender ka nga. Pero
5: pilit mo pa rin kinokontrol.
4: At saka may doubt ka pa rin na ano kaya?
5: Mm-mm. Ano ba, ano kaya mangyayari?
4: Ano kaya mangyayari? So, parang may doubt ka pa rin.
5: Magandang pagnilay-nilayan to, no, mga kaibigan.
4: So, ibig sabihin lang, Lu, pag in-entrust natin ito sa Panginoon, kahit anong mangyari, kahit hindi yung kagustuhan mo ang nangyari, halimbawa, ay you still need to trust God.
5: Yes.
4: Na doon sa pangyayaring yon, maybe God is
5: redirecting
4: giving,
5: you.
4: Redirecting you, and God is giving you a lesson to learn.
5: Yes.
4: Yan, kasi learning yan.
5: Naniniwala ako dyan, mga kaibigan. Minsan kapag hindi nasusunod o kapag may mga hindi nangyayari na gusto natin, minsan God is humbling us.
4: Yes.
5: Yeah. God is shaping us and redirection siya to a better blessing for you.
4: And God is allowing us to reflect and to obey His will.
5: Mm-hmm.
4: Kasi yung will niya eh, kaya nga, thy will be done palagi, dapat ang sasabihin natin eh, pag nag-pray tayo.
5: Kaya naman, ma'am, dumako na po tayo sa ating faith challenge of the
4: so
5: week.
4: So ngayon, panahon na para sa ating faith cast challenge. Alam mo, Lu, may nakita ako na kapatid na sabi niya, ma'am, gusto ko po yung faith challenge nyo.
5: Mm-hmm.
4: Pag nakikinig po ako, ay yun po yung aking ginagawa. Basta nagbigay na po kayo ng faith challenge, ginagawa ko po yun, sabi niya. At natutuwa naman ako.
5: Mm-hmm.
4: At salamat sa pakikinig at pagsunod sa ating faith challenge, makatulong. Ano? Kaya itong faith challenge natin, simple lang ito. Pumili ka, kaibigan, ng isang bagay or isang kung ano yung mga decisions na gagawin mo sa buhay mo na alam mong tinatawag ka ng Diyos na sundin siya.
5: Yes.
4: Kahit isa lang.
5: Yan. Huwag po 10, no? Huwag 20. Isa lang po para madali po natin itong gawin. At gawin po natin ngayon an urgent call from God, kaibigan.
4: Maybe it's forgiveness.
5: Mm-hmm.
4: Maybe it's honesty. Maybe God is asking you to pray. Yung prayer, maybe it's letting go. Ay nako, ito yung mahirap gawin, letting go. Sabi nga nila na pag mag-forgive tayo, kasama dapat ang letting go.
5: Yes.
4: Yung ile-let go mo siya. Maybe it's spending more time with God. Maybe it's saying sorry.
5: Mm-hmm.
4: Or maybe it's waiting. Ano, Lu?
5: Yes. At sa loob po ng isang linggo, bago tayo gumawa ng importanteng desisyon, itanong po natin, no? Ano ang higit na magbibigay lugod sa Diyos sa sitwasyong ito?
4: At kapag alam mo na ang sagot, kaibigan, gawin mo.
5: Mm-hmm.
4: Kahit sa tingin mo ay maliit lamang ito, kahit mahirap, kahit hindi ka komportable, basta gawin mo, kaibigan.
5: Yes, isang maliit na oo Panginoon sa bawat araw. Kaya naman, Ma'am Rolyn, no, kung isang sentence lang po ang iiwan natin sa ating mga listeners ngayon, ano po yun?
4: Ah, sige. Ang sentence siguro na gusto namin iwan po para sa inyo, ang tunay na pagsunod, kaibigan, ay nagsisimula kapag sapat ang tiwala natin sa Diyos. upang magsabi ka ng yes kahit hindi natin nauunawaan ang lahat.
5: Yes,
4: importante ang, ito.
5: Ang ganda po niya, no, kasi hindi naman po sinabi ng Diyos na maiintindihan natin ang lahat. Ang sabi po niya, magtiwala ka.
4: At iisipin natin din si Jesus, di ba? Kung isipin lang natin si Jesus sa Garden of Gethsemane, alam niya ang haharapin niya. Alam niya ang sakit, alam niya ang cross. Pero sinabi niya, yung sinabi ko kanina, not my will, but yours be done.
5: Oo nga ma'am, no? Hindi po niya sinabi, Father, susunod ako basta hindi masakit.
4: Hindi rin susunod ako basta naiintindihan ko.
5: Ang sabi po niya, your will be done.
4: Kaya kapag may mahirap na obedience na hinihingi ng Diyos sa atin, huwag lang natin itanong ano ang mawawala sa akin. Tanungin natin, maaari ko bang pagkatiwalaan ang Diyos na humihingi nito sa akin?
5: Yes, dahil ang obedience po ay hindi tungkol sa pagkawala.
4: Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Yung trust mo, kaibigan, yun ang obedience.
5: Yes, hindi po ito tungkol sa pag-earn ng love ng Diyos.
4: Ito ay yung response sa pagmamahal na ibinibigay na niya sa atin. Siya na yung nag-offer ng love sa atin.
5: Yes, at hindi lang po ito isang malaking yes, mga kaibigan.
4: Kundi maraming maliliit na yes araw-araw.
5: Yes sa katotohanan.
4: Yes sa pagpapatawad mo.
5: Yes sa faithfulness.
4: At yes sa salita ng Diyos.
5: Yes sa kanyang leading.
4: At higit sa lahat,
5: Yes, Lord. Ayan.
4: At sabihin araw-araw, kaibigan, Panginoon, ang kalooban mo ang masunod. May thy will be done.
5: Muli po, maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin ngayong umaga. Sana po marami tayong natutunan at maging obedient tayo sa will ng Panginoon sa ating mga buhay. Once again, this is Lou De Los Reyes Imperial.
4: And this is Rolyn Acejo Kadalig. Let's keep rolling in the loop of faith.
5: Here on FaithCast.
7: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
5: Tune in to FaithCast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
7: Pakinggan ang FaithCast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
4: This is Rolyn Kadalig.
5: And this is Lou Imperial.
4: Be inspired.
5: Be encouraged.
4: And let's keep rolling in the loop of faith.
5: Dito lamang sa FaithCast.
8: Welcome to Heart with Pastor Jed, where love meets faith and relationships find their purpose in God. Let's talk about love, courtship, commitment, and marriage. Real questions of the heart, answered through God's Word. Because true love begins when we put Christ as the center. Heart to Heart with Pastor Jed, love God's way.
9: Huwag palampasin ang bawat episode tuwing Sabado mula alas 12 ng tanghali dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Sa ating panahon ng mabilis na pagtuklas ng makabagong teknolohiya, may puwang pa bang taang kahalagahan ng tao sa ating kapanahunan? Maraming pagkakataon na ang mga malalaking kumpanya, ang malalaking mga organisasyon ay nagbabawas ng mga manggagawa dahil sa usbong na makabagong teknolohiya. Gaano ba kahalaga ang tao? At talaga bang mas malapit ang teknolohiya kaysa sa tao? Aalamin po natin ang nasasaad, ang nasusulat ayon sa Banal na Kasulatan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Old Age.

kumusta po kayo? Ako po si Doc Rom Barrios na muling bumabati sa inyo ng isang masayang umaga, isang maaliwalas na araw sa ating programang Simula Usapang Old Age na inyong masusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Magandang pakiramdam, masaya at higit sa lahat ay umaapaw sa kasiglahan dahil may panibago na naman tayong araw, panibagong pag-asa mula sa ating Panginoon. Kaya nais kong patuloy na batiin ang ating mga taga-subaybay, ang ating mga kaibigan dyan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Kumusta po? Welcome sa program. Gayun din ang Naperville Remnant Film Church dito rin sa Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome. Hope you're in good condition now at sana po patuloy nating nararanasan ang pag-asa at biyaya ng ating Panginoon. At greetings din sa ating mga kaibigan from around the world. Ito si Luz Pusing, kumusta po? Welcome po sa program ngayon, Lucy Kiyabang. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe at nais kong kunin ang pagkakataong ito na pasalamatan kayo na lagi kayo na andyan at sumusubaybay sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga magandang komento at higit sa lahat sa inyong mga panalangin. Gayun din kay Ging Gloria Martiliano. Welcome, Mary Grace Acosta Olpindo. Kumusta po? Erlinda Basilisco, Gracia Dei. Gayun din kay Ayin Asik, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po sa program natin ngayon. At kumusta rin dyan sa Ohio, USA, si Zeni Moser. Kumusta ma'am? Kumusta po? At ang inyong kaibigan si Lyobi Cabanyes. Palagay ko nagkita kayo kasi pinasya-shoutout niya lagi kayo. Si ma'am Lyobi ay alam ko nasa ibang bansa. At gayon din si dito naman sa Balayan, Batangas, si Beth Villapuerte at sa Tangalan, Aklan, si Darlene Ojerio. Welcome po sa ating program. At kasama natin dyan ang ating mga kaibigan dito sa Silang Cavite, Rebecca Ebora, Leti Sampang at ang lahat ng miyembro ng Puting Kahoy, Senior Citizens Association. Welcome po. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik na ating programa, pakikinig, okay? Marami sa atin ang nag-text sa akin personal na nakikinig daw sila. Thank you, lalo na yan si Ma'am Inday Oñate. Kumusta po? Kumusta po kayo? Welcome sa program ngayon. At kasama ni Ma'am Inday, yung iba pang purok leaders ng Puting Kahoy, Senior Citizens Association, Liling Lumagda. Kumusta po, Ma'am Absti? Si Remy Bayan, nandiyan din si Eve Alcoriza, Lai Lasso, kumusta po Esther Salazar, si Sir Mateo Magro, Lloyd Avenosa at Feli De Leon at lahat-lahat po ng miyembro, kumusta po, welcome. At nice kong pasalamatan ang ating Morning View SDA Church sa ating ang ating supporter at mga prayer warriors natin. Salamat po sa inyong suporta at mga panalangin. At gayon din ang ating kaibigan dito sa Morning View Cherobics team. Welcome na welcome po kayo. At sana po ay lagi tayong masigla at lagi tayong mabuti ang ating pakiramdam at patuloy tayong maglingkod, no, para po sa ating mga mahal na mga kaibigan, lalo na yung ating mga senior. Welcome po sa program. At nandito rin yung ating mga kaibigan from yung nice kong laging batiin ng ito sa Inarawan, okay, dito naman sa Barangay Inarawan, okay, sa Antipolo City. Welcome po mga senior, ka-senior dyan. At kasama si Corazon Hernan,
ng Kabading SDA Church, Santi Polo City. Okay? At ngayon din ang, of course, the Barangay Captain of Barangay Inarawan, Captain Rick Bautista. Welcome po sa program. Ang ating kaibigan, si Patrick Gonzalez, welcome, and family, and also our friends from, okay, kaibigan natin sa Los Baños, Laguna, si Norman at Lea Licong and their kids, Lael and Liab. Welcome po sa inyong lahat. At of course, ang ating kaibigan, okay, ang ating masugid na tagapakinig, ito ay si Maria Purissima Remola Retuerma. Kumusta po kayo ngayon? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi namin kayong dinadalangin. At of course, sa lahat-lahat, saan man kayo naroon ngayon, at kung kayo ngayon lang first time nyo makinig, ay ito po ay tinatawag lang namin usapang senior, but actually para po sa lahat itong ating mga pinag-uusapan na mga makabuluhan na mga topics, no, or at saka yung mga timely na topics, at hindi lang po ito para sa senior, para po sa mga, sa lahat sa atin. At na nice kung hilingin sa inyo na patuloy ninyong of course subaybayan, follow us, okay? Follow us also, aside from AWR 89.1 FM, meron pong simultaneous na broadcast tayo. Ayan po ay sa FB at saka YouTube channels. Ayan po, just search, simula, usapang senior ni Doc Rome, and you have all, even the past episodes, pwede po ninyo balik-balikan yan sa inyong mga, yung mga paborito ninyong topics, okay? At please don't forget to subscribe, like, and share para naman marami naman ding maabot ang ating programa at makinabang sa ating mga talakayan. Okay po? At ayan nga ating sinasabi na lagi tayong magpasalamat sapagkat ang programang ito, kung ano man yung ginagawa, magandang kaibigan, magandang kasama. Kasi gawin nyo lang po inyong mga ginagawa, kung kayo may nasa bahay, kung kayo nasa gawain, o kaya nasa lansangan, o mag-iingat po tayo sa paglalakbay. At ang paalala natin, mahalaga pa rin po ang ating buhay, kalusugan, at ating kaluluwa. Ayan, mahalaga po yan. Paalala po yan ang ating programa, simula. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang napaka-timely na topic. At ito yung ano nga ba ang ano na ngayon, ang role ng mga tao ngayon dumating sa atin, ang talagang mga high-tech talaga, yung mga talagang makabagong teknolohiya. Pag nakikita, makakamangha talaga, lalo na yung AI, ay nako, nakakamangha. It's going beyond, no, yung human rin, yung ordinary. Pero pag-usapan natin yan, at talagang pagpapala din na ang technology ay pagpapala rin mula sa Diyos, no. Pero ang tinitingnan kasi natin ngayon, parang kumagkaminsan, nagiging importante na rin, mas importante ang teknolohiya kaysa sa mga tao. Marami pong kumpanya, lalo na sa yung malalaking kumpanya, yung mga, even the, of course, mga kasi yan, yung mga technological companies, 10,000, 15,000 nililay off nila dahil meron na silang, naka-acquire sila ng mga bagong technology, sapagkat nakakatipid daw, dahil yung siguro yung pwedeng gawin ng siguro ng 50 o 100 tao, kayang-kaya na isang technology lang, isang machine. Oh, hindi mo na kasi naka-program naman na yan. Okay? Pero sino ba nag-program yan? Tao din, di ba? At kaya, tingnan natin ngayon kung ano nga ba, may puwang pa ba tayo sa ating sanlibutan ngayon, dahil dumating na ang technology, at talagang kumagkaminsan, halos Diyosin na natin ang technology. O, tanda natin, pag-usapan po natin yan, no? Kung ano yung ano ang technology, paano nagsimula, okay, programang simula, sisimula natin. At tingnan natin para maalala naman natin at muli nating mailagay yung ating, tawag natin, yung ating pananaw sa wastong lugar o sa wastong level. Kasi
nagiging ano na talaga, nagiging ano tayo, digital, pati yung ano nga eh, pati mga tao eh, ay gusto ng mga tao maging machine eh. Kasi ang machine nga naman, napakabilis at saka mas matalino kaysa sa ibang mga tao. Kaya ayan po yung ating pag-uusapan. Kaya ngayon po ay hinihilingan ko ang lahat na mag-hydrate, uminom po tayo ng tubig para po sa ating good blood circulation at magandang pakiramdam. At dyan lang po kayo. Magbabalik po agad ang simula. Usapang old age.

0: Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Old Age tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po yung kaibigan, Doc Rome Barrios. At ang ating pag-usapan ngayon ay sa gitna ng mga makabagong teknolohiya, mabibilis, accurate, very effective at very fast, mabilis, no? Dahil sa bilis ay talagang technically minded na, nagiging ang tawag natin diyan ay technology driven, no, pati mga kumpanya. May nais akong ikwento sa inyo kasi gusto ko ito balikan kasi nung 1982, yun po yung panahon na aktibo pa ako sa aking paggawa o sa aking trabaho, ay noong 1982 ay itinanghal ng Time Magazine ang personal computer bilang Man of the Year. Napakinggan nyo, Man of the Year. Ang computer ang Man of the Year. At kung makikita nyo sa cover ng Time Magazine, talagang yung computer ay ginawang tao, may itsurang tao. Kaya dito, pinakikita rito na parang sinasabi na yung computer ang papalit, no, sa mga tao. At ganun nga nangyari. Kasi nung sumunod na mga taon na yon, ay nagkaroon naman ako ng pagkakataon na makadalaw sa South Korea, no? At dito nga nadalaw ko yung Hyundai company na mga sasakyan sa South Korea. Ayun ay sa Ulsan, no? Ulsan plant, yung planta nila sa Ulsan sa South Korea. At alam niyo po ba doon sa harap ng kanilang planta ay may napakalaking robot, no? Robot. At sinasabi roon, ayon doon sa caption niya, ay sabi, ito ang magiging kapalit ng tao, no? In the next century to come. Magiging kapalit kaya robotics. At talaga naman po, talagang yung buong kumpanyang yun, ang Hyundai, no, ay talagang robots talaga ang gumagawa ng mga sasakyan. At saka talagang inobserbahan ko kung paano nila ina-assemble doon sa assembly line na yun, paano nila ina-assemble ang isang Hyundai na car. At alam nyo ba, minuto lang, no, wala pa siguro 15 minutes, nakita namin nakamakina lahat, machine ang nagdadala ng mga parts, no? Nandun din yung mga chassis, nandun yung body, nandun yung makina, may mga pintuan at saka window ng Hyundai, lahat yun din ina-assemble ng machine. Talaga po, bawat tornilyo, may isang parang robot na tagalagay. Ang bilis. Tapos maya-maya, iaangat, buo na yung sasakyan. At dahilan sa robotics nila ng mga automated robotics arms ang gumagawa noon. Pati yung mga welding machine, transport vehicle, lahat po with perfect accuracy na po program nila para aakyat na, nakita ko na lang mamaya, itataas na ganun, buo na yung sasakyan. Less than, mga 15 minutes or less pa, yun, ang bilis. At sinasabi nila na every day, about 6,000 cars, Hyundai cars ang napuproduce nila. No, ayun. Kaya nakita ko rin na talaga palang ganun kamangha-mangha ang technology. At talagang may dahilan sila pala para sabihin na Man of the Year. Pero sabihin Man of the Year ang machine. Hindi pwede ikumpara ang machine, of course, sa tao. At paano nga ba ang simula ng unahin natin doon? Balikan natin. Paano ba nagsimula ang technology? Ang technology, okay, definitely nagmula yan sa invention niya ng tao. Dahil sa talino ng tao, na dinuplicate niya yung kanyang isip, no, sa machine. Kaya yung CPU na ginagamit natin, yung mga memory ano ng machine, ano yun eh, nire-represent ng utak, kasi yun ang utak, doon i-store lahat yung ano, yung doon pinoprogram lahat ng pwede nilang ipagawa, no? So ibig sabihin yung tao din na nagpo-program. Pero makikita, mamamangha ka talaga na yung sa bilis at saka sa accuracy, walang ano, walang paltos, walang mintis talaga na nagagawa, no, sa bilis. Kaya kung magkaminsan, sabi ganun, dapat ano, mag-isip tayo parang machine. Parang binaliktad na ngayon. Parang gusto nilang yung mga tao gawing mas makina. Okay. So, ang ibig sabihin, kaya pala na inventong machine ay para, anong purpose? Para maging extension ng human mind at human hands. O, ibig sabihin, nilagay nila sa machine in the form of robots yung mga ginagawa ng kamay at saka ng mga isip, kaisipan. Ang maganda dito ay nung nilagay nila doon, napabilis nila yung mga gawain nila. Nakatulong, napagaan nila, napabilis, napadami, kumbaga sa ano yung production ay talaga nag-increase dahilan sa ano. Kaya that time, wala na sila masyadong kailangan, no? Human, ano? Human laborers, no? Human laborers. Dahil nagagawa na nga ng machine yung isang daang nagagawa ng laborers, isang machine lang dahil naka-program na yun, produce lang ng produce. O, di ba? Para yung mga kotse. Kaya dito nakita natin na ang mabilis, nasa ano po yan, nasa banal na kasulatan, sabi niya, sa huling kapanahonan, lalago ang karunungan. Ayan po, karunungan ng tao. Karunungan ng tao. Hindi po tayo anti technology, hindi po. Dahil ang technology, mahalaga po yan. Nakakatulong po yan at talagang malaki ang nagagawa sa ating buhay, lalo sa ating kasalukuyang mga pamumuhay, pang araw-araw. At ngayon na nga, lahat na halos cashless na, lahat online, lahat. Wala ka nang kailangan mga structure, wala na kailangan human laborers, wala na. Basta pindot lang ng pindot ngayon, click ka lang ng click, di ba? Ganun na lang yun dahil nakaprogram na nga eh. Kaya dito talagang ang mga tao talaga namangha sa technology at kumagkaminsan nga, nagiging idol na nila. Ayan. Idolatry. Ayan ang tanda natin. Kasi yung nangyayari no nang panahon ng ano after nung ano ng flood o dilubyo after Noah's ano yung ark ni Noah nag-survive sa flood. Pagkatapos noon, ang mga tao iba na ang sinasamba. Sinasamba na nila yung una yung sarili nila at saka yung mga gawag, yung mga Diyos-Diyosan. At alam mo yung Diyos-Diyosan nila, yung mga heavenly bodies. Ayan yung mga ginawa ng Panginoon. Ang nangyayari, mas sinasamba nila yung ginawa ng Diyos kaysa yung gumawa. Tandaan po ninyo, di ba? Ganun ang nangyayari. Kaya lalo na ito, na itong mga technology ginawa ng tao, parang mas mahalaga sa kanila na yung technology at nabaliwala na ang kahalaga ng tao. Kaya ang tanong natin, may puwang pa ba ang tao ngayon? Dahil sa bilis ng teknolohiya, yung mga pagbabago o yung mga invention na mabibilis ay parang hindi mo na kailangan ng tao. Ayun po yung ngayon ang nagiging kaisipan. No? At kung magkaminsan ay nagiging ano na natin, nagiging idol o Diyos na. Yan po yung pinakamahirap. Dahil kung yung mga bituin at saka araw nga gawa ng Panginoon yan, pero mas gusto pa nilang sambahin yung araw, yung buwan, yung mga bituin, mga planeta. O kaya nga magkaroon tayo ng mga days of the week. Di ba simula yun ng days of the week, yung mga planets, sun, yung sun. Ayan ang pinakamahalaga sa kanila. Kaya sun, Sunday ang unang araw dahil nakita nila yung sun ang pinaka mahalagang bagay na nakita nila sa kalikasan. Kaya talagang nag-worship sila sa sun. Kasi pag nawala raw ang sun, dumidilim. Tama po. Tapos, pagka raw may mga ulan, kulog, kidlat, naku, nagagalit yata ang Diyos. Kaya, ayun ang simula ng mga sun worshiping. Nag-aalay pa nga sila noon eh. Meron pa nga sila ritual na nag-aalay sila ng mga sanggol dahil para raw mapayapa at please nila yung Diyos para wag magalit. Kasi raw yung mga nangyayari yan dahil nagagalit daw yung Diyos. Yung Diyos-Diyosan nila. Okay? So, yun po yung naging ganito rin ang nangyari sa technology. Naging Diyos na rin ang mga tao at kumakaminsan, ayun na nga ang pinakamalungkot. Daming nalilay off na mga taon-taon, no? Noong 2025, nakita ko yung mga kumpanya. Marami kayong mababasa sa internet. Kung ano-ano mga companies na nagli-lay off ng libo-libong mga tao, ibig sabihin, parang hindi na sila mahalaga. Kaya, ayan po yung gusto nating pulsuhan ngayon. Ano ba ang talaga ang tao ngayon? Mas mahalaga pa nga ba ang technology kaysa sa atin? Kasi sabi nga nila, mabuti pa yung technology. Makikinabang tayo dyan, saka talagang kikita tayo dyan. Pero yung tao, mabagal at saka natin. Ang technology po ay ginawa lang ng tao. Tandaan natin, inimbento po yan ng tao. At kaya niya inimbento yan dahil gusto niyang mapagaang ang kanyang mga gawain. Natama naman po, talagang gumaan naman talaga at naging mabilis, naging accurate, kaya napakabilis ng mga yun. Pati yung maniwala ka, halos everyday may bagong technology o may bagong model ng kahit na anong gadgets diyan dahil sa bilis ng invention at sa paggamit nila ng technology. Ngayon, ano ba ang tao talaga? Okay. Ayan ang gusto kong pulsuhan natin dahil ayan po yung pinaka-puntos ng ating pag-usapan ngayon. Nasaan na ba ang tao? Hindi na ba siya mahalaga? Okay. So, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol diyan, no? Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula. Usapang old age.
1: All things new. Hope starts here.

Welcome back po sa program Simula Usapang Old Age. At ito ay matutunghay nga tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito po sa AWR 89.1 FM. Kasama po ako, ang inyong lingkod, Doc Rome Barrios. At pinag-uusapan po natin, gaano ba kahalaga ang tao against technology? Okay, kanina pinag-usapan natin na minsan pinapalit na natin. At may mga kumpanya pa nga, okay? Ito yung mga mod, talaga ito yung mga high-tech na mga companies na sa dami na empleyado, nagpo-program lang sila para i-assess yung mga tao nila, yung mga current na mga empleyado nila. At pinababayaan nila yung computer o yung technology ang mag-evaluate, no, sa mga nagagawa nila. Tama nga po. Yung ibang ginagawa, nasusukat, pero may hindi sila masukat. Alam po ninyo kung ano, ayun po yung feelings, ayun po yung emotion. Dahil po, pwede na i-program yung kanilang, anong tawag na yan, kanilang criteria. Ito, dapat, ito yung nagawa mo, karami, pwede niya i-program yan. Ito yung dami dapat natatapos mo, ito dapat, pwede yun i-program ng criteria na, pero po yung feeling hindi nila ma-program. Bakit? Kasi walang feeling naman talaga ang technology. Ang technology ay very technical at saka I would say masunuri lang sa program dahil pinoglam lang naman sila. Pero hindi nila nababasa yung puso ng tao. Hindi nila nababasa yung halimbawa yung isang empleyado, i-lay off nila. Hindi nababasa ng technology na itong ilay off mo ay may pamilya ito. Maraming magugutom na mga anak at maraming pangangailangan na hindi niya maibibigay dahil inalis mo, dahil in-evaluate mo na hindi siya na karapat-dapat. Hindi po. Kaya ibig sabihin, walang ang decision niya ay nakabatay lamang doon sa pinograma, no, ng tao. Pero hindi po siya nakakaramdam. At hindi niya nararamdaman yung sakit na pag nilay off mo ko, hindi mo nararamdaman yung paghihirap ko. At, hindi mo tiningnan yung iba kong aspeto. Okay, pwedeng ganun, no? Kaya ibig sabihin, mahalaga pa rin ang tao. Kasi talagang ang tao ang gumawa lang sa technology. Tanda natin, huwag natin pababayaan technology. Maging alipin tayo ng technology. Nagpaalipin na tayo karamihan sa atin. Wala na tayong ibang inisip kundi technology. Parang mas mahalaga kaysa iyo. Kaya sabi ni Einstein, alam po ba ninyo, si Einstein talagang isang matalinong tao na kinikilala sa buong sanlibutan. Ay nagano siya, predict siya. Sabi niya, "I fear the day technology will surpass human interaction. The world will have a generation of idiots." Darating daw ang panahon na yung teknolohiya ang papalit, no? Will surpass, ay tatalunin niya yung human interaction. Kaya ngayon talaga puro tayo. Karamihan, lalo na noong pandemic, which is a good also naging nabenepisyo po tayo ng technology dahil nagkaroon tayo ng virtual classes, virtual meeting, virtual conversation, virtual communication dahil sa teknolohiya. Pero ang problema ngayon ay sabi ni Einstein, "The world will have a generation of idiots." Ano po yung mga idiots? Ayun po yung mga hindi nag-iisip. Ayan, idiots yan. Ibig sabihin, yung nagpapakatanga, nagpapakabobo, dahil hindi ginagamit ang isip. Kasi ngayon po lahat na hahanapin mo . Naalala ko yung sinasabi. Lahat na tatanungin mo, itanong mo lang. I-click mo lang yan. I-Google mo lang, AI mo lang, lahat ganyan ang sinasabi nila. Lahat masasagot. Talaga naman po nasasagot. Pero yan po ay pinogram lang, no? Pero hindi, marami po siyang bagay na hindi nagagawa. Like, of course, yun ang sinasabi natin, walang pakiramdam.
at hindi niya kayang gamutin ang sarili niya. Hindi po ba? Pag kahit po anong ganda ng technology o advanced technology, pag walang kuryente o at pag walang signal, wala rin, di ba? Babalik ka rin sa basic, okay? Tao pa rin ang aasahan mo. Kaya, ibig sabihin, may limitasyon dahil sa gawa ng tao yan, limited, may limitation po yan. Hindi po yan pwede ipalit sa tao. Ayan po ang ating dapat maunawaan. At dito nga, sa ating, kung titingnan natin ang characteristic no, ng tao versus technology, ang tao merong konsyensya. May nakaalam niya yung kanyang ginagawa pag mali, nararamdaman niya kung siya ay nagkamali, at meron din siyang paraan na magsisi. Ayan po yung napakahalaga. Kasi yung technology, wala niyan. Hindi niya yan aaminin na nagkamali siya. Basta talagang nakaprogram ko, anong pinrogram na sa kanya, ayun lang po yung gagawin niya. Kaya yung technology, talagang tao pa rin ang matalino. Galing rin po sa isip ng tao yan. Kaya tanda natin, i-tame, kasi dapat marunong tayo mag-tame ng technology. Ilagay po natin ang technology sa tama. At huwag po natin pababayaan, siya ang magkokontrol sa atin, maghahari. Dahil ang tao pa rin ang pinaka magaling. At tayo nga ay, dahil tayo ay talagang nilikha ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamay at hiningahan tayo, no? Hiningahan tayo ng hininga ng buhay, naging buhay na kaluluwa tayo, at tayo'y may relasyon sa ating Diyos dahil hiningahan nga niya tayo, naging bahagi na tayo ng kanyang hininga. That means may relasyon.

pagkatapos ng paghuhukom at sisirain ang lahat ng bagay, may matitira lang po, ang tanging matitira ay mga tao lang. O, kasi yung mga tao ang dadalhin ng Panginoon doon sa langit, no, na kanya inihanda. Kaya nga siya bumaba sa lupa para sa tao. Ano yun? Tama po ba? Hindi siya bumaba rito para sa mga ano, sa anumang bagay, kundi sa tao rin. At sabi niya, He came to seek and save the lost. Ibig sabihin, hinahanap niya yung mga tao, lalo na yung mga nawawala. Okay? At nakita natin kung gaano kahalaga sa Panginoon ang tao. Pumunta siya, hindi para na rin doon sa mabubuti at hindi nangangailangan ng ano, ng tulong. Hinahanap niya ang mga tao. Kaya ganun pa rin, from the very start ng ating Panginoon, mula pa na simula, laging hinahanap niya tayo. Kaya nung nagkasala si Adan at si Eva, di ba? Alam naman niya kung nasaan si Eva at si Adan, nagtatago. Pero sinanong pa rin niya, nasaan kayo? Dahil una siyang, lagi siyang naghahanap sa atin. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hahanapin tayo at hahanapin yan. Lalo na yung ano, nasa lupa ang ating Panginoon, yung mga no Pharisees, yung mga tao no sa banal na kalsulatan, sa kautusan, laging kinikritisay sa ating Panginoon. Bakit ba lagi siya sumasama diyan sa mga masasama at diyan sa mga tao na maraming ano ginagawang hindi mabuti, di ba? Kasama niya yung mga tax collector o katulad ni Zacchaeus, di ba? Tapos kasama niya yung mga pati yung mga prostitute, mga ano niya yan? Dahil sabi niya, nagpunta ako para hindi para doon sa mga mabubuti. Ako'y nagpunta. At mabubuti na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Nagpunta ako doon sa mga makasalanan, sa mga masasama. Kaya yun po yung napakahalagang bagay na dapat natin maunawaan na sa Panginoon, tayo ang pinakamahalaga. Okay? Dahil tayo ang dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa, nagpakahirap, nagpakatao, nagpakahirap, namatay para sa atin. Tayo. Kaya ang isa pa, no, kung paano tayo kinikilatis o gaano kahalaga tayo sa ating Panginoon, ang sabi niya, okay, kung babasahin natin sa Luke 15:7, no? Ito po ang sinasabi niya, Luke 15:7. There will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Ibig sabihin, yung isa lang daw na makasalanan. Ano 'yun, yung makasalanan, no? Isang tao na nagsisi o manumbalik sa ating Panginoon at manampalataya, ang buong kalangitan daw ay nagse-celebrate, no? Sabi nga noon, there will be more joy, masaya buong kalangitan over one sinner na nagsisi kaysa doon sa 99, oh, 'di ba? 99 na matuwid na tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya yung kanyang isang mahalagang talinhaga o parable o istorya na ipinakita yung isang daang tupa, ang isang pastol, may isang daang tupa, pero nawawala ang isa, 99. Alam niyo, ginawa niya, hindi, iniwan niya yung 99 para hanapin lang yung isa. Ganun kahalaga ang bawat isa sa atin sa harap na ating Panginoon. Hahanapin at hahanapin niya tayo. Hindi ba ganun talaga tayo? Kung yung ano nga lang eh, yung ating mahal na pet, no, ay nawawala, talaga hinahanap natin. How much more pa nga naman ang tao o yung isang kaluluwa. Kaya bawat isa sa atin ay mahalaga sa ating Diyos. Kaya hindi natin dapat ipawalang bahala ang kahalagahan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ay dumating, pumunta sa atin, nagkatawang tao, para po

sa ating kaligtasan para po nagpakamatay dahil sa ating mga kasalanan. Inangkin niya yung ating mga kasalanan. Kaya dito po pinakikita natin no, na kahit anong siyensya ang dumating, kahit anong magandang invention o mga panibagong ano, mga karunungan ang dumating, tandaan po natin ang Panginoon po ay nakatingin sa puso natin. Hindi po na tinitingnan yung ating kalagayan, ang ating mga kono, tinatangkilik natin. Ang sinasabi, sabi nga eh, pagkaraw ang Panginoon, ang Diyos daw, nagsukat sa tao. Pag sinusukat pala tayo ng Diyos, hindi raw mula ulo hanggang paa ang measuring, ano niya, rod. Ang nilalagay, actually, ang kanya raw sinusukat, yung tape measure, kung may tape measure daw, nakaikot daw sa puso natin yun. Dahil sinusukat niya tayo sa ating puso. At isa pa, sinabi rin ng may nagsabi rin na kung ang pagsukat doon na sa atin ng Panginoon ay kapag mula ulo hanggang tuhod natin, ibig sabihin, pag tayo nakaluhod, doon tayo sinusukat ng Panginoon eh. No? Kaya, ibig sabihin, mababa tayo. Okay? Tinitingnan niya yung ating pagpapakumbaba. Okay? Kaya minsan, kuisipin natin, tama pa nga yung ano eh, yung mga pagsumasamba sa Diyos, nagpapatira pa dahil mababa talaga yon. Kaya yun po yung hinahanap na ating Panginoon. Sinusukan niya tayo around our heart at from knee to head. Ayan po ang mahalaga sa kanya. Kaya lahat po ng mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos, no? Tandaan natin, lahat po yan ay kaloob ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga sa ating Panginoon ay tayo, yung puso natin. Kung nasa Kanya ba o tayo ba inananampalataya. Kaya yan po yung nais nating ipadama sa bawat sa atin ngayon. Ngayong sa ating pinag-usapan na sa ating pananaw, ilagay natin na tayo ang pinakamamahal ng ating Panginoon. Wala pong iba. Wala po siya ibang ginawa nga tayong crowning jewel. Ayun nga, may crowning jewel of creation. Tayo ang pinakamahalaga. Kasi yung paradise, yung Garden of Eden, first day, second day, third day, fourth day, hanggang sa Sabbath na ika-seventh day, tandaan po ninyo, ginawa po lahat ng Panginoon ng pinakamabuti, pinaka-perfect, pinakamaganda para sa tao. At nilagay niya yung tao para mamahala sa kanyang nilikha. Kaya ganyan po tayo kahalaga. Kaya sana ay lagi nating pahalagahan ang pagmamahal na yan. No? Sabi nga sa John 3:16, gayon na lang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Tayo yun. Minahal tayo ng Panginoon. At kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na nagkaisa-isang anak. Para kung sino man ang manampalataya, pagsusampalataya ay huwag mapahamak, kundi maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo na ating Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon, magbabalik po ang simula, usapang old age.

0: Papurihan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito na muli pinagalob sa atin upang tayo'y manalangin. Kaya lahat po ay inaanyayahan ko ngayon sa panahon na ito na ating idalangin. Kung may pagkakataon po kayo sa inyong personal prayer, kung may maalala kayo sa ating mga binanggit na mga kaibigan na nagre-request ng prayer, ay kung maaari po ay isama po natin sila. So, ngayon po ay inanyayahan ko kayong lahat na tayo'y sumadaling tumahimik para po sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagkupkup sa bawat sasamin at patuloy ninyong pagtustos na aming mga pangangailangan. Salamat din sa pagkakataong ito na muli kaming makalapis sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin at kami nananampalataya at alam namin na inyong mga pangako sa amin kailanman na hindi nyo kami pinanghahawakan po namin na hindi nyo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kaysa oras na ito sa pamagitan po ng programang Simula, narito po ang aming mga kaibigan, kapatid at mga kababayan, mga mahal sa buhay na nais naming ilapit sa inyo. Kayo po ang makapangyarihang Diyos at tanging manggagamot na kayo lamang ang makapagbibigay ng kalunasan lalo tikit na aming mga karamdaman. Sa oras na ito nais naming idalangin at ilapis sa inyong paanan si Maria Purissima Remula Retuerna sa kanyang mahabang panahong karamdaman nama. At kami nagpapasalamat hanggang ngayon ay patuloy niyo siyang binibiyayaan ng buhay at patuloy niyo pinadarama sa kanya ang inyong mga pagpapala at pakikisama ng kanyang mga mahal sa buhay at gayon din ng mga bagay na nais nyo sa kanyang ituro at ipadama. Tulungan din si Maricar Bartolome, ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla. Pagpalain din po ninyo si Lucy de Guzman, Waylene Lorenzo, si Gemma Molina, at isa pang total healing kay Aida Lico. Ama, wala po kami ibang hantungan, wala po kami ibang takbuhan, wala po kami ibang pag-asa, kundi ikaw lamang. At kayo lamang ang nakakaalam ng aming pangangailangan dahil kayo ang may lalang sa bawat sasamin. At kayo nakakaalam na makabubuti para sa aming mangyayari na mga Panginoon ang inyong kalooban sa bawat sasamin. At loobinawa ninyo ng aming mga binanggit na mga pangalan naman ay makaranas ng inyong kagalingan at total healing. Nais din namin idalangin, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nais nilang idulog sa inyo at ilapit ang kanilang mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay patuloy na naghahanda at patuloy na inihahanda ang kanilang buhay upang kayo'y tanggapin. Ang kahilingan ni Cesar Ramirez para sa kanyang mahal na asawa, gayon din ang kahilingan ni Helen Celebria para sa kanyang mahal na asawa at mga kamag-anak na sana ay lalo pang mapalapit sa inyo at tanggapin kayo bilang kanilang mga personal na tagapagligtas. Tulungan din ng aming kaibigan si Patrick Gonzalez sa kanyang mga karamdaman at nais din namin, Ama, pagpalain mo ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya at ang kanyang gawain, ang kanyang negosyo at mga tao na kanilang pinaglilingkuran at naglilingkod sa kanila. Inalapit din namin si Rose Arrogante na sana ay magkaroon na siya ng stable na gawain at patuloy niyang maranasan ang inyong patuloy na pakikisama at mayamang pagpapala sa kanya. Tulungan din ninyo ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan na ngayon po ay muling isang masiglang simbahan na para marami pang mga tao ang makasama nila sa kanilang pagsamba at paglilingkod sa inyo. Tulungan din ang Church Building Project ng Poblasyon Bustos, Bulacan. Inihiling namin, Ama, na samahan po ninyo ang mga tagapangasiwa at pagkalooban sila ng mga biyaya, mga pagkangailangan upang mabuo ang kanilang iglesia. Kaya sa oras na ito, kami po ay nananampalataya na inyo pong diringgin ang lahat namin mga kahilingan ito. Marami pa po kami nais hilingin, Ama, subalit nananampalataya kami. At alam namin na bago pa namin hilingin, kayo na nakakaalam na aming mga pangangailangan ng bawat isa sa amin ngayon na nakatuon sa inyo sa programang ito at nananalangin at higit sa lahat nananalig na inyo kaming tutugunin at patuloy ninyo kaming sasamahan hindi sa aming sariling karapatan kundi alang-alang sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: All things new. Hope starts here.

papurihan po natin ating Panginoon sa ating panahon na kanyang tinagkaloob upang tayo muling magkasama-sama at makapag-aral at matuto ng mga bagay-bagay ayon sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sana po ay naunawaan natin ang ating kahalagahan bilang anak ng Diyos. Nilikha po tayo at tayo po ay ang dahilan kung bakit siya ay nagpakatao, naghirap, namatay, at nais po niya na muli niyang maibalik sa atin ang original na kalagayan natin. Natatandaan po natin na sa original na paglikha sa atin, tayo po ay nakakapag-usap, nakakahalubilo natin ating Panginoon face to face. At ayan po ay mangyayari kapag tayo po ay manampalataya at pag sa kanyang muling, at mararanasan natin yan sa kanyang muling pagparito. So dapat po ang bawat sa atin ay manampalataya at handa sa kanyang muling pagbabalik. Nais ko pong pasalamatan ng mga tao sa likod ng programang ito. Unang-una si Pastor Nerio Caranza, ang aming pong AWR Station Manager dito sa Manila. At gayon din, maraming salamat Andy Joaquin, okay, Joanna Bayog, Reza Nabor, salamat din Wilmer Strito, at Ma'am Irene Asidaw. At ikit sa lahat, nais ko po kayong pasalamatan sa patuloy po ninyong pagtangkilik na ating programa, at nais ko pong muling anyayahan kayo na huwag po kayo mag-atubiling tumawag o mag-text sa amin, at nais po namin marinig ang inyong mga mensahe at komento. 0917-1742-777. 0917-1742-777. At gayon din ang 0918-9447-891. At ayan po, don't forget also to like our Facebook and YouTube channels. Please don't forget to subscribe and like and share. So ako po ang inyong lingkod, Doc Rome Barrios, at patuloy ako nagpapasalamat sa inyo na at nagpapaalala na ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa, lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Welcome to Heart with Pastor Jed, where love meets faith and relationships find their purpose in God. Let's talk about love, courtship, commitment, and marriage. Real questions of the heart, answered through God's Word. Because true love begins when we put Christ as the center Heart to Heart with Pastor Jet, Love Gets Way.
4: Huwag palampasin ang bawat episode tuwing Sabado mula alas 12 ng tanghali dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ako po ay medyo sinisipon, ano? Dahil lang panahon natin ay paiba-iba talaga. Uulan, iinit, kaya naman, ayan, automatic, may sipon tayo. And kalaunan, inuubo na. So, sino nakaka-relate? Ayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. And welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap nitong mga ito, ay maaari po kayong mag-reach out sa amin. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral lang Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang The Failure of Success. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni San Lucas. At ang pamagat ng pag-aaral na ito ay may kinalaman sa failure in a success. O samantalang ang isang tao ay meron siyang tagumpay sa kanyang buhay, subalit meron siya ngayong failure o pagkakamali. Nagbigay ng isang parable o talinhaga ang ating Panginoon. At ang talinhagang ito ay nakasulat sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 21. Subalit, bago yun ay merong pangyayari, isang lalaki ang lumapit sa Panginoon. Meron silang family feud. Meron silang away sa kanilang pamilya. Sapagkat ang isang kuya o yung nakakatandang kapatid ay ayaw bigyan ng mana ang kanyang kapatid. Kaya ngayon lumapit siya sa Panginoon, ang sabi niya na kinakailangan sila'y hatulan. Siya ang magbibigay ng hatol sa kanyang kapatid at gayon din sa kanya. Kaibigan, maraming mga tao ngayon ang gusto nila na ang Diyos ay bigyan ng lunas ang kanilang mga suliranin, subalit ayaw namang magbago. Kaya nga, kung gusto natin na ang Diyos ay lutasin ang ating mga suliranin, kinakailangan the change must be first happen sa ating mga buhay. At ang wika ng parable ay ganito, nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ito ay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimba para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kaino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Kaibigan, ito yung isang parable. At ang pinakasusi ng parable na ito ay isang salita na anong pangyayari, yung sinasabing covetousness. Verse 15 ng chapter 12, ang sabi ganito, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. May mga tao ikinakala nila kapag ka sila ay maraming ari-arian, sila ay merong kapayapaan, meron silang pag-asa. Subalit kaibigan, ang parable na binanggit ng Panginoon na ang pamagat natin, the failure of success, ay nagkaroon siya ng maraming ani sa kanya ngayong bukid. Noong unang panahon, ang mga mayaman ay ang mga farmer. Hindi katulad sa ating panahon ngayon, sa ating bansa, na yung mga farmer ay parabagang sila ay hirap na hirap sa kanilang mga buhay. Kaya ngayon, covetousness ang pinakasusi na dapat ang nais ng lalaking lumapit sa Panginoon, gamutin ng Panginoon ang sintoma ng kanyang problema, pero ang sintoma rito ay hindi yung ang kanyang kapatid ay ayaw ibigay ang kanyang mana, kundi ang pinaka-cause nito ay walang iba, kundi yung covetousness o yung pag-iimbot. Katulad halimbawa ng pag-iimbot ni Eva. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Ano nangyari sa tao? Nagkasala ang ating unang magulang at tayo karamay sa kanilang pagkakasala. Meron pang isa, itong si asawa ni Lot. Ang kanyang pag-iimbot ay ang Sodoma. Kaya nga, right on the spot, nung siya lumingon, siya ay naging pillar of soul. Meron pa rin isang lalaki na nag-imbot ng spoils of war, yung samsam na kanilang nakuha sa kanilang pakikipaglaban sa Jericho. At bunga nito nung kanyang kinuha, ang pangalan ng lalaki nito ay si Achan. Nung kinuha niya yung hindi dapat nakunin niya, dapat ngayon ibigay sa namumuno sa bansang Israel. Nag-imbot siya yung nakitang mga salapi, ginto, pilak, at ganun din ngayon yung damit. Kaya ngayon, dahilan sa pangyayaring yun, noong pasukin ng bansang Israel ang AI, isang maliit na syudad, natalo sila. At gay na lamang ang panlulumo ni Propeta o ni Josue sapagkat natalo ang bansang Israel. At nung nagkaroon ng pag-usisa ngayon, nakita nga at inamin ng lalaking ito na kanyang kinuha ang iba mga samsam, itinago niya. At bunga nito, hindi lamang siyang namatay, kundi pa naman ang kanyang buong pamilya. Bakit? Sapagkat natalo ang mga sundalo ng bansang Israel sa maliit na syudad. Meron pa rin sa kasaysayan si Haring David. Kanyang kinuha yung asawa ng kanyang sundalo. At para mapagtakpan yung kanyang pag-iimbot, ang kanyang ginawa, sapagkat nung sinabi ng babae, siya isang buntis, si Bathsheba, ay kanyang pinapatay ang kanyang asawa. Kaibigan, hindi lamang kanyang nalabag yung huwag kang mag-iimbot, kundi pa naman yung huwag kang mangangalo niya at gayon din huwag kang papatay. Salamat na lang nung sinagsisi, ang Diyos ay pinatawad siya. Kaya nga, parabagang kapag ka ang isang tao ay nagkaroon ng pag-iimbot sa kanyang puso, hindi lamang ngayon ang sinasabing magkakaroon ng paglabag sa pinaka-sampo sa mga utos, kundi pa naman ang mga ibang mga utos ay kasamang nalalabag. Kaya ngayon, ang lalaking ito ayon sa parable, siya ay nagkaroon ng maraming ani. Marami siyang salapi, nanapat siya ay nagkaroon ng maraming mga pag-aari sa kanyang buhay. At sa halip na siya ay magkaroon ng isang isipan na siya ay bumalin sa Diyos, ano ang kanyang ginawa? Ang unang pangyayari sa kanyang pagkakamali, his happiness was limited to the happenings of earth. Nanupat ang kanyang kasiyahan sa buhay ay limitado lamang sa mga bagay sa mundong ito. Akala ng maraming mga tao kapag ka ikaw ay maraming salapi, naging masagana ang iyong pamumuhay, ikaw ay isang taong matagumpay. At ang taong ito, sa halip na siya ay bumaling sa Diyos at siya ay magkonsulta sa Diyos at gayon din sa kanyang pamilya, ano ang kanyang gagawin para mawalhati ang Diyos, ang kanyang ginawa, kaibigan, ang kanyang kinausap, ang kanyang sarili. Kaya nga, ang lalaking ito, ang sabi sa ating Biblia, inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga pag-aani. Ano ba? Sa halip na ang Diyos ang kanyang kausapin, idalangin sa Diyos ang kanyang kinausap, ang kanyang sarili. Kaibigan, hindi ba something unusual kapag ka ang isang tao, para bagang wala siya sa sariling bait, ang kanyang kinakausap, ang kanyang sarili, hindi yung kanyang kapwa, lalo na hindi ang Diyos. Kundi ang kanyang kinakausap, ang kanyang sarili, kaya merong pronoun dito na labing isa, sapagkat ang kanyang nasabi, ako, akin, yun ang kanyang nasasabi sa kanyang ngayong pakikipag-usap sa kanyang sarili. At ang sabi nga, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakahimba para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Hindi masama ang magsasaya, kaibigan. Ang sabi nga ng ating Biblia, ayon kay Apostol Pablo, dito sa kanyang sulat sa 1 Timoteo, Kapitulo 6, Versikulo 17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanan, hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Gusto ng Diyos, masisiyahan tayo. Pero ano sabi sa 18? Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila'y makapaghawak sa tunay na buhay. Kaya ano ba yung kasiyahan sa buhay na gusto ng Panginoon? Masisiyahan tayo sa pagtulong sa iba. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Hindi lamang para sa atin ang mga bagay na pinagpala ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang pangalawa, his holdings were limited to the harvest of earth. Nanupat ang kanya ngayong kayamanan ay limitado lamang sa mga bagay sa libutan na ito. Kaya nga, siya ay maraming pagpapala. Sabihin natin ayon sa Biblia na ang Diyos ay nagpapala hindi lamang sa mga taong sumisimba o sumasamba sa tunay na Diyos. Nagpapaula ng Diyos sa mga taong masama at gayon din sa mga taong mabuti. Pinapasikat ng Diyos ang araw sa mga taong masama at gayon din sa mga taong mabuti. Nanupat dahilan sa kanyang biyaya, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Pero ang lalaking ito, nung siya ay maraming ani sa kanyang sarili, kaibigan, ang sabi niya, kaluluwa ko, magsaya ka. Ang gusto ng ating Panginoon na tayo ay mag-ipon ng ating kayamanan, hindi sa lupang ito, kundi sa mga langit na bagay. Ang sabi nga, na kapag tayo tumulong sa iba, nagbigay tayo ng tulong sa mga taong mahirap, mayroong sinasabi rito ang ating Biblia sa Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 17, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kaya nga, ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay ang mga bagay na ating ginawa para sa mga taong nangangailangan ng ating tulong at gayon din lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Ito yung pagka tayo pinagpala ng Diyos. Ang problema kung minsan, pinagpala ng Diyos, magbibigay ng offering para sa kanyang Diyos, yung kakarampot na salapi. Ang gusto naman niya, siya ay pagpapalain ng Diyos ng maraming salapi. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat din ng San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig, at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Kaya gustong magkaroon ng maraming mga pagpapala sa kanyang buhay, subalit naman pagka siya ay nagbigay ay parabagang kakarampot lamang na tutulong sa kanyang kapwa. Ang gusto ng Panginoon na tayo tutulong sa ating kapwa. Pinagpala tayo, katulad ni Abraham, pinagpala siya ng Diyos at nais ng Diyos na siya ay maging pagpapala sa iba. Ganon din tayo, kaibigan. Subalit ang problema ng lalaking ito, sa kanyang maraming pagpapala, ang kanyang naisip, ang kanyang sarili lamang. Ano ngayon ang nangyari sa kanyang buhay, kaibigan? Siya ay nagkaroon ng malaking problema. Ang problema ngayon sa kanyang buhay, yung pangatlo, his hopes were limited to the horizons of earth. Nanupat ang kanyang pag-asa ay limitado lamang sa mga bagay sa sanglibutan na ito. Anong sabi sa 19 at 20? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Nag-ipon siya ng maraming salapi. Marahil ay merong mga taong humihingi ng tulong sa kanya. At kung magbigay man ng tulong ay mga kakarampot. Para bagang siya ay napilitan na magbigay. Yung sinasabing it is more blessed to give than to receive. Hindi niya na naunawaan yung bagay na yon. Kaya ngayon, yung mga taong lumalapit sa kanya, sa halip na siya ay tumulong, sarado ang pinto para sa mga taong nangangailangan at gayon din ang kanyang pitaka ay sarado sa pangangailangan ng iba. At sapagkat marami siya ngayong salapi, marami siyang ari-arian, sa halip na ngayon kanyang pinuri ang Diyos, ang kanyang kinausap at pinuri, walang iba kundi ang kanyang sarili. Nais ng Panginoon na kapag tayo pinagpala, tayo ngayon ay pupuri for His glory. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sa mga pagpapala na ating tinatanggap, ating ngayong sabihin sa ating Panginoon, Panginoon, ako'y pinagpala mo, tulungan mo kong aking bigyan ng tulong ang mga taong lumalapit sa akin. Kaibigan, merong isang istorya, si Alexander the Great. Nung siya'y malapit ng mamatay sapagkat siya ay isang tumador, pinatawag niya ang kanyang apat na mga generals. Sila ay Symmachus, Cassander sa Ptolemy, at Seleucus. Ang sabi niya, pagka ako'y namatay, ang sabi sa isang general niya, dalhin ang aking bangkay sa Athens. Ito ang capital ng Grisya. At ang sabi sa pangalawa, pagka kanya ako ay namatay, dalhin ang aking bangkay sa Athens at ikaw ay magpagawa sa akin ng isang magandang ataol. At pagkatapos nung tinawag yung pangatlo, gusto ko kanya ang aking ataol ay merong salamin para makita ng mga tao ang aking mukha na ako ay na-conquer ko ang buong sanlibutan at ako ay isang dakilang conqueror at hari. At nung kanyang pinatawag yung pangapa, gusto ko ang wika niya ang aking ataol, palagyan mo ng butas at nakalabas ang aking mga kamay. May reklamo kayo, ang sabi ng hari. Wala mo kaming reklamo, ang sabi ng mga generals. Pero ang sabi ng pangapat, bakit gusto po ninyo na kapag ka ang inyong bangkay ay nakalagay na sa ataol, merong butas ang inyong ataol? O ang sabi ng general na ito, na-conquer ko ang buong sanlibutan, pero ni isang kusing wala akong madadala. Noong yung aking isang uncle ay umanaw, samantalang nasa loob siya ng ataol, nakita ko noong aking silipin yung aking uncle sa kanyang ataol, meron siyang iniipit na dalan sa kanyang mga kamay o mga daliri. Sabi ko, si uncle kaya ay kanilang bibigyan ng pabaon. Ano naman ang gagawin sa mga pabaon na pera? Hindi naman makakagasos si uncle, patay na. Subalit noong bago inilibing si uncle at pagkatapos ngayon binuksan yung kanyang kabaong ay kinuha yung mga pera. Akala ko ipahabaon sa kanya pero kinuha yung mga pera. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, ikaw na hangal, ang wika sa versikulo 20. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Maring pagkatapos na siya'y inilibing, mag-aaway-away ang kanyang mga anak at saka asawa, kung kanino mapupunta yung maraming kanyang salapi, yung kanyang lupa, yung kanyang mga ari-arian, kaya nga ito ay pinag-aawayan pa kung minsan na mga mag-anak sa korte. At meron akong narinig na isang kwento, sapagkat kalaban niya ang kanyang tatay, ang ginawa ng lalaki ito, pinatay ang kanyang tatay. At meron ding isang kwento sa aming lugar na dahilan sa mga ari-arian, magkapatid ay nag-away, binaril ng puya ang kanyang kapatid at namatay. At sa kanya ngayong tingin ay parabangang may nagmumulto. Bagamat ang mga nagmumultong mga ito ay mga kampo ni Satanas, kaya nga hindi rin siya tumira sa kanlang bahay. Tumira siya sa Maynila. Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, ikaw na hangal, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Kaibigan, yung mga mayaman, nakakabili sila ng sinasabing mabuting bagay na yung insurance. Pero ang isang taong mayaman at gayon din ang taong mahirap, na kapag sila ay namatay, pareho silang ililibing sa libingan. Walang pagkakaiba kung papaano ang kamatayan ng isang taong mahirap, gayon din ang taong mayaman ay namamatay din. Walang pagkakaiba. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, ikaw na hangal, kukunin ko ang iyong kaluluwa sa gabing ito. Anong mangyayari ngayon sa iyong inipon na kayamanan? Kaya gusto ng Panginoon, samantalang nabubuhay at may mga tao nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Ganoon ang sinasabing, ikaw ay magkakaroon ka ng investment sa langit, hindi sa lupang ito. Kaya nga, ang lalaking ito na mayaman, nagkaroon siya ng investment ngayon sa lupa, hindi sa langit. At yung kanyang kayamanan, iniwan siya, bagamat siya ay mayaman, ang kanyang kayamanan ngayon, anong mangyayari? Katulad ng mga tao mayaman ngayon, maraming mga taong umiiyak sapagkat umihingi ng tulong, pero sarado ang kanlang puso sa pagtulong. At pagka sila namatay, ang kanlang ngayong kayamanan ay magpupunta sa mga anak. Ano ang legacy na iyong iiwanan sa sanlibutan na ito, kaibigan? Nung ikaw ay buhay, ay nakatulong ka sa pangangailangan ng iyong kapitbahay. At nung ikaw ay buhay, nakatulong ka sa pangangailangan ng iyong bansa o ng ating bansa. Kaibigan, ang pag-iinvest natin ay sa langit na hindi nananakaw na magnanakaw at hindi nasisira. Kaibigan, ang taong ito ayon sa parabola o yung talinhaga, siya ay nagkaroon ng kasiyahan hindi pang matagalan, hindi pang habang buhay, kundi ang kanyang kasiyahan ay merong hangganan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po ay marami tayong natutunan dito sa ating paksang ito, no? Mga kaibigan, ang pinakamalaking kabiguan po ay hindi mawalan ng pera o katanyagan, kundi ang mawalan ng relasyon sa Diyos. Ang tagumpay sa lupa ay pansamantala lamang, ngunit ang tagumpay kay Kristo ay may walang hanggang bunga. Naway hangarin po natin na hindi lamang ang maging matagumpay sa paningin ng tao, kundi maging tapat sa paningin ng Diyos. Ang sabi nga po sa Mateo 25 verse 21, mabuting lingkod at tapat, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagdanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin sa radyo, ano, sa EWR 89.1 FM, maging sa ating mga masugid na tagapanood sa Facebook and YouTube Live. Magandang araw po at maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Buntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay. Maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Tayo po ay muling magsasama-sama ito sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. At atin siyang purihin at pasalamatan sapagkat tayo'y patuloy na pinahihiram ng ating buhay. At tayo po naman ay patuloy na pinagkakalooban ng pagkakataon upang magkasama-sama sa ere. At nais nating batiin ang ating mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Saan man kayo naroon ay nais po naming ipaabot sa inyo ang pagbati at patuloy na dalangin na ang Panginoon nawa ay sumating lahat. At nais rin po nating batiin ang ating tagapakinig na si John at si Melrose Lota kasama ng kanilang anak na si Liam. Patuloy silang nakikinig, araw-araw daw po silang nakikinig sa atin. At salamat po sapagkat kayo'y parating nakikinig at sumusumaybay sa ating palatuntunang ito. At sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay, so tayo po ay magpapatuloy ngayon at tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Panginoong Diyos ay Diyos na buhay, makapangyarihan at Diyos ng pag-ibig, Diyos ng mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Amang banal, sa at nais po muli naming italaga ang aming hiram na buhay sa iyong banal na pangunguna. Ang iyo po nawang banal na Espiritu ang siyang makasama namin sa pag-aaral na ito. Patuloy kaming pagkalooban ng katalinuhan, pangunawa, amang banal. At higit sa lahat, pananampalataya at pag-ibig na maglingkod sa iyong kalooban. O amang banal, patawarin mo po nawa kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At ang iyo po nawang pagpapala ay patuloy na igawad sa bawat isa sa amin sa palatuntunang ito at gayon din po sa himpilang ito. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay pinagpala na kasama muli natin si Mrs. Perdon. Ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Meron po tayong magandang topic na gusto kong i-share sa inyo. At kagaya po ng dati, ang author po nito ay si Lucille Tanyalas. Siya po ang editor-in-chief ng ating Health and Home sa ating Philippine Publishing House. Ang pamagat po nito ay Positive Parenting in a Negative World. Paano ba tayo magiging positive na parent sa gitna ng negatibong mundo? Negative po sapagkat alam na natin kung gaano kasama ang ating paligid. Araw-araw na lang nababasa natin, naririnig, napapanood sa TV ang mga crimes na palagi pong nangyayari sa araw-araw. National man o local, kung saan tayo nakatira, nandyan po ang mga hindi kanais-nais na mga gawain sa ating mundo, sa ating paligid. Paano natin maibibigay ang isang positibong pagiging magulang sa ating mga anak na nakapalibot sa ganitong mundo? Ang sabi po ng ating Bible, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang ating pong mga anak, yan ang pinakamahalagang bagay sa atin. Sa lahat ng possession sa mundo, mga anak po natin ang ating pinapahalagahan sapagkat sila ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, kung ang pagiging magulang natin sa kanila ay hindi natin maibibigay ng maayos, ay parang tayo na rin ang nagtulak sa ating mga anak sa kapahamakan.
1: Yeah, so napakahalaga na tayo ay maging maingat na maingat at ating pag-aralan talaga kung paano tayo magdidisiplina at magtuturo sa ating mga anak.
2: Okay, halimbawa po, ang anak natin, tinuturoan natin sila na maging tapat, maging honest sila sa lahat ng bagay. Subalit, tayong mga magulang ay hindi naman nakikitaan ng ganito.
1: Mm-hmm.
2: Kaya paano natin maituturo sa ating mga anak ang pagiging tapat? Halimbawa po, tayo ay may pinagtatago ang tao. Sasabihin natin sa anak natin, anak, pagka dumating si ganito at hinahanap ako, sabihin mo, wala ako ha. O yun po ba ay tamang pagpapasunod sa ating mga anak? Siyempre po hindi. Si Rebecca Ain po, siya ay, sabi niya, tama lang at biblical ang pagpaparusa sa ating mga anak sapagkat kailangang maramdaman nila ang kanilang pagkakamali. Subalit, sa ating pagpaparusa sa ating mga anak, iniisip natin na sila lang ang nagkamali, tayo hindi.
1: Mm-hmm.
2: At ito po ang pinaka mapanganib na damdamin ng magulang na kapag pinaparusahan natin ang ating mga anak, ay para bang sila lang ang nagkasala, tayong magulang ay walang kasalanan. Kaya po, sikapin po natin na ito po ay ating maitama. At sa pag-uugali po ng ating mga anak na nakikita nating nag-misbehave sila, agad-agad nating ibinibigay yung ating judgment at parusa na hindi man lang sila tinatanong what is the cause of misbehavior. Ano ba ang dahilan? Bakit ka nagkakaganyan? At tayo po agad ay nagbibigay ng kaparusahan sa ating mga anak. Ito po ay delikado. Ang sabi po ng ating author, tayo po ay dapat maging model ng isang mapositibong pagmamahal sa kanila. Bagamat sila ay nandiyan at nagkakasala, sapagkat ang ating nga pong mundo, hindi na ito exempted sa kasalanan. Talagang tayong lahat ay nakapalibot sa negatibong mundo. Ngayon po, sa kabila ng kasalanan na ginawa ng ating anak, dapat po sa pagpaparusang ating ginagawa, ay mararamdaman pa rin ng mga anak natin na sila ay ating minamahal.
1: Opo, yun ang mahalaga. Kasi kinakailangan ang ating pagpaparusa ay dahilan sa pagmamahal natin sa kanila, hindi yung pagmamahal sa ating sarili o sa ating reputasyon.
2: Okay. At doon po tayo madalas na nagkakamali. Lalo po kung halimbawa ang magulang ay kilalang tao sa lipunan. Sasabihin sa anak, ano ka ba? Bakit ka ganyan? Anong sasabihin ng aking mga kaibigan? Anong sasabihin ng aking mga nakakakilala sa akin? May anak ako na ganyan? May anak ako na hindi gumagawa ng mabuti? Kaya po ito po ang ating iingatan. Huwag po nating bibigyan ng kaparusahan ng ating mga anak sapagkat ayaw nating tayong mga magulang ay napapahiya.
1: Kaya yun nga ang parating sinasabi sa akin noon ng aking ama. Sabi niya ay huwag kang magpaparusa sa iyong mga anak na pasikat. Kasi marami ikang tao, pasikat. Kapag ka may mga nakatingin ay talagang hahambalusin yung mga anak para ipakita na siya ay hindi konsentidor. Sa halip na yung anak ang pinakasintro, ang kanyang iniisip ay yung iba, yung nakatingin, hindi yung kanyang anak, kung ano ang kalalagyan ng kanyang anak.
2: Okay, doon po sa mga bago pa lang na nagiging magulang o magiging magulang pa lang, meron pong isang napakagandang tip o isang magandang payo ang ating author na ang formative years po ng bata ay mula 0 hanggang 10 years old.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po, ang kanyang binabanggit dito, at least 10 minutes a day ay bigyan natin ng pansin ang ating mga anak. At sa loob po ng panahong yan, hanggang 10 years old sila, tayo po ay nakapagbigay sa kanila ng napakahabang panahon ng maayos at magandang paggabay bilang mga magulang. Ay dahil nga po sa ating kalagayan ngayon sa ating society, parehas nang nagtatrabaho ang tatay at ang nanay, kaya po pagdating ng bahay, pagod na, at ang nakikita na lang ay kung ano yung mali ng anak, hindi na nabibigay yung tamang oras para sa kanila.
1: Uh-huh.
2: Kaya po ang payo po ng ating topic ngayong umaga, gaano man tayo kaabala, sapagkat no choice tayo, wala tayong magagawa kundi maghanap buhay talaga. Subalit sikapin po natin na kahit papaano, tayo ay may ilalaang oras para sa ating mga anak, sapagkat sa ginagawa po nating pagpapakita ng atensyon sa ating mga anak ay nababawasan ang tsansa na yung kanilang pag-uugali na parang hinahanap nila yung atensyon natin ay nababawasan yung possibility na sila ay maging parang nawawala na sa tamang linya ng kanilang pamumuhay bilang mga kabataan.
1: Okay, so salamat po. Napakaganda ng ating pinag-aralan. At sana po ay patuloy na tayo ay maging maingat sa ating pong pagdisiplina sa ating mga anak. Ang kinakailangan talaga po nila ay halimbawa. Yung kapakumbabaan dapat makita sa atin, yung pagmamahal, yung paggalang. Una sa lahat ay dapat sa ating mga magulang nakikita. Ano po? Sapagkat maraming mga kabataan ngayon ang nag-uugaling hindi maganda sapagkat nakikita sa mga nakatatanda. Ano po? At kuminsan inconsistent po tayo sa ating mga ginagawa. So, salamat mami sa napakagandang pag-aaral muli. Tayo po ngayon ay dadako na naman sa patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay nananatili sa Apokalipsis, Kapitulo 14 at makikita po natin dito na inilalarawan dito na mayroong dalawang puwersa na nagnanais na sambahin. Ang Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng tubig at ng bukal ng tubig, ang nananawagan na siya ang ating sambahin. Data po at mayroon din po namang kaaway na ang wika ay kung tawagin ay Babylonia, na nais na siya ang sambahin. Ano po? At walang iba kung hindi si Satanas ito, na nais niyang siya ang masamba at hindi ang Diyos. Kaya't ang kanyang ginawa ay kanyang ipinabago ang kautusan ng Diyos at ito'y sinira. Datapwat ang Diyos ay nananawagan, ang sabi sa talatang 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya nga po talagang ang Diyos ay nananawagan sapagkat ayaw ng Diyos na sino man sa atin ay mapahamak. Tinatawagan tayong siya ang ating sambahin, siya ang ating sundin, siya ang ating paglingkuran sapagkat mayroon pong kaaway na nais na pasamain itong ating mundo. Kaya kanyang binago o kaya'y sinira ang kautusan ng Diyos at ito ang ihinayag. At ang malungkot, napakarami ang mga sumunod rito. Lahat ng mga tao na hindi sumampalataya sa Diyos ay sumunod sa kaaway ng Diyos. At kaya makikita po natin dito, mayroong dalawang grupo po na dadatna ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Isang sumusunod sa utos ng Diyos, isang sumusunod sa binagong kautusan ng Diyos. Isang nagtuturo na matakot sa Diyos at sundin ang Diyos, isang nagsasabing hindi na kinakailangan ang pagsunod sa Diyos. Ano po? At mayroon din pong dalawang pananampalataya. Ang sabi rito sa talatang 12, humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Sapagkat mayroon pong dalawang uri ng pananampalataya ni Jesus at pananampalataya ng halimaw. Ano ba itong pananampalatayang ito ng halimaw o pananampalataya ng diablo? Ang sabi po ni Santiago sa kanyang sulat sa Santiago 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa? Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? So narito po mayroon pong dalawang pananampalataya. Pananampalatayang sa bibig lamang at pananampalatayang kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Data po at ito namang Diablo, ang sabi niya, ay baguhin natin ang kautusan sapagkat hindi na yan akma para sa atin. Yan ay para sa mga Hudyo lamang. Tayo bilang mga Kristiyano ay ibang kautusan ang dapat nating sinusunod. Ano po? So, kaninong pananampalataya ang ating tatanggapin? Yung pananampalataya ni Jesus o pananampalataya noong kaaway? Pananampalatayang may pagtitiis o pananampalatayang nanginginig subalit hindi nakikinig? Alam po ninyo, iba po yung nakikinig at iba rin yung sumusunod. Iba ang nakikilala ang Diyos, iba rin po yung kumikilala sa Diyos. Mayroong nanginginig, subalit hindi nakikinig. Iba ang takot sa Diyos, iba rin yung may takot sa Diyos. Ha? Yung kasing takot sa Diyos ay naghahanap ng mga maaaring tutulong sa Kanya para siya ay ilapit sa Diyos. Datapot, iba naman yung may takot sa Diyos sapagkat siya ay lumalapit sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Iba po yung makadiyos, iba rin yung nasa Diyos. Alam po ninyo, maraming tao talaga ang makadiyos. Subalit, iba rin naman yung nasa Diyos. Iba ang ipinapahayag ang Diyos, iba rin yung sumusunod sa Diyos. Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoong si Jesucristo, sa Lucas 6:46 hanggang 49, ang wika niya, "Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humuhukay ng malalim at inilalagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon." Kaya iba po talaga yung sinasabing nananampalataya, nakikilala ang Diyos, iba rin po yung sumusunod at kinikilala ang Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo sa Mateo 7:21 hanggang 23, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kaluba ng aking Ama na nasa langit." Marami po kasi ako narinig na sinasabi, ay pare-pareho lang ika yan, lahat yan ay sa Panginoon. Kumbaga ika sa ilog, iba-iba ang pinanggalingan pero iisa ang pupuntahan papuntang dagat. Parang tama ano po. Subalit maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi alin po? Ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya napakaliwanag po na talagang kinakailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nag-propesiya kami sa iyong pangalan? At nagpahalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So ito ang kanilang sasabihin. Sila ay nangaral sa pangalan ng Panginoon at sila ay gumawa ng maraming gawang makapangyarihan na anupat nakapagpalaya sila ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon. Datapot ang tugon ng Panginoon at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya hindi po totoo yung sabi na hindi natin kinakailangan ang gawa para sa ating kaligtasan. Ha? Sapagkat makikilala po ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating ginagawa. Hindi po sa kung ano ang ating ginagawa. Ha? hindi yung kung ano yung ating sinasabi, kundi ano yung ating ginagawa, diyan po makikilala ang ating pananampalataya. Kaya nga po, ang Panginoon ay nananawagan, ang wika niya, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Bakit po? Ano ang mangyayari pagdating ng panahon? Ang sabi po, magkakaroon ng pag-aani. Kung ano ang ating itinanim, ayon din po naman ang ating aanihin. So basahin po natin mula sa talatang 14 ng Apokalipsis 14. Ano po? Pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Lumabas ang isa pang anghel mula sa templo na sumisigaw ng may malakas na tinig doon sa nakaupo sa ulap, ihulog mo ang iyong karit at gumapas ka, sapagkat dumating na ang oras ng pagapas at hinog na ang aanihin sa lupa. Kaya't inihagis ang nang nakaupo sa alapaap ang kanyang karit sa lupa at ang lupa ay nagapasan. At lumabas ang isa pang anghel mula sa templo sa langit na siya rin ay may matalas na karit. Ang isa pang anghel ay lumabas mula sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy at tumawag siya ng may malakas na tinig doon sa may matalas na karit. Ihulog mo ang iyong matalas na karit at tipunin mo ang mga buwig sa ubasan ng lupa sapagkat ang mga ubas nito ay hinog na. Kaya't inihagis ng anghel ang kanyang karit sa lupa at tinipon ang mga ubas sa lupa at inihagis sa malaking pisaan ng ubas ng puot ng Diyos. At pinisa ang ubas sa pisaan sa labas ng lunsod at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umaabot hanggang sa mga renda ng mga kabayo. Sa layong halos 200 milya. O mga minamahal, napakaliwanag po ano, na mayroong dalawang pag-aani na mangyayari sa sanlibutan ito. Una ay pag-aani na ang sabi sapagkat hinog na, ano po, at inani. Datapot mayroon ding isang mga ani na ang sa wika ay iyong anihin at kanyang ihinagis ang kanyang karit at kanyang inani ang ubasan sa lupa. At ito raw po ay dinala ano, at tinipon sa pisaan ng puot ng Diyos. At nang pisain ang uba sa pisaan, ha? Doon sa labas ng lunsod, lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umaabot hanggang sa mga rinda ng kabayo sa halos 200 milya. So isipin po ninyo ha, 200 milya na puno ng dugo at ito ay umaabot sa rinda ng kabayo. So mga siguro ay sabihin natin mga 4 na pie ang lalim. Ano? So ganun karami ang mga mapapahamak. So dito po ay ipinapakita na sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sa halip, lahat ng hindi sumunod sa utos ng Diyos at ang kanilang pinahalagahan ay yung kautusan ng halimaw, yung halimaw na sinikap na sirain ang kautusan ng Diyos. Ang mga ito ay ang wika ay doon sa labas ng lunsod at ang kaparusahan ay igagawad sa kanila. Kaya dito po ay napakaliwanag na sa banal na kasulatan, ipinapakita na napakahalaga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi basta manampalataya ka, ay tapos na. Kinakailangan tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos sapagkat lahat ng hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos ay ang sinusunod ay ang kautusan ng kaaway ng Diyos. Kaya nga po tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na ating sundin ang kanyang kaluban. Sapagkat kagaya po ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 25:32, at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukdin-bukdin ang mga tao gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. So mayroong tupa, mayroong kambing. Sa Juan 5:28-29, huwag niyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So mga minamahal, napakaliwanag po nang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi sa Mateo 7:13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So napakaliwanag po na hindi ang karamihan ang siyang basihan. Mayroon po kasing akong mga nakakausap ay kung kayo ikan tama, bakit kukunti kayo? Ha? Bakit mas marami kami? Ha? Kung kayo talaga ang pinapatnubayan ng Diyos, bakit mas marami kami? Maliwanag po ang Biblia, hindi po yan sa paramihan, kung hindi kung papaano tayong tumutugon sa panawagan ng Diyos. So mga minamahal, sana po ay naging malinaw sa ating lahat na napakahalaga po na talagang sundin natin ang Diyos sapagkat mayroong isa na nanais na agawin ang kapangyarihan ng Diyos. At ang nais niya siya ang sambahin, walang iba kung hindi si Satanas. At darating ang araw, ang Satanas na ito ay parurusahan at lahat ng hindi nanampalataya sa Panginoon, hindi sa kanya sumunod at naniwala doon sa aral ng kaaway na ang kautusan ng Diyos, hindi na kailangan, sila naman ay patuloy na makakasama ni Satanas. At mayroon din mga nagsasabing, kailangan natin talaga ang kautusan ng Diyos. Subalit ang itinuturong kautusan ay yung binago ng kautusan. Hindi na po yun ang kautusan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat hindi mo po kami iniwang malito. Sa halip ay iyong ginawang napakaliwanag pa ulit-ulit na iyong binabanggit na kinakailangan naming sumampalataya sa iyo at sundin ang iyong kalooban. At amin pong idinadalangin at tulungan po nawa kami na patuloy na manindigan at manghawak sa iyong mga palatuntunan, sa iyong mga kautusan na ito ang aming isakabuhayan, ito ang aming sundin, palibhasang ikaw ang aming Diyos na iniibig at Diyos na aming sinasamba. Kaya tulungan po nawa kami at gabayan ng iyong banal na Espiritu. Iyo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig. Patuloy po na ang pananampalataya ay patatagin sa kanilang puso, sa kanilang isipan na maging handa ang bawat isa sa amin na sundin ang iyong kautusan. Anuman ang gawin ng sanglibutan, anuman ang gawin ni Satanas na mga paghahadlang. Matuto nawa kaming tumayo, manindigan sa katotohanan. At ipagpatawad mo po nawa ang aming lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Paalala nawa ng Panginoon ay sumaating lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.
1: Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Muli po nagbabalik ang Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po narito po, nag-uulat po uli kami at nais po naming ibalita sa inyo mga kaganapan in this country of Pakistan. And we are so blessed because our M brothers, our Muslim brothers, we clasp hands together and we are one in this area. And gusto ko pong malaman ninyo na the Lord is working in the hearts of this village, in the heart of these people. And we are coming into unison to worship the living God. Alam niyo po mga kababayan, sa araw pong ito, sa background ko po, kung makikita niyo po, ang isa pong simbahan, ano po, na atin pong sa tulong po ng Panginoon, sa tulong po ng napakarami nating mga supporters at sa leadership ni Pastor G, ang ating PKU President, ay natapos na po. Ano po, bagamat mayroong mga ilan pang mga tatapusin, mamaya makikita niyo po, ituturo po kayo sa loob. Ito po ang simbahan, ano po, na naitayo sa Seventh-day Adventist Church in this village, in this Muslim country, in this Muslim territory, in this Muslim village, kung saan po nagkakaisa po ang atin pong mga kapatiran at ating mga Muslim brothers. At nandito po tayo living harmoniously with them at nagpapasalamat po tayo sapagkat God is so good. Ano po? At gusto ko pong malaman po ninyo mamaya, I will introduce to you, very interesting po, ang donor po, ano po, ng lupa na ito. At alam niyo po, God is moving hearts at gusto ko pong malaman niyo, the leadership of the union and the leadership of the mission of North Pakistan section are all here. At gusto ko pong makita po ninyo na ito pong ating gagawin po ngayon ay ituturo ko po kayo dito at makikita niyo po ang mga events na nangyari po dito. And just recently, I want to introduce to you to our Muslim brother here. Our Muslim brother who is here, nandito po siya, at gusto ko pong makilala niyo siya. So, we just had a picture, you know, you just took us a picture, right? Where is my phone? My phone is with you, okay? So, this is my Muslim brother, and we are brother, and we are one in peace, we are one in creating a peaceful community, ano po, peaceful village. And your name, brother, sorry?
2: Shazip,
1: our brother, na nandito po, and we are living harmoniously. Thank you, Brother Shazip. We are live in Adventist World Radio 89.1, and you can say hi, maybe in your language, and my brother will translate. Just greet our listeners all across the globe. Please greet them in the name of the living God. Go ahead. You can
3: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Yeah, you can greet the our listeners. Can you tell where are we at the moment?
2: Acha laga milke.
3: He's saying that I am happy to see you, and yeah, we are happy that you are here. Aur is jagah ka naam bataye.
2: Haan ji,
3: ye kaun si jagah hai?
2: Ye main aapke pura.
3: Acha
2: naam Nath.
3: Nahi hai na. Aur ye actually they are saying that we are welcoming in this area, and they are very happy that they meet.
1: So where are we in this place? Can you say
2: Chakigazi?
1: Okay. Chakigazi. Nandito po kami sa Chakigazi, ano po, with God's people in this area, with these amazing children. Hello, say hi. Hello.
4: Hello,
1: hello, say hi. Hello, look at the camera. Hello. Hello. Nandito po tayo ang Adventist World Radio 360 Cares here in Chakigazi, Pakistan. Ano po, maglilingkod po tayo, ipapadama natin ang malasakit at pag-ibig ng ating Panginoon. Patuloy niyo po kami ipanalangin, patuloy niyo pong suportahan ang ministry pong ito together with the leadership of the church, ano po, to create a peaceful community. At salamat po, alam niyo po ba, I will introduce to you to someone na nagbigay po ng lote pong ito. Alam niyo po, yung nagbigay po ng donor ng lote pong ito, hindi po miyembro ng ating simbahan, kundi miyembro ng village na ito na kapatid po nating Muslim na nagbigay po ng lote para po matayuan natin ang ating worship center ng ating simbahan dito po sa lugar nito. I will introduce to you maya-maya po. And thank you, my brother. And thank you. God bless. Amen. Alhamdulillah. So nagpapasalamat po tayo sapagkat tayo po ay magkakasama sa paglilingkod, magkakasama to tell the world that we are a peaceful people. Ano po? Peaceful people. Peaceful. We love peace. We love the Lord. We love God of heavens. At yung mga bata pong ito, ating paglilingkod, ating mga community, gusto ko po kayong dalhin at gusto ko po yung maging kabahagi. Napakarami pa pong mga projects at proyekto dito na pwede po natin gawin para maramdaman ang malasakit at pagmamahal ng ating Panginoon. So mga kababayan, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. We will return after a short break.
4: All things new. Hope starts here.
1: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at nandito po tayo. Siyempre, kasama po natin Pastor Zamora, ang atin pong liaison and mga ngasiwa sa Asia region. Ano po? And very soon, this will become a full-fledged region po ng Adventist World Radio. At nandito po tayo ngayon sa lugar na ito. Kasama po natin, of course, ang president po ng PKU, Pakistan Union Mission, Pastor G, and president ng ating North Pakistan section. Ito po ang atin pong mga pastors. Ano po? Mamaya, you will be seeing and you will be meeting all of them. At ngayon po mag-umpisa po yung ating pong inauguration ng ating pong project ngayon. So tumutok po kayo. Ito po ay magpapatuloy po yung ating pong pag-cover ng special na program po natin dito. At nandito po Adventist World Radio here in Pakistan, together with our leaders, together with our Muslim communities in this area. We are one together in the name of love and in the name of peace and in the name of the living God. We are together serving one another, serving humanity. So, Pastor G, we can start now.
5: Yeah, okay. Ready? Let's go.
1: Of course, makikita po natin. Ano po? Yes. Magandang araw po. Ito po ang pag-welcome sa atin. Hello, yay! So, masayang-masaya po tayo. We are celebrating. Ano po? Napakabuti po ng ating Panginoon dito po sa lugar na ito. At syempre po, the leadership are here with us. Ano po? Ngayon po, magkakaroon ng official ribbon cutting. Ano po? Ribbon cutting. Ano po? Dito po sa lugar pong ito. So, samahan niyo po kami na atin pong masaksihan po ang atin pong programang ito ng atin pong where is our the donor of the land? Okay, please join us. I will stand here, Pastor, to hold. Okay, so our president, our leadership, inyo pong bubuksan po. I-inaugurate po natin ngayon ang simbahan po, ano po, ang bahay simbahan para sa community po ito.
5: Pastor Sarfraz, sabka hata, Pastor Javed ka nahi hai.
1: So I'll count, okay? Okay, I will count. Ek, do, tin! Alright, so ngayon po ay officially na nabuksan po ang atin pong mga kababayan. Ano po, first time po ito na inyo pong makikita. Ano po yung akin pong cameraman natin ay nandito, busy po sila. Okay, so Pastor G, please. Pastor G po ang president, ano po, president ng ating pong PKU, Pakistan Adventist Union. At syempre po, nandito tayo. And what's the name of our brother? Also our... Okay, together. Yan mga kababayan, tingnan niyo po.
5: Pastor Javed, Pastor Bisharat, Pastor Sarfraz, Acharya.
1: Okay,
5: so...
1: Okay, ito po mga kababayan. Who else? Where is the donor of the land?
5: Yes,
6: sir. Raza.
5: Okay.
1: Okay. No. We are in Pakistan. Ek. Okay, ready.
6: Ek. Do.
1: So yan po. Okay. Gusto ko po makita po ninyo. Ito po ang atin pong mga kapatiran dito. Wow. Okay, ito po ang atin pong pinaka, how do you call this, brother? what is this signage or this is not epitaph. But this is a landmark po ano po ng atin pong church dito sa lugar ito ng Gasichak district ng Hafizabad. All right. So, okay. Let's continue to our program.
7: Mga
1: kababayan. Okay, we will pray here. Okay, mga kababayan, please join us. Please join us. Yeah. I will just stand here. I will be covering. Okay, mga kababayan, samahan niyo po kami.
8: Let's pray. Our most good God in heaven, our long desire and prayer, you answered us with this dedication and integration. Father, we will appreciate the donors who sent us to complete this building from Esther team and also AWR. Father, as they have a strong desire and also plan to support this area, we want to launch this around society. Because we want to reflect your character to the Muslim society. Using this church and church member, how we can be a witness of the Jesus Christ by the Holy Spirit. Now we have the new journey to start our the mission for this area. Please guide us so we can stand on the, your mission and your will, how we can spread your word in, around this Gasichak. All the church officers and also PKU and also MPS officers, bless their dedication, their life, and their leadership.
1: Amen.
8: So we can extend each other our leadership to fulfill your mission in this area. In Jesus' name I pray.
5: Amen.
1: Amen.
5: Thank you.
1: So mga kababayan, so
5: ito
1: po ay tayo po ay naati po nasaksihan. Nagkaroon po ng opening ceremony, special prayer of inauguration ngayon po October 4, 2026. Ano po, dito po sa lugar pong ito ng Pakistan. At salamat po sa inyong patuloy pong pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga programa. At gusto ko pong ma-interview pa po kayo. Marami pa po tayong mga activities. Gusto ko lang pong ipasilip po sa inyo. Ano po, ito po yung ating church compound, church community. Ano po, we are in the north section. Ano po, we are in the north section of Pakistan. Ano po, at ngayon po ay ito po yung compound. Ano po? Okay, ito po yung compound. Ito po, nakikita niyo po dyan ngayon. Yes. So, ito po yung mga kaganapan po dito. Mamaya po, special po na tao yung akin pong i-introduce sa inyo. Ano po, mga kababayan. So, this is the compound. Ito po yung lote. Ano po, kung hindi po nakikita, ito po yung labas. And this is the inside part, okay? Gusto ko po kayong i-tour ng kaunti. Ano po, dyan po yung ating loob. Sisilip muna po tayo kasi kailangan hubadin natin yung ating paa. Hubadin ang sapatos po pala, hindi pa. Ano po mga kababayan? So hubadin natin mamaya yung ating pangyapak. At gusto ko po kayong bigyan ng view. Ito po, papasok na po tayo mamaya. And mag-start na po yung official program dun po sa loob, dedication po ng ating pong church building. So, nais ko pong basahin po sa inyo itong landmark na ito, itong recognition, ano bang tawag dito? Ang tawag dito ay pinaka, hindi naman plaque ito eh. Ito ay pinaka... pinaka landmark ng church, ano po, dedication, parang certificate niya, signage na ng church. Ito po yung Seventh-day Adventist Church, Gasichak District. Inauguration po ngayong October 4, 2026. Ano po, funded by PAM and AWR NSD. So tayo po ay nag-inaugurate po, kasama po tayo dyan. At bagaman po ngayon ay hindi po October 4, ano po, pero gusto ko pong makita po ninyo that today, we are covering this. Today is Sunday here, at gusto ko pong makita po ninyo ang atin pong gagawing mga paglilingkod sa lugar na ito. So the church is getting ready dun po sa loob, kung inyo po makikita, ano po, getting ready po para sa atin pong official program ngayong araw. So mga kababayan, samahan niyo po kami, patuloy po kayong tumutok. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares.
4: All things new. Hope starts here.
1: kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. And what an amazing experience po mga kababayan na nandito po tayo ngayon. Imagine this church, ano po, ito pong nakikita nyo na yan, ano po, ayan po ay church, ano po, dito po sa sentro ng Muslim Village. At Pastor Zamora, ay kasama po natin si Pastor Zamora, we were so privileged to be part of the project, ano po, through the advisory ng NSD, through the leadership of Pastor Zamora, we were able to secure some funding to build this church. At ito po ay hindi lamang po AWR dito ang nagpondo, kundi marami pa rin po mga kapartner tayo, because but when we are one of the major donors po ang Adventist World Radio. Thank you sa lahat ng mga supporters and donors ng Adventist World Radio that making things possible, especially in this hardest to reach area, in this restricted area. So Pastor Zamora, anything you want to share more?
7: Yeah, Tagalog lang ha. Nakakatuwa Pastor, alam mo yung nag-donate nito ay Muslim na nakita lang niyang kailangan talaga
1: dito. Yes.
7: At ang sabi niya, welcome daw sa kanya, hindi lang sa church ha, pati sa bahay niya, welcome ang natin sa chairman po ng lugar na dito.
1: Yes, yes, chairman, leader. At mamaya, kakausapin natin Pastor mamaya. At kakaiba ito, and the Holy Spirit is moving in this place. Ano po, nakikita po namin that the Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Panginoon, gumagawa sa mga lugar na ito para maihanda sila sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas.
7: Yes, the Lord, Pastor. At say, siguraduhin po natin na ang bawat pagkakataon makapaglingkod dito, we will give our best para talaga po magkaroon ng impact isang-isang dito sa lugar.
1: Amen, amen, amen. So, ito po, nakikita nyo na ngayon. Ayan. Ito po yung mga members natin. Ano po? Ito yung mga members natin. Kung makikita nyo po, wala pa po silang ceiling fan. Wala po silang ceiling fan. Meron na silang floor area. Ano po? Ito po ang atin pong mga leaders. Ano po? Gusto ko pong inyong ma-appreciate, ano po, ang pag-worship ng atin pong mga kababayan dito, being led by our pastor. Ito po ang pastor dito ng atin pong church. Ano po, sila po ay inaakay sa daan ng Panginoon, and we are so grateful. Ito po ang mga members po natin dito, ano po, kasama po natin sa pagsamba sa Panginoon, and together with our leaders, ano po, nandito po ang ating leaders, and we are so thankful sa kanila pong sacrifices. So, mga kababayan, we are so privileged, ano po, na maging kabahagi ng gawain ng Panginoon, ng kanyang nagtatapos na gawain. Patuloy niyo pong ipanalangin at patuloy niyo pong suportahan ang programa ng ating iglesia, ng mga ministries ng ating church. At syempre po, salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa Adventist World Radio na nagiging makabuluhan, nagiging posible ang ministeryo sa lugar na ito, even in this hardest to reach area, mga kababayan. So maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming ipanalangin. At kung kayo po ay nagnanais po na maging kabahagi at gusto pong maging kasabahagi ng mga prerekto na kagaya po nito, please connect with us. Ano po, please message us. Ang message po ang ating istasyon at ang aking pong WhatsApp number, +63 917 571 6517. Pwede nyo po kaming kontakin. Pwede nyo rin pong direct na kontakin po ang Pakistan Adventist Union. At nandito po tayo, maglilingkod po tayo sa bansang ito, at sisikapin natin na patuloy maipadama ang malasakit at pang-ibig ng ating Panginoon. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. We will return sa pagkatapos po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Mga kababayan, nagbabalik pong Adventist World Radio 360 Seekers, si Pastor Samora po. Ngayon ay nagsasalita, ano po, part po ng ating training ngayon pong araw na ito. Ano po, tinuturuan natin sila para maging mga tapat na katiwala sa Panginoon.
1: Yan.
0: Ito po ang Adventist World Radio. Katulong po tayo sa training our church people to become disciples of Christ.
1: So when we share, we are giving God reasons to bless us more. And God will continue to prosper.
0: So mga kababayan, ito po ang ating pong isinasagawang inauguration dito, and also telling them to become sinasagawa nating pagsasanay para maging alagad. Turuan natin sila. So si Pastor Samora po ngayon ay nagsasagawa po ng training at special prayer of commitment para po sa Panginoon. Atin po pakinggan ang panalangin.
1: On my hands are ordinary envelopes.
2: Khudawan, jo aaj tere banda ke haath mein tere logon ki taraf se diye gaye ye hadiya jaat hai.
1: But when we put this in the hands of the members of this church,
2: aur khudawan jab ye hadiya jaat ye lifafe tere logon ke haath mein diye gaye,
1: when they will be faithful to return their tithes and offerings,
2: aur wo tere saath wafadar rahe ki apne hadiya jaat aur daiye tere huzoor laaye,
1: this will become an instrument of blessing to them.
2: Yakeenan khudaan ye tere logon ke liye barkat ka baais hai.
1: Because you will bless and prosper them.
2: Aur kyunki tu hi hai jo barkat deta aur sarfaraz karta hai.
1: So they can be a blessing to this church and to other people.
2: Khudaan tere log is girja ghar ke liye aur dusron ke liye barkat ka baais.
1: Thank you Lord for the promise of your presence.
2: Khudaan teri huzuri ke liye tere shukr guzar hain.
1: In Jesus name we pray.
2: Yesu masi ke naam mein.
1: Amen.
0: Amen. So ito na po, tatawagin natin yung church treasure nila, ano po, at para po hawakan itong kanilang receive yung atin pong tithes and offering dito. At kami po ay nagpapasalamat, ano po, na nagiging kabahagi po tayo ng tatapos na gawain ng ating Panginoon. So actually po kayo tumutok, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares.
3: All things new. Hope starts here.
0: Mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio Cares. Ano po, nandito po tayo sa country of Pakistan. At kagaya po ng inyo pong napanood kanina, atin pong nasaksihan po ang inauguration po ng lugar na ito. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang donor po ng loting ito. Ano po, kanina na pinag-uusapan natin, isa nating Muslim brother. Ano po, siya po ang nagkaloob ng lote pong ito. Walang iba po kundi si Amid Raza. So, Amid Raza, mga kababayan, siya po ang may-ari ng lugar na ito, ng buong village na ito. Siya po ay nag-donate, ano po, ng lugar na ito para sa ating mga kaibigan na mga mananampalataya dito sa lugar na ito, para po maitayo ang simbahan na inyo pong nakikita ngayon na nandito po at inaugurate natin. Amid Raza, on behalf of the church, on behalf of the Adventist Church and the Adventist World Radio, we would like to thank you for all your love, for your support, for embracing us into your community.
4: Aur Ahmed Raza sahab, Assembly Adventist Church ki janib se, Adventist World Radio ki janib se, aapke ye jo kavish hai aur aapne ye jo nazrana pesh kiya, iske liye aapka shukriya ada karna chahta hu.
5: Ye mere liye khushkismati hai ki main ek insaniyat ke kaam aa saka hu, aur idhar ye mazdoor log hain, matlab mehnat mushakkat karke ye log afford nahi the kar sakte, isliye inke liye मेरे मैं समझता हूं कि मेरे से बढ़कर आप लोगों ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा उसकी ज़्यादा एफर्ट है कि उनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है इधर बना के कि वो उनकी उनकी बच्चों की तरबियत हो सके और वो उनका एक बेहतर इस मतलब दीनी लिहाज से बेहतर मुस्तकबिल हो सके.
4: या ही सेइंग दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई was able to serve the humanity.
0: Amen.
4: And
0: amen,
4: he's
0: amen.
4: Saying that I would like to thank you also for supporting our people. I just donated the land.
0: Yes.
4: But you have prepared the funds and the church has been constructed. And now their children, they will get education. They will get religious education and they'll be able to worship the Lord
0: amen.
4: In heaven.
0: Amen. So mga kababayan, ito po ang spirit, ano po, this is the conviction of Amid Rasa to help humanity and to bless humanity in this place. That's why we embrace together in this area. Alam niyo po, we are thriving together in this territory. At kung inyo pong mapapansin, marami pa pong mga projects, ano po, itong lupa, hindi pa po siya sementado, dito po kami sa labas yan. Wala pa po silang toilet, ano po, itong lugar na ito, wala pa pong toilet. So marami pa pong tayong gustong maisagawa dito. Amid Rasa, any special message to all our listeners, to all our villagers, to all our people, what is your special message and appeal to those who are being, to those who are able to watch this coverage?
4: Ahmed bhai, ye kehna cha rahe hain ki agar aapka koi khas paigham hai sare sunne walon ke liye aur jahan pe bhi ye display karenge, jahan jitne bhi log aapko dekhenge, unke liye khas paigham aapka kya hai?
5: سب سے پہلے کوئی بھی مسلک کو کسی بھی دین کو کوئی بھی فالو کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انسانیت ہے. انسانیت کا جو مطلب ہمارا باہر مطلب امیج مسلمانوں کا اچھا نہیں, وہ کچھ ہیں آؤٹ سائڈر جو اس کو مطلب خراب کرتے ہیں. اب یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو میں مطلب انکل کہہ کے پکارتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرے بزرگ ہیں. ہم ادھر میری یہ مطلب میں چوتھی جنریشن میں ہوں, مطلب ہمارا ان کے ساتھ مطلب کلوزلی جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. اور ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم برادرانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ادھر رہ رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں ہم اس کو پروموٹ کریں اور پوری دنیا میں ہم ایک ساتھ جو ہے نا مطلب اس چیز کی بنیاد رکھیں کہ ہم بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح رہیں, ایک فیملی کی طرح.
4: Yeah, he's saying that we are together here and we have closeness and we have relationship since four generations.
0: Amen.
4: And this is fourth generation. He's saying that I used to respect them and I used to love them and this is our message.
0: Amen.
4: He's saying that this is a true face of Islam.
0: Amen.
4: And there are some people who are making trouble also, but he's saying that is not a true face of Islam. This is the right face of Islam.
0: Amen.
4: Which he's saying that I'm showing to the world.
0: Yes. So Amid Rasa, ito mga kapatid, ano po, napakinggan niyo po, no, yung pag-ibig, pagkakaisa, kapayapaan, ito po ang totoong mensahe ng Islam para sa kanya. At nakikita niyo po ito sa atin na mga Seventh-day Adventists. That's why mahal na mahal niya po tayo at dito po nagkakaisa tayo sa diwa ng pag-ibig. And this is the message of God, ano po, to love each other, to embrace each other, and to live a peaceful to have a peaceful community. So maybe Amid Rasa, what other projects that you would like to implement in your village here?
4: اور اس کے علاوہ اپنے گاؤں میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کیا کون سے
0: پروجیکٹ
4: لوگوں کے لیے
0: ضروریات
4: کے لیے آپ لگائیں گے آنے والے دور میں, آپ کے کیا اس کے بارے میں خیالات ہیں؟
5: میں نے پچھلے دنوں ایک مطلب ایک قدم اٹھایا ہے کہ ادھر ہمارے گاؤں میں مطلب قرض دار جو ہے نا, مطلب یہ سارے لوگ قرض ادا کرتے ہیں, مطلب ان لوگوں کے قرض دینے ہیں اور ان کے لیے تھوڑی قیمت پہ مشقت کرتے ہیں. تو میں نے ریسنٹلی ایک مطلب یہ اس کے وہ قرض ادا کر کے تو اس کو فری ہینڈ کیا ہے کہ مطلب وہ آزاد

0: mga kababayan, muli po kasama po natin ang ating mahal na kaibigan Ahmed Reza. At nandito po tayo sa likod ng church, ano po, yung lupa na kanya pang i-donate. At gusto ko pong ipakita sa inyo, Ahmed, where is your house, Ahmed Reza?
1: So, blue water tank.
0: Yes. Okay, and those animals are your animals? Yan, this is the land, you know. Ito po yung kalakhan ng kanilang lupain.
1: All of this housing
0: in this area na inyo pong nakikita. Let's go. Ito po ay ipinagkatiwala po ng Panginoon sa kanya. Ano po? Ibinigay po sa kanya. At ito po ay binabalik niya lamang sa mga tao. Ano po? At kasama po tayo sa nabiyayaan ng lupa sa lugar na ito na ibinigay niya. Napakagandang pwesto po, mga kababayan. Ano po? At kung inyo pong makikita, ito po yung kahabaan ng lugar, ano po, ng property hanggang doon sa dulo, up to there, doon, so tabi pa ng ilog, pakaliwa, napakalawak po na area. At kami po ay pupunta dito sa isang lugar, magkakaroon kami ng refreshment. At ito po ay kanilang property, ito po yung kanyang fish pond. Ano po, this is our Muslim brother, ano po, touched by the Lord, the God of Heavens, ano po, na maging kabahagi po ng ating gawain sa lugar na ito. At ito po yung kanyang fish pond, at merong fish pond sila, may napakalawak po ng kanyang property. Ito po lahat mga property niya ito, pero God is so good, ano po, mga kababayan. At dito po, alam niyo po, ako po ay nangingilabot, mga kababayan, sapagkat nakikita ko po how the Holy Spirit is moving the hearts of people, lalo na po si Ahmed Reza. Alam niyo po, kanya pong ibinigay ang kanyang ari-arian, ano po, sa mga tao. Sabi niya, sobra-sobra naman lahat yan sa Panginoon yan. At alam niyo po ang kanyang espiritu. Sabi niya, ito ay galing sa Panginoon, pag-aari lahat ito ng Diyos. Kaya lahat ng may kailangan, kahit sinong gustong pumunta rito, marami akong space, marami akong lupain, pwede silang magtayo ng bahay, ng kanilang lugar dito. At gusto kong magkaroon ng isang payapa, maka-Diyos, at tahimik na pamayanan. Alam niyo po, the Lord is blessing this person. And nakikita po natin kung paano gumagawa. At nakikita po natin ang espiritu ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Alam niyo po, patuloy niyo po siyang ipanalangin. Gagamit pa po ang Panginoon ng marami pa mga tao na kagaya niya sa huling panahon. Kagaya nga po na binabanggit ng propesiya. Ano po? People coming from the east and west, you know, from north and south, they will come together and they will join us in faith kasi they have seen and they have heard that God is with us. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong magpalakasan sa pananampalataya, patuloy tayong magmahalan, patuloy nating palaganapin ang pag-ibig ng ating Panginoon, patuloy nating pasaganain ang pagmamahalan sa ating kapwa, pagtutulungan, pagpapatawaran, at sikapin natin na mabuhay na tahimik, mabuhay na kasama po ang ating pamilya, higit sa lahat kasama ang ating Panginoon. Mga kababayan, purihin po ang Panginoon at magbabalik po uli ang Adventist World Radio 360 Cares. Huwag po kayong aalis sapagkat magbabalik po tayo at meron pa po tayo mga i-feature na mga programa, ano po, dito po sa lugar na ito kung saan nandito po tayo. At maraming salamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa atin pong lahat. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Now, mga kababayan, it's time after fellowship, after worship, ngayon po ay swallowship naman. Ano po? So, we will enjoy ito po mga inihanda ng ating mga kapatid. Ano po? Ito po yung mga pagkain, ano po, na ngayon we are celebrating, ano po, sama-sama po ang church leadership, community leadership, ano po, kasama natin dito ang ating mga leaders ng ating church. At ngayon po ay we are celebrating, ano po, kakain po tayo, ano po, kakain tayo ng sama-sama, ano po, at we will celebrate at we will enjoy the fellowship meal, ano po, dito po sa Pakistan. At nandito po Adventist World Radio here in the country of Pakistan serving the Lord. And thank you so much, you know, for all your prayers, for all your support, mga kababayan. At ngayon po ay kakain na tayo sapagkat hapon na, ano po, gutom na tayo. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsubaybay at sa programa po ito ng Adventist World Radio 360 years. Thank you for your prayers and thank you for your generous support. Adventist World Radio here in Pakistan. God bless.
1: All things new. Hope starts here.
0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Kanina pong araw, mga kababayan, ano po, nandun po tayo sa isang lugar kung saan nakita po natin ang ating mga Muslim brothers, isang Muslim community nag-donate sa ating church, ano po, ng lupa. Ngayon, we are here in Gojra City ng dito po sa Pakistan, and we are blessed po ngayong araw na ito. We met this group, ano po, na meet po natin sila, ang Bible Center po dito, pinangungunahan ni Brother Almas, ano po, sila several years na po sila nagbi-meeting dito. Nakatulong din po ang Godpads natin dito sa pag-spread ng salita ng Diyos sa community pong ito. At narito po tayo, group of Bible workers, ano po, alam niyo po, dedicated, coming from Pentecostal, from Catholic, and they are here, mga kababayan, mga minamahal po naming mga kaibigan. Sila po ay naghahanda para sa isang mass evangelism dito po sa Gojra, kung saan po ipinapahayag nila Sabbath Keeper, ang Sabbath ng Panginoon, 28 fundamental beliefs. At sila po, mga kapatid, mga kababayan po, ay na-inspired kami, and we can see here and naramdaman po namin, naranasan po namin dito that the Holy Spirit is being poured out. Pastor Zamora, what is your experience today dito sa ating pag-visit dito sa Bible Center dito?
2: Alam mo, Pastor Robert, at sa ating mga tagapakinig, kakaiba po itong espiritu dito sa Gojra. Nandito po kami sa ikalawang palapag at naramdaman po namin ang kakaiba, ang banal na espiritu po ay gumagawa. Meron po sila ditong isang leader na meron po siyang 30 mga misyonero.
0: Bible workers.
2: Mga kapatid, itong mga ito, hindi po binabayaran itong mga ito. Sarili po nilang impresyon ng banal na espiritu sa kanila, Pastor Robert.
0: Yeah.
2: At mga missionary po ito, mga volunteer po ito. At libo-libo ang kanilang inaabot,
0: yes,
2: mga kapatid.
0: At this November, inihanda po nila dito ang thousands of baptism. Conversion, alam niyo po, they continue to study this handbook, ano po, with our president. Ito po yung inihanda ng ating president po dito. Ito pong manual na ito, na hindi po sila binabautismuhan unless matapos po ang manual na ito. So this is through the leadership of our PKU president, ano po, mga kababayan. Ito po, discipleship na handbook, na textbook para po sila ay magabayan. At we are so thankful sa kanila pong commitment and dedication. Alam nyo po, napakaraming mga miracles and stories na nais ko pong i-share sa inyo, pero wala pong sapat tayong panahon. Alam nyo po, si brother, what's his name?
3: Javid.
0: Ito si brother Javid, isang Catholic leader ito. Catholic leader na siya po ang nagpe-persecute kay Brother Almas. Brother Almas, can you please wave your hand? Si Brother Almas, siya po yung leader. Ito po ngayon, isa na nating kapatid, tagapagtanggol na ng pananampalaraya. Brother Javid, thank you so much for defending the truth now. Pero dati po siyang persecutor ng mga Sabbath Keepers dito po sa lugar na ito. This is a Christian city, at alam niyo po, the Holy Spirit is being poured out in this place, at thousands of souls are getting ready to get baptized. So, mga minam... And then ito pong isang babae, ano po, mayroon siyang 500 plus ano po, na Bible students na kanya pong ni-reach out, pinapangaralan. Yung isa po natin, yung tatay niya dati, very close Catholic, ngayon po because of hearing the Godpods, ngayon starting to pray. So ipanalangin niyo po, miracles are happening in this country, mga kababayan, kasi po inihanda po talaga ng Panginoon ang buong mundo sa kanyang malapit ng pagbabalik. So sa araw pong ito, nagpapasalamat po tayo na tayo po ay nakapaglingkod sa lugar na ito. Brother Almas, please say something. What is your special message to all our listeners, to all our viewers? Please give us an inspiring, encouraging word for them.
3: I just want to say something about, we are very near. Jesus is really coming soon, and signs are, all the things are just shown that we are very near. So our church is, I think it's our church responsibility. We will be a help to those people who are still in the Babylon, and we must be put down from the way. We are the remnant church, and this is our responsibility. Every Adventist church, our member have a responsibility to, we help to those people, those are still in the wrong teaching. Those are still in the customs, those are still in the Babylon. We must help them.
0: From different sect, and they will.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mamagpalang oras sa inyong lahat, mga ginigiliw na tagapakinig at lahat ng sumusubaybay sa atin pong napagandang programa na kung saan ay magkakasama naman po tayo sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng mga impormasyon mula sa banal na kasulatan. Kami po ay nagalak, mga kaibigan, na kayo ay makasama at higit sa lahat, baka daw pang palad no, sa mga oras na ito. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jojo Solabo, ang

0: pong makasama sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Panginoon sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang tema sa ating serye ngayon, ang kasaysayan ng misyon. At muli po nating makasama ang ating batikan, mabait at mahusay na pastor at mahal niya ang family ministry. Welcome po, Pastor Nick.
1: Tayo po ay patuloy na magkakasama sa nalalabing bahagi ng kasaysayan ng misyon sa Akulat ng Gawa. Ang aking pong kasama ay si Pastor Jojo Sulabo. Siya po ay isang masigla at aktibong manggagawa dito sa atin sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
0: Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, hilingan po natin si Pastor Nick sa isa pong panalangin.
1: Dakila at maluwalhati po naming Diyos ang tahanay nasa kalangitan. Maraming salamat po sa iyong kagandahang loob sa amin, sa mga pagpapalang iyong iginawad sa aming buhay. At ngayon kami ay makikinig, mag-aaral ng iyong banal na salita tungkol sa kasaysayan ng misyon sa Aklat ng Gawa. Alalahanin mo po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay dito sa AWR, sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Okay mga kaibigan, patuloy namin kayong inanyayahan na makinig at manood sa ating programa. Huwag din natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
1: Na tayo po ay narito na sa chapter 26 ng kasaysayan ng misyon o Aklat ng Gawa. At ating itutuloy ang ating pinag-uusapan na sa harapan ni Agripa at ni Pesto. Chapter 26 ng Aklat ng Gawa. 26:1. Sinabi ni Agripa kay Pablo, "May pahintulot kang magsalita para sa iyong sarili." Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagtatanggol. Ito ngayon ay narito tayo o sa usapang ito na si Pablo ay nasa harap ni Haring Agripa. Isa pangalawa sa pinakamataas na hukuman sa daigdig. Ang susunod dito kay Cesar na. 26:2-3. Itinuturing kong mapalad ako, Haring Agripa, na sa harapan mo ay gagawin ko ang aking pagtatanggol sa araw na ito laban sa lahat ng ipinaparatang ng mga Hudyo. Sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga usapin ng mga Hudyo, kaya ipinapakiusap ko sa iyo na matiyaga mo akong pakinggan. Si San Pablo sa kanyang introduction ay pinuri niya si Haring Agripa. Iyan ay bahagi ng hukuman. Talagang kinakailangan tayo ay maingat na maingat sa pagsasalita sa harap ng hukuman ng mga mahistrado, ng mga taong may karangalan sa hukuman. 26:2-3, 4 and 5. Ang aking pamumuhay mula sa aking pagkabata na simula pa'y ginugol ko na sa aking bansa at sa Jerusalem ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo. Nalalaman nila na mula pa ng una kung handa silang magpatunay na alinsunod sa pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon ay namuhay ako bilang isang Pariseo. Ang mga kasamahan daw ni San Pablo ay mga kababata niya na mga Pariseo. Ang iba'y matanda sa kanya. At alam nila kung gaano kahigpit si San Pablo. Kilala nila si San Pablo kung gaano kahigpit bilang isang Pariseo. Kaya lang hindi sila handang magpatunay. 6 and 7. At ngayon nakatayo ako rito upang litisin dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga ninuno. Ano daw ang usap ng mga Hudyo? Nakasalang sa hukuman si San Pablo upang siya'y litisin tungkol sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa kaniyang mga ninuno. Ano itong pangakong ito? Pangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at sa lahat ng kanilang mga ninuno na nagpasalin-salin na ang Israel ay magiging pagpapala sa sanglibutan na mula sa kanila ay ipanganganak ang isang tagapagligtas. 7. Na inaasahang mata mo ng aming 12 lipi. sa kanilang masigasig na paglilingkod gabi at araw, at dahil sa pag-asang ito ay isinasakdal ako ng mga Hudyo o hari. Ganito kagaling sa pagsasalita itong si San Pablo. Kaya Pastor Jojo, kaya kagulat-gulat itong hukumang ito. Si San Pablo ang pinili ng Panginoon upang ipresenta ang Kristyanismo sa daigdig. 26:8-9. Bakit inaakala ninyong hindi kapatipaniwalang binuhay ng Diyos ang mga patay? Ako mismo ay napaniwala na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Tanong ni San Pablo, pwede bang maniwala na ang tao ay mabubuhay? Bakit napakahirap paniwalaan na si Jesus ay binuhay ng Diyos? Si Pablo man ganun din, pero natagpuan niya nakapani-paniwala. Itong pagtayong ito ni Pablo sa hukuman ni Haring Agripa ay pagpapatotoo kung paano siyang nahikayat sa Kristyanismo o sa pangalan ni Jesus. At ginawa ko ito sa Jerusalem at hindi ko lamang kinulong sa mga bilangguan ang marami sa mga banal sa pamamagitan ng otoridad mula sa mga punong pari, kundi nang sila'y ipapatay ay ibinibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. Nagpapatotoo si San Pablo na sa kanila sa lahat ng mga tao sa Jerusalem na matatanda, siya ang mayroong pinakamasigasig na pagmimisyon upang patayin at ibilanggo ang mga banal o ang mga Kristiyano. Pagpapatuloy pa niya, madalas ko silang pinaparusahan sa lahat ng mga sinagoga at pinipilit ko silang manlapastangan. At sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila ay ipinag-uusig ko sila maging sa mga lungsod sa ibang lupain. Humihingi rin siya ng permiso sa mga hari sa ibabaw ng lupa, sa mga leader nila sa kanilang lugar upang kaniyang usigin ang mga Kristiyano. Ganyan kasigasig si San Pablo sa pagpatay sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Sa daan patungong Damasco, kaya't naglakbay ako patungo sa Damasco na taglay ang otoridad at pahintulot ng mga punong pari. Yung pinagpatotohanan niyang ito, yun mismong mga nagsumbong sa kanya, yun mismong nagdemanda sa kanila, sila ang nagbigay ng otoridad kay Pablo na patayin ang mga Kristiyano. 13. Nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw na nagniningning sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Ito'y nagpapatotoong muli na si San Pablo ay nahikayat doon sa Damascus Road nang masalubong niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng nagniningning na liwanag. 14:15. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Eh sinabi niya, yung Jesus na yon na nagsalita ay nagsalita sa wikang Hebreo. Eh doon sa kanilang kapaligiran, si San Pablo ay isa sa kakaunti na nakakaintindi ng salitang Hebreo. At ito ay salita ng kaniyang mga pinakaunang ninuno. Kaya walang makatututol sa testimony ni Pablo na ang kumausap sa kanya ay yung Diyos ng kaniyang mga ninuno. Dahil ang pagkagamit ng salita ay yung salita ng kaniyang mga ninuno na Hebreo. Sabi pa ng Panginoon, makasasakit sa iyo ang sumikad sa matulis. At sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Direktahan sa maraming kwento sa Aklat ng Gawa, pinatututuhanan ni San Pablo na itong Jesus na ito ay nasa lubong niya sa Damascus Road sa pamamagitan ng nagniningning na liwanag at ito ay bumulag sa kanya at ang tinig mismo ay nagsalita sa kanya at nagpakilala. Ang tinig na iyon ay ang ating Panginoong Jesus. 26:16-17. Subalit bumangon ka, at ikaw ay tumindig, sapagkat sa layuning ito, nagpakita ako sa iyo. Meron ditong tawag ng Panginoon sa kanya, upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila'y isinusugo kita. Pinatototohanan ito ni San Pablo na ang Panginoong Jesus mismo ang tumawag sa kanya sa Damascus Road at ang ebidensya niya, sabi ng Panginoon, ililigtas kita sa mga kababayan mo. Eh hindi mapatay ng mga Hudyo. Napakaraming pagbabalak ng pagpatay ang mga Hudyo kay Pablo, pero hindi nila mapatay. At ngayon, pinoproteksyonan siya ng mga Hintil, ng mga Romano, sa isang napakahigpit na pagbabantay. Walang sino man ang pwedeng manakit kay Pablo sa mga oras na ito na sinasabi niya na talagang pinatototohanan niya na siya ay ililigtas ng Panginoon. 26:18, napakagandang pangako ng Panginoon at pag-asa para sa pabalita sa ating lahat. 26:18, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Pangalawa, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Tatlo, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan. Apat, at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Apat o limang pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Kailangan daw na tayo ay madilat ang ating mga mata, makatakas sa kadiliman, makatakas sa kapangyarihan ni Satanas, makalapit tayo sa Diyos at makatanggap ng kapatawaran. Itong talatang ito ng 26:18 ng Gawa ay napakagandang salaysay, maigsi lamang, pero napakaraming kahulugan at makapangyarihan para sa buhay ng tao. Oo nga, kahanga-hanga talaga ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng napakaraming palugoy-lugoy dahil nga ang Biblia ay magiging lalong makapal at lalong magiging napakahaba. Kaya ang pagkasulat ng Biblia, minsan napakaigsi lang, na anupat sa kaigsian ay hindi makita ng ating mga mata. Gawa 26:18, napakagandang pabalita para sa mga anak ng Diyos. Huwag natin itong basta palagpasin. Pagbalik-balikan natin ito sapagkat ito ay maiksing summary ng dakilang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. 26:19-20. Pagkalipas noon, o Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain. Itong mga salitang ito ay para sa mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo lang ang mayroong mga pangitain. Eh ngayon, ang mga Romano ang nangamapakahilig sa pangitain, sa mga panaginip. Itong tungkol sa pangitain, panaginip, vision, ang mga Hudyo, napakagaling dyan. 20. Kung ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga Hintil na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naaangkop sa pagsisisi. Kaya ang sabi niya, mula doon sa araw na yon na ako ay mabulag, natawagin ako ng Panginoon, nagsimula na akong mangaral sa mga taga Damasco. Umuwi ako sa Jerusalem, nangaral ako sa Jerusalem. Pumunta ako sa Judea, sa paligid-ligid ng mga siyudad sa Judea at sa lahat ng lugar ng mga Hintil, ipinangaral ko ang pagsisisi. Pinatototohanan yan ni San Pablo, walang sino man sa kanila ang pwedeng tumutol dito dahil ito ay personal testimony ni San Pablo. 26:21-22. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos. Kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malaki, na walang sinasabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. Ang ibig sabihin, ang hukumang ito na pinagtatayuan ni San Pablo Ang usapan ay may kinalaman sa aklat ni Moises na kaniyang sinasabi na sa pamamagitan ni Moises ay lilitaw ang Misayas. Kaya lang ayaw siyang paniwalaan ng mga Hudyo. Itong pinag-uusapang ito ay hindi alam nitong mga hukom na ito na nasa kanilang harapan na mga makapangyarihan sapagkat sila ngay mga Romano at mga Hintil. Ano ngayon ang nangyari? 26, 23, and 24. Sabi pa niya sa pagpapatuloy ni Pablo na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga Hintil. Ang kamatayan ng ating Panginoon ay pinakamalaking balita sa Jerusalem. At lalong napakalaking balita na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ito ay kasaysayan ng kanilang century. Kaya lahat sila ng mga gobernor, mga makapangyarihang kawal, alam nilang pinagbabalikan nila ang kwento ng ating Panginoon ay pinagmulan ng napakalaking kaguluhan sa Jerusalem. Kaya sila'y ingat na ingat, ayaw na nilang maulit ito. 24. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, sa kanyang pagtatanggol ay sinabi ni Pesto nang may malakas na tinig. Sumigaw si Pesto, "Pablo, ikaw ay baliw! Ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo." Sa ganda ng pagsasalaysay ni San Pablo, sa kaniyang karunungan, sa kaniyang kaunawaan at malumanay na pagpapaliwanag, sinigawan siya ng isang hukom, si Governor Pesto, ang sabi sa kanya, "Pablo, ikaw ay baliw." Ang mga hukom sa ibabaw ng lupa, minsan ay nagsasalita ng mali. Pero si San Pablo, kahit kapirasong salita na masama, hindi siya nagsalita ng masama. Ito ang hukuman na kinalagyan ni Pablo. Hukuman na hindi talaga nagbibitaw ng tamang paghatol. 26, 25, 26. Ngunit sinabi ni Pablo, "Hindi ako baliw, kagalang-galang na Pesto, kundi mga salita ng katotohanan at katwiran ang sinasabi ko." Napakabigat na mga salita ito. Pagkatapos na si Pablo ay murahin, nakapagsalita pa siya ng maayos at matatag. 26. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, at sa kanya'y nagsasalita ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Pinatototohanan ni San Pablo na alam talaga ni Pesto ano ang nangyari sa ating Panginoon 30 taon na ang nakararaan. Kaya lang, pinipilit nilang kalimutan ang kasaysayan. 26-27, Haring Agripa. Bumaling ngayon si San Pablo. Hindi sila magkasundo ni Governor Pesto na parang si Governor Pesto ay nagmamaang-maangan. Bumaling siya ngayon kay Haring Agripa. "Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka." At sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano." Itong mga talatang ito ay nagpapakita ng ebidensya na si Haring Agripa ay nag-aral ng mga propeta. Ang kasulatang ito ay simple lang na nagsasabi na si Haring Agripa ay alam niya ang kwento ng ating Panginoon. Dahil ginamit niya ang salitang Kristiyano, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Ilang taon pa lang, ilang dekada pa lang na ginagamit ang salitang Kristiyano. Noon, ang karaniwan ay Israelita, Hudyo, mga Parto, mga iba-ibang mga lahi ng mga tao. At kasama na ang Romano. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, lumimbabas sa bibig ng isang makapangyarihan sa daigdig kay Haring Agripa, sa bibig ni Haring Agripa, ang salitang Kristiyano. Anong ibig sabihin? Alam ni Haring Agripa ang mga Kristiyano na handang mamatay dahil sa pangalan ng ating Panginoon. 30 years na ang nakararaan nang hatulan ni Pilato ang ating Panginoon. 26:29. Ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman maliban sa mga tanikalang ito. Nagkasundo si Haring Agripa at si Pablo na ang posisyon ni Pablo ay tama. At inayunan din ni Haring Agripa na ang maging Kristiyano ay tama. Ito ay desisyon na nasulat lamang sa pamamagitan ng salitaan at sa pamamagitan ng Biblia. Kaya, ang aking pinatututuhanan sa inyo ay sang-ayon sa kasaysayan ng Kristyanismo, kasaysayan ng misyon, ang mga hentil ay priority sa kaharian ng Diyos. Pero sapagkat tinanggihan nila ang pabalita at ang pabalita ay kailangang makarating sa mga hentil, ang mga pagkakataong ito ay pagkakataon upang si San Pablo ay magpaalam sa mga Hudyo na ang pabalita ay dadalhin sa mga hentil. Ipinakikita sang-ayon sa kasaysayang ito na ang mga Hudyo ay napakahigpit at ayaw nilang tanggapin at maniwala kay Jesus. Pero si Haring Agripa ay naniwala na tama ang mga Kristiyano. Kahuli-hulihang talata ang ating babasahin. Pagkatapos ay tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at ang mga nakaupong kasama nila. At nang sila'y makalayo, ay sinabi nila sa isa't isa, ang taong ito ay walang anumang ginawa nan marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. Sinabi ni Agripa kay Festo, ang taong ito ay maaari na sanang palayain kung hindi siya dumulog kay Cesar. Pwede nang palayain si Pablo, pero pagkatapos na siya'y palayain, mapapatay siya ng mga Hudyo. Kaya hindi siya pwedeng palayain. Kailangan siya'y makarating kay Cesar. Saan? Sa Roma. Dahil doon sa Roma, ang mga tao doon, ang mga makapangyarihan doon ay ang mga hintil. Ang pagtuntong ng paa ni Pablo sa Roma ay ebidensya na ang pabalita ay inalis na sa mga Hudyo at dinala sa hintil. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Salamat po sa napakalinaw at napakahusay na pagkapaliwanag, Pastor Nick. Kung ano ang nangyari sa harapan ng sa pagitan ng Agripa at ang mga ilan pang mga taong involved sa panahong iyon. Walang kinakatakutan si Apostol Pablo na kanyang ibahagi ang kasaysayan ng mga Israelita. Gandin po ang pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon Jesus at ang karanasan mismo ni Apostol Pablo mula sa daan ng Damasco kung paano siya tinawagan ng Panginoon upang maging kanyang alagad upang ipangaral ang ebanghelyo at higit sa lahat makarating sa mga hintil. Mga kaibigan, nakita natin sa pag-aaral na ito sa pangunguna ni Pastor Nick na kung saan yung mga tao dati na nagbigay ng pahintulot kay Apostol Pablo na kalad ka rin, ibilanggo, hanapin at ipersecute o usigin ay isa na rin ang mga tao na kung saan ay nagpipersecute sa kanya at nag-accuse sa kanya sa kanyang inilatag ni Apostol Pablo. Pastor Nick, ano ang comment mo no, sa ganyang pangyari na kung saan, kung sino pa yung dapat na kilala, na kung saan na pwede mong magisandigan, na pwede pang maniwala sa iyong patotoo o kaya naman ay magtanggol sa iyo pero sa bandang huli, sila pa yung dudurog sa iyo, sila pa yung mag-accuse sa iyo, sila pa magsalita.
1: Yan ay nangyayari rin sa mga personal na karasaysayan ng buhay. Kaya mainam din talaga ang nakapagbabasa ng Biblia para hindi masamain ang loob natin. Kung sa pagtanggap ng pabalita ng kaligtasan, yan ang mga kagalit natin, mga dati nating kaibigan, mga dati nating kasamahan sa relihiyon, kung minsan naman mga kamag-anak natin. Basta yung mga taong malalapit sa atin nung tayo'y makasalanan pa, pag tayo ay pumanig sa ating Panginoon, sila minsan ang umuusig sa atin kasi nawalan sila ng kakampi.
0: Kaya nga, makita natin, Pastor Nick, ano, yung response ni Apostol Pablo sa ganong katindi ng mga salita, sabihan ba naman baliw, ano?
1: Oh, baliw. Ulol. Sa ibang salin ng Biblia, ulol.
0: Oh, masakit na salita.
1: Minumura talaga siya.
0: Nakakadurog ng puso. Pastor Nika, no?
1: Ah, si Pablo, hindi. Hindi siya tinablan.
0: Pero si Apostol Pablo, mahinahon pa rin siyang
1: sumunod. Oh.
0: Ang aral na matutunan natin dyan, no? I-accuse man tayo.
1: Oh, pagbintangan man.
0: Mapagbintangan man, pagsabihan man ng hindi magaganda, ay huwag mawala doon sa direksyon na sumagot pa rin, magpaliwanag pa rin ng naayon sa kalooban ng Panginoon. No? Yung kanyang response, yung kanyang tugon, ay naayon pa rin sa pagkatawag ng Diyos para kay Apostol Pablo na kahit siya ay batuhin ng iba't ibang mga akusasyon, ay hindi natinag ang kanyang pagdadala ng misyon para sa mga hintil. Kaya nga sa bagay na ito, mga kaibigan, patuloy kayo na sumubaybay sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na kung saan ang aming layunin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at higit sa lahat, liwanag sa salita ng Diyos sa atin araw-araw. Bago tayo magtapos, Pastor Nick, mayroon pa kayong gustong sambitin o bagay?
1: Ang punto ng ating pag-aaral ay sangayon sa ating pinag-usapan sa chapter 26 ng Aklat ng Gawa. Ang Kristyanismo ay dumaan sa pinakamakapangyarihang hari sa ibabaw ng lupa kay Haring Agripa sa kaniyang kapanahunan. Pero pinuri ni Agripa ang mga Kristiyano. Natuwa si Agripa sa mga Kristiyano. Kaya kung mayroong dapat na maging buhay ang Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon, dapat tayo yung pinupuri ng mga leader sa ibabaw ng lupa. Walang anumang maisumbat si Haring Agripa sa mga Kristiyano. Wala. Kaya tayo sa ating pagkakristyano, mag-ingat po tayo. Kailangan tayo ang pinakamabubuting tao ng lupain. Yan po.
0: Tayo po ay pangunahan sa panalangin ni Pastor Nick.
1: Mapagpala at makapangyarihan po naming Diyos, patuloy po kaming nagtataas ng aming dalangin sa iyo dyan sa kalangitan. Salamat po na kami ay iyong inakay sa katotohanan ito. Gayon din upang kami ay maghayag ng misyon na aming patuloy na ipakilala ang aming Panginoon sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan, maging sa mabababa at gayon din sa makapangyarihan. Pagpalain po kami na patuloy at gayon din ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. So patuloy po tayong maghatid ng serye patungkol sa Biblia at pag-asa, mga kaibigan. At natuklasan natin na talagang dapat walang katakutan, ibahagi ang salita ng Panginoon sapagkat kasama natin ang Diyos. Samahan niyo po ulit kami bukas kasama si Pastor Nick, ang inyong pong lingkod, Pastor Joe, na nag-iwan sa inyo ng katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang gabi po mga kaibigan, kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyo pong katuwang sa tama at napapanahong impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan, napaka-interesting po muli ng ating paksa. No? Ito po isang topic na madalas po natin naririnig, pero minsan hindi po natin ito lubos na nauunawaan. At yan po ay ang ultrasound, ano? Particularly sa OB at GYN care. No? Ang ating paksa ngayong gabi ay pinamagatang OB and gynae ultrasound optional versus essential. Makasama po natin maya-maya mga kaibigan si Dr. Juliet Christine Filomeno, isa po siyang OBGYN doctor o mas kilala bilang Doc JK. Ano, siya po ay tutulong sa atin na maintindihan kung kailan ba talaga kailangan ng ultrasound, ano, kailan ba ito optional at paano ito makakatulong sa kalusugan po ng kababaihan at pati na rin po ng sanggol. Kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya mga karanasan na nais nyo pong ibahagi dito sa amin sa Radio Clinic, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po mga kaibigan, 0918-944-7891. Pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At bago ko po tawagin si Doc JK, ano, I would like to use this time to greet our viewers kung saan man po umaabot ang aking mga tinig sa oras na ito. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi na may maging pagpapala po ang ating programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Kasama po natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo at si Sister Phoebe Bernabe. Maraming salamat po sa pagsubaybay. And without further ado, I would like to introduce to you this evening si Doc Juliet Christine Filomeno. Ayan, good evening po, Doc.
1: Hello, good evening. Good evening po sa ating mga viewers. Good evening, DJ Iris.
0: Yes, thank you so much for accepting our invitation. Ano? And for the sake of our viewers, Doc, pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili?
1: So, ako po ay si Doc JK or Dr. Juliet Christine Evangelista Filomeno po. Ako po ay isang OB gynecologist at the same time po, subspecialist din po ako sa OBGYN ultrasound. So, I'm practicing po here at our institution po, Adventist Medical Center Manila. So, dyan po nagko-consult ako at the same time, nag-u-ultrasound din po.
0: Yes, and we are very much blessed to have her here with us this evening, mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay may mga kakilalang buntis at the moment, ano, nagdadalang tao na kailangan ng tulong or di po kaya kayo po mismo, ano, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Bukas din po ang ating comment section sa ating Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. And without further ado, Doc, ano, before we begin our interview session, bakit niyo po napili yung topic na to? Why is it important for our listeners to know?
1: Siyempre, bukod sa yun yung sinespecialize ko, so sa tingin ko, marami rin ang gustong makaalam dun sa mga uses, kung para saan ba yung ultrasound, kung kailan ginagawa, at kung gaano ka-importante talaga even sa mga buntis, lalo't higit dun sa mga babae na nakakaramdam ng irregular menstruation, yung mga bukol sa tiyan, so yung mga ganong kondisyon.
0: Yes, and that's wonderful to know kasi usually naririnig na natin mga kaibigan ang word ng ultrasound, pero we don't really have that much deep knowledge in terms of this topic. So ngayong gabi mga kaibigan, we are privileged to have Doc JK to help us with this topic. And for our first question, Doc, gaano ba kahalaga ang OB ultrasound, ano, sa pagbubuntis, lalo na sa mga early, mid, at late stages po ng pregnancy? How is it and why is it important?
1: Okay, so before ko sagutin yung question mo, bigay lang ako ng konting background about ultrasound. So, yung ultrasound po, gumagamit po yan ng ultrasound machine para po ma-detect or ma-screen kung anumang abnormality sa reproductive organ ng isang babae. Ano po? So, yung ultrasound po pwedeng transabdominal, yung sa tiyan pinapadaan, pwede pong transvaginal at transrectal. Yung difference naman with transvaginal at transrectal, kung wala pa pong sexual contact or yung virgin pa ang isang babae, ang ginagawa po namin is transrectal. Pero kung may sexual contact na po, kung nagbuntis na, transvaginal po ang mas mainam kasi mas makikita po ng ayos yung ovaryo, yung matres po ng babae, lalo tigit po yung cervix.
0: Ayan, and so, I just want to clarify, Doc, ano. So, you are serving here in AMCM, and you've handled so many cases na din, ano, of women. And before, mga kaibigan, ano, isa po sa ating popular na topic, pagka-OB ang ating guest doctor ay PCOS. So, possible bang ma-find out, ano, or malaman na may PCOS ang isang babae po through ultrasound, Doc?
1: Mm-mm. So, yung through ultrasound, polycystic ovarian syndrome kasi, it's a syndrome, ibig sabihin. Pero, meron kasing structural abnormality sa ovaries na makikita doon na maraming masyado maliliit na follicles or yung mga bilog-bilog, no? So, doon yun makikita. Pero, isa lang yun sa diagnostic feature ng polycystic ovarian syndrome or yung PCOS.
0: And also, no, mga kaibigan, napaka-importante po ng ultrasound kasi hindi lahat makikita natin with our naked eye, 'di ba, Doc? Especially pregnancy, mga kaibigan. Imposible naman po makita natin yung baby from the outside, ano? So kaya kailangan din talaga ng ultrasound, and may mga ibang sakit din, not only sakit ng babae pero sakit ng baby na ma-find out through early ultrasound, 'di ba, Doc? So that's why it's very important. And for our next question, mga kaibigan, ano ba, Doc, yung mga kondisyon sa female reproductive tract na nangangailangan po ng gynae ultrasound?
1: Okay, so isa na nga yung sa nabanggit natin kanina, no, yung PCOS. For sa mga kaibigan natin na merong irregular menstruation o kaya halimbawa hindi nagkaka regla ng mga ilang buwan na di-delay, o kaya naman kung halimbawa tumagal yung regla nila. So, yun yung isa sa mga kondisyon na kailangan ng ultrasound. O kaya halimbawa naman, lumalaki yung tiyan, may nakakapambukol sa tiyan, pwede po kasi pag ganun, pwedeng may cyst sa ovary, o kaya may myoma, o kaya yung adenomyosis, which is lumalaki yung matres, no? Ang isa pa pong kailangan ng ultrasound din, halimbawa kung merong discharge, merong nilalagnat ang isang babae, merong abnormal na discharge, o kaya masakit yung puson, yun po, kailangan ding ma-ultrasound kasi para ma-check po natin kung merong infection, merong TB po dun mismo sa organ ng babae. Ano po? Yung isa pa po, kung halimbawa nagdi-dysmenorrhea, yan, kailangan din po ng ultrasound yan kasi para malaman natin kung merong yung tinatawag naming adenomyosis, endometriosis. So, mga abnormality po ito sa organ ng babae na nakikita through ultrasound. Ang iba pa pong kondisyon, like halimbawa din po kapag sobrang lakas nung mens nila, pwede po nating ma-check kung yung lining sa matres nila nangangapal o kaya may problema sa cervix, o kaya naman po kung halimbawa yun nga may PCOS din po. And then isa pa po, kung halimbawa yung mayroong mga IUD, nagpalagay sila ng IUD, kailangan po nating ma-check kung tama pa ba yung lokasyon ng IUD. So those were the some conditions po na makikita natin or machi-check by ultrasound.
0: It's very important, no, mga kaibigan, lalo na po sa mga kababaihang nabanggit nga ni Doc, ano, may irregular periods, pain or abnormal bleeding, para ma-find out kung may mas deeper pa na reason kung ba't sila nakakaramdam ng ganong klaseng mga symptoms. Ano? And before we move on, mga kaibigan, ano, before we go deeper to our topic, ano, I want to invite our listeners, ano, kung kayo po ay may mga karanasan o di po kayo mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na ultrasound, ano, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po 0918-944-7891. At pwedeng-pwede din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Kasama po natin ngayong gabi si Sister Agnes Villamater. Ayan, siya daw po ay nakasubaybay from Antipolo City. Andito rin si Lita Galit at si Sister Carmor Baliadares. Siya naman ay nanonood from Formosa Island. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Now, to proceed, Doc, ano? So, paano po ba, ano, paano ba yung procedures ng ultrasound? Ano ba yung mga ultrasound procedures na maituturing nyo po na optional at kailan ba sila recommended? Kasi pag narinig po natin yung word na ultrasound, hindi naman po lahat ng disease ay nangangailangan ng ultrasound, di ba, Doc? So, kailan ba yan na matuturing na optional and kailan ba sila magiging recommended?
1: Okay, so yung recommended, lalo't higit po sa pagbubuntis, no, yung OB ultrasound, meron po tayong early or first trimester scan, that's transvaginal. So, ito kasi is very essential kasi kailangan ma-check po kung anong age na ng baby, tapos kung ilan ba yung pinagbubuntis, kung baka mamaya twin po yan or mas marami pa, o kaya po para malaman din po yung due date. Kung halimbawa, kung irregular yung mens ng mommy, kailangan din pong ma-check yun, yung true transvaginal, kung ang pinagbubuntis ba ay nasa labas ng matres o nasa loob ng matres. Kung nasa labas po, that's ectopic, yung tinatawag pong ectopic pregnancy. So, emergency po yun pag ganun, no? Tapos po, isa pa po na masasabi natin na essential na ultrasound is yung pelvic or transabdominal ultrasound. Kapag naman po malaki-laki na si baby, more than 14 weeks, ang ginagawa po namin is yung pelvic ultrasound. Chine-check po yung growth ng baby, kung yung panubigan niya, kung marami pa ba, yung location po ng inunan or yung placenta. At ang isa pa pong ultrasound din na kailangan natin is yung congenital anomaly scan. Ito po, very essential po ito kasi from dun nga po sa title ng scan na yun, chine-check po kung merong congenital anomalies yung baby. So, dyan makikita kasi head to toe po namin yan ini-scan. So, makikita po, mabibilang kung merong kulang sa kamay tsaka sa paa, sa mga daliri, kung merong bingot si baby, yun po, dun po makikita sa scan na yun. Meron din po kaming tinatawag na 3D or 4D ultrasound. Ito po yung pwedeng optional actually, pero nagiging essential din po siya for those na may structural abnormalities, yung kagaya nga ng bingot. So, dun madadiagnose through 3D and 4D. Nagiging optional siya kung halimbawa parang wala namang problem si baby, gusto lang natin ng souvenir, yun, no? So, yun po, that's an optional ultrasound. Tsaka din po yung kapag frequent monitoring by ultrasound, no? Halimbawa na tatakot ang mommy, ganyan. So, gusto niya palaging nag-ultrasound. Yun po, yung ganun po is optional, hindi siya ganun ka-essential na mas madalas na mag-ultrasound para kay baby.
0: Thank you so much, Doc. And we received a few questions in our phone number, Doc. Are you ready?
1: Yes. Okay.
0: Sabi po ng ating listener, Doc, totoo ba na delikado ang ultrasound kasi daw may radiation? Maapektuhan ba ang aking baby? Thank you po and may God bless you.
1: Okay, gaya nga po ng sabi ko, yung ultrasound po kasi necessary siya for the pregnancy na kumbaga indicated at those times like early trimester scan, tapos sa second trimester yung pelvic ultrasound, congenital anomaly, yun po yung mga ginagawa. Ang radiation po ng ultrasound is very minimal at kung kailangan po or yung sinasabi nga po natin na indicated, hindi po siya makakaapekto kay baby. Ang makakaapekto po kay baby is yung more frequent scanning, mas matagal na pag-ultrasound, tsaka po meron din po kasi kaming ina-advise na like sa first trimester scan, yung first ultrasound, na hindi po namin pinaparinig yung heartbeat ni baby kasi yung mode po na ginagamit dun sa ultrasound machine is mas mataas po ang mas mataas yung kanyang, kumbaga, yung parang effect kay baby. Delikado po kay baby yon. So, kapag first trimester, ang ginagawa lang po namin is yung regular scanning without the heartbeat, yung pinaparinig. And as long as nakikita po ng mommy na tumitibok yung puso at nakakount po natin na within normal po yung heartbeat ni baby, that's okay.
0: Yes, thank you so much, Long. And thank you din sa ating mga listeners na nagpadala ng kanilang katanungan. And another question we received, Doc, ano, basahin ko lang po, sabi ng ating listener, Doc, malalaman ba through ultrasound if normal ang delivery ko or C-section? Thank you po.
1: Okay, so through ultrasound kasi, meron dyan makikita gaya nga nung binanggit ko kanina, malolocate yung placenta. Malalaman kung yung placenta ba, yung inunan, ay nakaharang dun sa cervix. So, pag ganun po na nakaharang or mababa yung inunan, most probably cesarean section po. Tsaka kung halimbawa nakasuhi po si baby or yung breech by ultrasound. So, yung mga ganun pong case is indikasyon po yun para ma-cesarean section. Pero other than that po, ang recommended po talaga is trial of labor muna.
0: Thank you so much, Doc. And to continue our interview this evening, ano, so paano ba makukuha, Doc, ng ating mga mommies ano, or mga kababaihan ang kanilang ultrasound result? Kailangan ba ng request sa doktor at paano ba may interpret ang result ng ultrasound?
1: Okay, so ganito po yan, no, kung sa ating mga nakikinig, mga kaibigan, mga kababaihan na nakakaranas po ng mga sinabi ko, kung may mga irregularity sa mens, kung merong masakit sa puson or palaging nagdidismenorrhea pag nagre-regla, merong mga abnormal discharge o kaya po halimbawa nalaman nyo na pregnant kayo, ang kailangan po unang gagawin po is pupunta kayo sa OB, no, for consult muna kasi importante po muna na ma-examine kayo, makunan po kayo ng history, ma-examine kayo physically, tapos saka po doon magbibigay ng request si OB ng ultrasound. And then, para ma-advisean po kayo kung kailan ba dapat ipapagawa at kung ano ang mga necessary na preparation for that, although ang transvaginal at transabdominal ultrasound, wala namang necessary preparation. And then, after the ultrasound po, kapag may result na po kayo, ang kailangan po ninyong gagawin, po, babalik po kayo dun sa OB na nagbigay ng request. Kasi po, siya po ang mag-a-advise sa inyo, siya po ang mag-e-explain sa inyo nung procedure, ay nung result, at para ma-advisean kanya kung ano ang next na gagawin.
0: Thank you so much, Doc. And we've gathered, once again, questions from our listeners, Doc, ano. And thank you so much for that very insightful explanation. And this one is a very interesting question from our listeners. Sabi nila, Doc, bakit ba kailangan bawal umihi bago magpa-ultrasound? Ano po ang reason behind that?
1: Yung bawal po umihi, ang procedure po na yan, no? Ang ginagawa po sa inyo most probably is yung sa whole abdominal ultrasound o kaya yung sa pelvic ultrasound na hindi buntis. Kasi po, kailangan po na makikita po yung pantog ninyo na puno at the same time napupush po yung mga organs sa tiyan ninyo, yung bituka pataas. However po sa OB at sa GYN ultrasound po, sa gyne ultrasound, ang kailangan naman po namin ay nakaihi ang pasyente. Kasi po kapag punong-puno po ang pantog, lalo tigit po sa transvaginal ultrasound, nagkakaroon po ng shadow yun sa matres. So, medyo malabo po yung nakikita namin sa ultrasound. So, kapag transvaginal po, transrectal, tsaka pelvic ultrasound na buntis, necessary naman po na umihi.
0: Thank you so much, Doc. And another question, ano, na pinadala po sa atin ng ating mga listeners, sabi dito, Doc, totoo ba na mas safe ang 2D ultrasound kumpara po sa 3D or 4D? Or same lang po ba ito? Thank you so much po.
1: Okay, so yung 2D ultrasound kasi, that's a grayscale ultrasound. So, mas mababa yung radiation niya compared to a 3D ultrasound. Kasi mas mataas yung radiation niya kasi nga mas clear din, no? So, kapag first trimester ultrasound, hindi kami gumagamit ng 3D na probe. Kasi nga, mas mataas yung radiation, maliit pa yung baby natin, so pwede siyang maka-harm dun sa pregnancy. However, gaya nga din ang nabanggit ko, may mga conditions na kailangan ng 3D ultrasound. Kung hindi buntis, halimbawa kung merong problema sa matres, meron kasing mga abnormal din po na structure yung matres. Halimbawa, parang may hati siya o kaya dalawa yung matres. So, pag ganun po, mas kailangan na 3D ultrasound. Kapag naman po sa pregnancy, gaya nga po ng sabi ko, kung pelvic yan na ultrasound, biometry, ibig sabihin, para ma-check natin yung growth ni baby, yung timbang niya, ang ginagamit po namin doon is yung 2D ultrasound. Mm. Yung 3D and 4D ultrasound po is to detect po yung mga facial anomalies, other anomalies po na hindi masyadong makikita sa 2D ultrasound.
0: Yes, and ang advanced na ng technology ngayon, Dok. Ano? Mm. Kasi before, hindi wala pa yung ganong klaseng ultrasound. Pero ngayon, mga kaibigan, kahit nasa loob pa lang ng tiyan ng mga baby, may kita mo na, Dok, ano, kung sinong kamuka. Kung si mommy ba or si daddy. And usually, ginagawa na itong souvenir, Dok. No? Nakakatuwa din na makita na yung baby niyo po na nasa loob, may kita niya na talaga yung facial features, ano. So, nabanggit rin niyo rin po kanina, Doc, yung timbang, ano, and related din po ang next question ng ating listener. Sabi po ng ating listener sa ating number, Doc, totoo ba na laging eksakto ang timbang at laki ng baby na nakikita po sa ultrasound?
1: Ayan, so pag measure naman po ng timbang ni baby, meron po kami mga kumbaga parang minimal discrepancy. Ano po, depende po yan sa nag-ultrasound, depende sa machine, kung gaano ka-clear. Pero po kapag yung sinasabi po namin, yung estimated po na timbang by ultrasound, that's 300 plus or minus po dun sa actual na body weight or actual birth weight po ng baby paglabas. Ano po, kung palagi pong exact, no, like ako po, kasi kapag halimbawa may mga patients ako, especially yung mga pasyente ko na buntis na nasa scan ko before ko sila ipaanak, syempre, chinecheck ko po kung gaano kalayo yung timbang na nakukuha ko by ultrasound and sa yung actual na birth weight ni baby. So, para po mako-compare ko doon kung ako ba ay tama ba yung pag-measure ko, ganoon po, no?
0: Thank you so much, Doc Jake. And before we proceed, ano, I would like to take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong gabi si Sister Elsie Ramel. Ayan, magandang gabi din po sa inyo, Sister Elsie. Andito rin si Sister Rebecca Robles de Lior. Kasama rin natin si Sister Helen Aguilar, ano, at si Princess Sarah. Sabi niya, good evening, Doc Jake. Ayan. Andito rin si Anion Nuevo Acer. And kasama rin po natin ngayong gabi ang Facebook page na PCOS Millennials. At I believe this is a support group, Doc, ano, for PCOS patients, ano, and sila po ay nagtanong, sabi, saan po ang inyong mga clinic na maaari kayong sundan or magpa-check up, ano, feel free, Doc, to plug in.
1: Okay, so yun nga, nabanggit ko kanina, syempre meron tayo dito sa Adventist Medical Center Manila. I also have clinic at TMC, Mall of Asia, meron din sa Malibay po. Pero those clinics po ay I believe naka-post siya dun sa page, no? Kasi masyadong madami, tsaka yung mga schedule. So, they can message me naman through the page kung saan ako available. Kung saan din sila available na schedule nila.
0: Yes, and thank you so much mga kaibigan ano, for tuning in. And I repeat once more, kung kayo po ay may mga questions din patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na ultrasound, feel free to send it to our phone number na 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Another question na dumating sa atin this evening, Doc JK, sabi po ng ating listener, Doc, required ba talaga na monthly magpa-ultrasound? Medyo may kamahalan po kasi ito. Thank you so much.
1: Gusto kong malaman kung buntis ba or ano, no, buntis or
0: I believe so,
1: hindi
0: Doc,
1: buntis.
0: Maybe.
1: No, yung pong sa mga buntis kasi, meron pong mga condition like halimbawa, maliit or malaki si baby. Ang advice po kasi namin sa ganyan is every, at least 2 to 3 weeks after, no, machi-check po yung growth ni baby, pero not necessary po na monthly. Baka po may condition talaga yung sa pregnancy mo na nangangailangan ng close monitoring or yung ang ultrasound. Like halimbawa, kung twin yung pregnancy, no, kung twin yung baby mo, syempre, minomonitor yung growth nila kung nagkakaroon ba ng problem. So, depende po talaga, as in case-to-case basis po yung ultrasound sa buntis, lalo tigit po sa hindi buntis.
0: Thank you so much po. And to proceed, ano, mga kaibigan, napakahalaga pa rin na we listen to our doctors. Ano, kasi sometimes, we self-medicate. Ano, and another one, Doc, ano, I also saw sa isa sa mga questions na dumating na may danger daw ang pagsa-self-interpret ng ultrasound. So, maaari niyo po ba itong i-explain further sa amin, Doc?
1: Oo naman, syempre, lalo pa ngayon, no, may chat GPT,
0: yes.
1: May marunong na, parang may narinig nga ako na nakakapag-interpret na rin daw, although may mga times na hindi talaga exact. So,
0: yes, guilty ako dyan, Doc. Alam niyo po ba, kwento ko lang mga kaibigan, ano, kasi yung doctor ko po, eh, biglang umalis siya ng hospital. Eh, hindi pa tapos ang aming check-up, Doc. So, lumabas na mga kaibigan ng CBC result. Alam niyo, Doc, grabe ng technology po natin ngayon. Pinicturan ko lang po yung result.
1: Yung result.
0: ChatGPT na yung nag-interpret.
1: Nag-interpret.
0: So, ano ba ang danger dyan, Doc? And lalo na po sa ultrasound. Oo. Kasi ngayon may feature na din pong gano'n ng mga AI. So, what is the danger behind that?
1: Kasi ang mahirap, lalo na kung halimbawa yung, lalo na sa mga infection. Kasi pag sinabi niyang infection, syempre magugoogle anong antibiotic yung kailangan. Hmm. Pag antibiotic po kasi, kailangan po talaga, meron po tayong evidence at kailangan talaga may prescription ng doktor kasi syempre kailangan mo nang matatanong yung pasyente, baka naman kakainom lang niya ng ganitong antibiotic tapos sa susunod iinom na naman. So pag ganun, kailangan talaga yung kumbaga kung may result ka ng ultrasound, ibabalik mo sa doktor na nagbigay ng request kasi siya yung best na makakapag-explain sa'yo kung ano yung nakita dun sa ultrasound at siya din yung makakapag-advise sa'yo kung anong gagawin. At the same time, pwede ka rin kasi niyang bibigyan ng options. So, I don't know if si ChatGPT magbibigay ng options. So, para at least, kumbaga, alam mo real time. So, punta ka sa doctor, ganito yung result. So, bibigyan ka niya ng options eh, either kung for operation ba yan, or kung for medical management lang, or yung gamot. Ganun po.
0: Yeah, that's a very good explanation. Ano? Kahit na we have information on our fingertips, mga kaibigan, mas mainam pa rin na magpatingin po tayo sa mga expert. Ano? Because they are there for a reason, ano, to help us. And another question we received, Doc, this is very funny, and I want to read it to you, sabi po ng ating listener. Doc, di ba laging, ano ba daw to? Totoo ba na palaging tama, ayan, ang ultrasound? Sa pagsabi if lalaki or babae, kasi may kakilala daw siya, Doc, na nung in-ultrasound, lalaki. Pero nung nanganak na po yung kanyang friend, babae naman ang baby. So, gaano daw ba ka-accurate ang ultrasound?
1: Oo, depende. Gaya nga din ang sabi ko kanina, depende din yan sa gumagawa talaga. Kaya ako bilang ultrasound specialist, no, subspecialist, mini-make sure ko talaga na paulit-ulit kung boy o girl, kasi may times nga na initially, like halimbawa, may na-experience ko yan, no? Siguro yung pasyente, mga nasa 6 months pa lang, so medyo maliit pa lang. Tapos, hindi ganun kalinaw yung ano, yung machine. So, unang kita ko, mukha siyang babae kasi parang may linya. Pag babae kasi, sinasabi namin, burger yan kasi nga, yung parang shape, yes. No? So, kapag lalaki naman, mukhang may turtle. Ibig sabihin, may putato. Yan, ano, ano. So, initially kasi, dahil yung depende rin sa position ni baby, ang nakita ko is mukha siyang babae. So parang nabanggit ko na mukhang babae. However, during the scan, gumalaw si baby, mas naging maganda yung position niya.
0: Turtle pala.
1: Ayan, surprise! It's a turtle! Oo, so ganun. Kailangan talaga paulit-ulit. Kaya pwede naman yung mga pasyente natin, no? Like, halimbawa, early scan, nakita yung ganun. Dun sa congenital anomaly scan, mako-confirm pa rin yan. Mm-hmm. Tapos, sa mga susunod na scan, kung meron kang, halimbawa, ni-request ng OB mo, kung maganda ang posisyon ng baby, ako, pinapakita ko rin ulit sa kanila. Mm-hmm. O ano ba ang sinabi sa inyo dati? So, pag sinabi nilang boy o girl, iko-confirm ko. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, hindi ko talaga din siya makikita kasi kapag mas malaki na si baby, pwedeng hindi na makita eh kasi naka-close na yung hita niya, mas compressed na yung parts ni baby. So, sinasabi ko talaga sa pasyente na I'm sorry po, hindi ko po nakita, hindi ko mako-confirm. Pero kung ano po yung nakita dati, most probably, yun po, boy or girl man yun.
0: And that's interesting, Doc. So, what if hindi po talaga umayos yung position ng baby throughout the ultrasound? So, ano po yung mga steps na ginagawa nyo?
1: Pag ganyan, pinapatayo ko yung pasyente. Mm-hmm. I advise the patient, pwedeng mag-uminom siya ng malamig na water or malamig
0: si
1: na
0: baby.
1: Juice o kaya chucky or something sweet para gumalaw si baby o kaya lakad-lakad and then iihi din si mommy ulit before the ultrasound. So, medyo ano lang, pabalik-balik lang talaga yung mommy sa ultrasound, no? Hihiga, medyo nakakapagod, pero yun nga, patience lang din para talaga ma-confirm.
0: Yes, and may mga ibang mommies din, Doc, ako na nakikita sa mga vlogs sa TikTok, ano na, they choose not to know the gender, di ba? Yeah. So, normal ba yun ngayon, Doc? Normal ba yun?
1: Oo, meron. Hindi ko na lang sasabihin, pero meron akong friend na nanganak, pero hindi talaga nila, ano, kumbaga, hindi talaga nila inalam kung boy o girl. Hanggang sa delivery room, merong boy, merong team boy, merong team girl. Ayun. So, masaya sila kasi choice naman nila yon. Pero, meron ding mga pasyente na as early as 7 weeks, pag nalaman pa lang yung pregnancy, pag nag-positive pa lang yung pregnancy test, tatanungin, Dok, pwede ba naming malaman kung boy o girl? Actually po, sa early scan, hindi po talaga makikita. Meron po ngayon na dahil nga yung technology natin, meron pong medyo may kamahalan lang yung tinatawag na non-invasive prenatal testing. Ginagawa siya at 11 to 14 weeks, no? So, yun is true blood na chine-check nila biochemically, no? Doon po nalalaman kung boy or girl, pero hindi po sa ultrasound. Kasi by ultrasound, kung boy, ako ang earliest ko yata nakita na boy is parang 15 to 16 weeks. Ganon, may ganon na, no? Pero hindi ko agad kino-confirm kasi nga baka magkamali.
0: That's true. And ang mga nag-ultrasound ng best friend ng mga tita, Doc, no? Yung mga may envelope para sa gender reveal party. Na experience mo na ba yan, Doc? Na hindi ipapakita sa mommy doon sa tita or sa auntie.
1: Maraming ganyan, mga tita. Kaya pag nagsascan ako, especially yung mga 18 to 20 weeks or yung sa congenital anomaly scan, tinatanong ko talaga kung for gender reveal po ba, ganyan. Kasi nga, baka masabi ko, no? Tapos may makwento ko lang, no? Kasi nasa isang clinic ako, nagscan ako. Sabi ng mommy, ano, for gender reveal po. So, hindi ko talaga din sinabi. Tapos, eh meron akong secretary, may typist. So sa kanya ko binigay, nakahiwala yon. Sabi ko, oh, for gender reveal siya. Nagkataon na nung time na yon, ang dami naming pasyente, siguro nalilito-lito na siya. Pag abot niya kay mami, sabi, oh, gender reveal, baby boy daw.
0: Iba yata yung pag-interpret ng gender reveal.
1: Yan, sabi nung buntis, oh, baby boy daw.
0: Wala nang surprise, na, element of surprise.
1: Oh,
0: yan. And to shift our topic, Doc, ano, we receive a question sa ating Facebook page. Ito naman ay is from Sister Louisa Ryu. Ayan, magandang gabi po, Sister Louisa. And thank you so much for tuning in. Sabi niya, Doc JK, good evening po. Normal ba magkaroon ng dysmenorrhea ang mga young ladies?
1: Oo, sa ngayon, marami na po yung nagkakaganyan, no? Nakaka-experience ng dysmenorrhea. Pero yung dysmenorrhea po kasi, marami pong causes yan. Pwede pong normal lang, pwede pong hindi siya normal. Yung sinasabi ko po na normal na dysmenorrhea is kapag nagre-regla po kasi ang isang babae, naghihilab po talaga yung matres. So, depende po sa isang babae, minsan mababa yung pain tolerance niya. So, kapag naghihilab yung ganun, pag nagme-mensya, sobra na yung sakit ng puso niya, dysmenorrhea na. So, pag nag-check up po yung ganun, normal, so walang problema, yun po, no? Pero, meron din naman po kasing ibang cause yung dysmenorrhea, like po yung sinasabi ko na endometriosis, na yung ganyan po, ine-evaluate po yan, no? Pag talagang sobrang sumasakit yung puso every month, tapos pasakit ng pasakit. So, pag ganun po, hindi na po yun normal. So, kailangan na po ng check-up pag ganun.
0: Thank you so much, Doc Jake. And thank you din kay Sister Louisa for that question. And I saw another question din, Doc. Sabi po dito, nalalaman po ba through ultrasound, Doc, if may Down syndrome ang baby?
1: Okay, so based dun sa nabanggit ko kanina, meron din kasi yun nga, non-invasive prenatal testing. Kasama dun is yung nuchal translucency scan at 11 to 14 weeks po. Chine-check po namin dyan kung gano'ng kakapal yung sa may likod ng leeg ng baby. So, kapag medyo, ano po yan, kumbaga malapad o yung more than po dun sa measurement na nasa guidelines namin. So, pag ganun po, isa po yun sa soft marker for Down syndrome. Kapag naman po, mas malaki na si baby, yung sa pelvic scan, meron po na kung malinaw talaga yung machine natin, no? So, dun makikita yung ibang ano po, kumbaga, ibang signs or soft markers po ng Down syndrome. Kung halimbawa, yung isa po kasi sa character po nila is yung magkahiwalay po yung hinlalaki sa paa ng bata. So, through ultrasound po makikita yon. Kung halimbawa yung isa pa rin po ulit yung sa likod po ng leeg ng baby, makikita din po doon. O kaya kung halimbawa po yung tenga, pero kailangan po talaga ng masinsin na pag-scan kapag ganun para makita yung mga markers na yun for

0: May mga pasyente na magre-request sa akin, Dok, pwede bang marinig? Or sabi nila, Dok, pinarinig po sa akin kasi nung sa previous ko na ultrasound, ganyan. Hindi po kasi talaga safe sa baby yung ipaparinig yung heartbeat sa early scan, yung transvaginal ultrasound. Ang isa pa po, sa gyne naman, gyne na ultrasound, kapag may regla ang pasyente, meron po kasing sabihin nila, hindi sila magpapa-ultrasound kasi daw nagkaroon sila or halimbawa day 2 or day 3. Meron po kasi kaming kumpaga monitoring na kailangan po talagang ma-ultrasound kahit day 2 pa lang ng regla mo or day 3 to day 5 po ng regla mo. Okay lang po yun na mag-ultrasound kasi dun nga po namin makikita kung may abnormality po dun sa lining ng matres o kaya sa ovarium mo. Doon po sa mga days po na yon, even if may regla po ang isang babae.
1: Thank you so much, Doc. And it's very good din na ilinaw po natin yung tama sa mali when it comes to topics like that. And before I read the next question dito po sa ating Facebook page, nais ko lang pong batiin si Leia Palomar Santos. Kasama rin po natin si Victor Filomeno. Sabi niya, watching from Pampanga. Ayan. Sabi niya, nice to watch you, Doc JK. Family niyo ba sila, Doc?
0: Tito na husband ko.
1: Yes. And andito rin si Sister Miles Lariosa. And tanong po ni Sister Miles, sabi niya, Doc, pwede ba mabuntis ang babae na bagong panganak kahit wala pa siyang menstruation? Thank you po sa sagot.
0: Yung pregnancy po is kung halimbawa po at 4 weeks or after pumanganak, meron po kasing time na, yun po yung earliest na pwedeng mag-ovulate yung isang babae. So 4 weeks after, lalo na kung hindi siya nag-breastfeed o kaya wala talaga siyang contraception at nag-contact sila, na timingan na nag-ovulate siya dun sa after 4 weeks na yun, pwede siyang mabuntis.
1: Yeah, and that's an interesting question, Doc, ano? Nang binabasa ko siya na, pwede ba mabuntis ang babae na bagong panganak kahit wala pa siyang menses? It's a very, very good question din. And another question here, Doc, ano, sabi po is, kailan ba dapat mag-alala ang isang pasyente batay po sa result ng kanilang ultrasound? At kailan naman po dapat hindi sila magpanic?
0: Kasi sa amin po mga sonologists po no, sa mga nag-ultrasound, hindi po kasi talaga kami, kumbaga ethically, hindi kami dapat nag-e-explain ng ultrasound ng pasyente. Ako po sa pagsascan ko, pinapakita ko lang sa mga pasyente ko kung pinapakita ko yung picture like yung sa cervix nila, sa matres nila, pero I tell them pa rin na yung OB nila ang mag-advise. So whether it ano, whether if benign man, may bukol or may halimbawa may cancer or any, sinasabi ko po sa kanila na babalik sila sa OB nila. May times na makulit talaga sila, no, pinipili talaga kami, tatanong, eh Doc, ano yan, ganyan, ganyan. So, kung mga benign naman, like yung myoma, pinapakita ko sa kanila kasi syempre, para at least nakikita nila na yung itsura ng myoma, pero ang myoma po kasi is a benign condition, no? So, pag mga ganun, pwede kong sabihin, pero kung like yung halimbawa, may bukol po sa ovary na hindi benign or parang cancerous, kailangan po talaga babalik sa OB at hindi po kami ang may karapatan para mag-disclose sa pasyente. So, kahit normal man yung ultrasound result or kailangan mag-aalala, ibabalik po talaga sa OB.
1: Thank you so much. And I know, mga kaibigan, ang dami niyo pong questions and our comment section is flooding right now. Sikat talaga siguro to si Doc JK. Ano, kasama po natin ngayong gabi si Jivra Gino. Tama ba ang aking pronunciation? Sabi niya, mahusay ka talaga, Doc Juliet. Ayan, andito rin. Ayan, andito rin po si Jake Evangelista. Sabi niya, good evening po, mommy. Ayan, family niyo yata mga nakasubaybay this evening, Doc. Nandito rin po ang aking tito na si Tito Samuel Pagawayan. Magandang gabi po sa inyo. And thank you so much for tuning in. And andito rin si Fem Alba Osinsao. Sabi niya, good evening po, Doktora JK. question po, safe po ba yung sinasabi ng mga elderly na

0: pag mababa yung mattress, ay ipaayos through hilot.
1: Actually, hindi yun safe eh. Kasi kapag hindi buntis, mababa talaga yung mattress. Kasi nandun siya sa ibaba eh, nandun sa may tinatawag nating pelvis. Pero kapag buntis kasi, hindi rin naman nila madadiagnose. Baka mamaya kasi yung hilot po, pwedeng makastimulate pa yon ng hilab. No? So, kung buntis ka at ipapahilot mo yan, pwedeng maghilab si mattress mo, pwede kang makunan. So, kapag din, halimbawa, nakita namin sa ultrasound na suhi yung baby, ina-advise na talaga namin na wag mong ipapahilot yan kasi pwede nga, pwede nga yun na maghilab-hilab, makukunan or mag-preterm delivery yung buntis. So, kawawa naman. Yun. So, hindi siya safe.
0: Thank you so much, Doc. And thank you din, kay Sister Fem Alba Osinsaw for that question. And to close our episode this evening, Doc, ano po ang inyong huling payo para po sa mga kababaihan na nakikinig ngayong gabi, or mga buntis nating listeners and viewers this evening pagdating po sa pagpapahalaga sa ultrasound bilang bahagi ng kanilang healthcare?
1: So, gaya nga ng sinabi ko, kapag may nararamdaman po kayo, lalo na yung mga kababaihan, any abnormality or kung halimbawa kung wala ka pang check-up na before sa yung reproductive organs, better magpunta po muna, mag-consult po muna sa OB, no? Sa OBGYN para ma-examine ka. Mas importante po yung history and physical examination before yung ultrasound. Kasi po, hindi rin pwede da direct na pupunta ka lang for ultrasound, ganyan. Kasi dapat ma-examine po muna. Importante nga yun na ma-check ka para malaman kung anong tamang procedure yung gagawin. And kapag may result ka na ng ultrasound, babalik ka dun sa OB na nag-request sa'yo kasi siya yung mag-explain sa'yo nung result mo at magbibigay or mag-a-advise sa'yo kung ano ang gagawin.
0: Thank you so much, Doc J. Kay mga kaibigan, ang tamang kaalaman po ay mahalagang bahagi po ng pangangalaga sa ating mga sarili. Sabi nga po sa Biblia, sa Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Ultrasound, mga kaibigan, as we have heard this evening, ay isa po siyang tool, At kapag ginamit po ito ng tama at may gabay ng mga doktor at eksperto, ito po ay nagiging daan para po sa mas ligtas at mas maayos na kalusugan ng ina at ng sanggol. Maraming salamat po kay Doc JK, sa inyo pong oras at pagbabahagi po ng inyo pong kaalaman sa lahat po ng ating mga listeners and viewers this evening. Doc, may nais po ba kayong batiin before we close? I believe your family is tuning in. Ang dami ko pong nakitang Evangelista and Filomeno ang last name. Yes.
1: Sabi ko, huwag silang manood kasi kinakabahan ako. Pero gusto ko lang magpasalamat kay Doc Elvin kasi in-invite niya ako. Although, kinakabahan po talaga ako. Pero praise God at nakapag-share po ako ng tungkol sa ultrasound. Hi po sa inyong lahat, sa mga sumubaybay. Thank you. At sana may natutunan po kayo.
0: Yes, thank you. So, hindi naman halata, Doc, na kayo po yung kinabahan. And I personally learned a lot from our topic this evening. At maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa ating bagong pag-uusap at sa ating series ngayon, God, I Have Questions, ating pinag-uusapan yung mga life questions ng bawat isa sa atin patungkol sa ating buhay, sa ating direksyon ng buhay, sa ating pag-ibig at higit sa lahat, patungkol sa ating existence as a whole. At alam ko marami sa atin dito na blessed, marami sa atin siguro dito na mas marami pang naging tanong pagkatapos ng ating mga topics. Pero ngayon, ating pag-uusapan ng panibagong tanong. At ang tanong na pag-uusapan natin is, how do I live as a Christian? Again, hindi natin sinasabi na masasagot natin lahat ng question exhaustively sa ating pong pag-uusap na to. Hindi natin sinasabi na intellectual na sagot ang ating kailangan sapagkat ang atin pong mga tanong at hinahanap-hanap sa puso natin ay matatagpuan lang sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, sa ating pag-aaral, atin siyang may encounter dito. Sapagkat maraming nagtatanong, enough na ba yung buhay ko bilang Kristiyano? Ako ba yung nagiging mabuting Kristiyano? O hindi ako magiging mabuting Kristiyano? Kaya bakit po? Kaya ang ating tanong sa atin is, kung i-rate natin ang sarili natin from 1 to 10, bilang isang mabuting Kristiyano, mababa yung 1, pinakamataas yung 10. Gaano mo i-rate, i-grade yung sarili mo as a Christian? Siguro marami nag-iisip sa atin, pag number 1, medyo hindi ako mahal ni Lord, o kumaga parang bawas ligtas points. Pag 10, plus points sa langit. O mas mahal ako ni Lord dito. Gusto ko pong alisin niyo po yung ganunong pag-iisip. Sapagkat una, hindi po yung tinuturo sa Bible. At una po, ang pag-ibig ng Diyos hindi nakadepende sa kung gaano ka kagaling mag-perform, o kung gaano ka kagaling mag-achieve ng mga bagay-bagay. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit po? Kasi sa ating pong, ngayong sa topic po natin ngayon, at sasagutin natin itong tanong, how does a Christian life look like? Ano ba ang itsura ng buhay Kristiyano? Kailangan ba lagi siyang perfect, consistent, and whatnot? Ayan. Atin pong bubuksan ang ating mga Biblia sa isang kwento. At dito po natin makikita ang tinatawag nating Sermon on the Mount o Sermon ni Jesus sa bundok. Ano po ba meron sa Sermon ni Jesus sa bundok? Dito po kasi sa Sermon ni Jesus sa bundok, makikita po ito sa Matthew 5, chapter 6, and chapter 7. At dito po natin makikita kung ano talaga ang itsura ng buhay Kristiyano, ang ethics, ang lifestyle, ang motivation ng bawat Kristiyano, dito po natin makikita. Kumbaga, may isang mga scholars na nagsasabi, ito ang tinatawag natin Christian Manifesto. Iba ba sa bawat political party, sa bawat movement, merong manifesto, may battle cry. Meron pong kumbaga reason o rationale nila. At dito po yun makikita sa atin pong Sermon on the Mount, ang pagiging Kristiyano. Pero, nasummarize po ito ni Jesus nung siya po ay nagkaroon ng intro. Namaya, mapapag-usapan po natin yan. Pero bago po natin makita, pag-usapan yung intro ng Sermon on the Mount, kung saan nasummarize niyang big ideas kung paano mamumuhay ang Kristiyano, gusto ko lamang pong i-introduce sa atin kung gaano ba naging ka-revolutionary bago sa pandinig, naging radical ang sermon na ito ni Jesus. Sabagat sa panahon po nila, meron pong apat. Ilan po? Apat. Apat na mga philosophies o pag-iisip, paniniwala, religious movements sa panahon nila. At ang pinaka-influential sa kanila ay tinatawag nating mga Pariseo. Itong mga Pariseo, sila yung mga religious groups na nagsasabi na kailangan nating sundin ang Panginoon to the letter. Bakit? Maintindihan po natin ang kanilang ganitong pag-iisip. Bakit? Sila po kasi ay may understanding na sila po ay hinayaan ng Panginoon na mabihag sa Babylonia sapagkat hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos, ating sinasambang mga Diyos-Diyosan. At dahil dito, sa kanilang tradisyon, sila ay nag-isip na hindi babalik si Jesus, hindi darating, dahil sapagkat wala pa pong si Jesus sa panahon nila yun, hindi pupunta o hindi darating ang Mesaya, ang tagapagligtas nila, hanggat hindi sila perpekto. May ilan pa rin nagtuturo ng ganun, ano? Pero hindi po yun galing sa Biblia, galing po yun sa mga Pariseo, na sinasabi nila hanggat hindi perfect tayong mga tao, hindi darating ang Mesaya na tagapagligtas. Kasi darating ang Mesaya kapag perfect na ang kanyang bayan. Ganun po ang turo ng mga Pariseo. Kaya ganun na lang katindi ang kanilang pagsunod. Kapag hindi ka nila nakita na sumusunod ng to the letter, i-judge ka nila, i-condemn ka nila, ikaw ay ostracize sa kanilang society.
Ganito po, sila po yung mga tinatawag nating religious leaders, religious rulers sa panahon nila. Pangalawang grupo po ay tinatawag nating mga Essenes. Ito pong mga Essenes, Sadducees. Ito pong mga Sadducees ay ito po yung grupo na nakatulad din ng mga Pariseo na expert sa law, nagtuturo ng law, pero magkakaiba lang po ang interpretation ng dalawa. Madalas, hindi po sila nagkakasundo. Kung ang sabi sa Bible na merong isa naniniwala sa angel, yung mga Pariseo, mga Sadducees, ay hindi. Hindi sila naniniwala sa resurrection, isa naman naniniwala sa resurrection. Marami silang disagreements, pero still, sila po yung tinatawag natin mga masters sa kautusan. Pero pagkakaiba po nila, mas elite ang mga kasama dito sa Sadducees o affluent, mas mayayaman, mas makakapangyarihan, politically speaking. Kaya po, sa Sanhedrin, yung kumbaga Supreme Court sa panahon nila, ay dito ang mga halos nakaupo dito yung mga Sadducees. Bakit? Makakapangyarihan po sila. Kaya po, at dito po maraming mga tagasunod din. Sila yung madalas na, bakit sila makapangyarihan? Kasi sila po yung mababait o kumbaga may connection sa kanilang mga mananakop na mga Romano. Pangatlong grupo ay tinatawag nating mga Zealots. Kung ang Sadducees ay close at nakikipag-collaborate sa mga Romano, kaya nagiging makapangyarihan sila, ang mga Zealots naman, yung ayaw na ayaw sa mga Romano at sa mga hindi Israelita doon sa lugar nila. Sinasabi nila, hindi babalik at hindi darating, I should say, ang Messiah hanggat hindi napipurify ang kanyang bayan. At kung hindi perfect ang Israel, kung hindi yan, kumbaga napipurify ang lahi natin, may mga foreigners pa rin dyan, may mga mananakop pa rin ng mga Romano, alisin natin yan. Dapat patayin yan. Gilitan ng leeg ang mga yan. So sila po yung tinatawag natin mga assassins, yung mga religious extremist na sila po yung nagpapadala ng kamatayan. Bakit? For the name of religion. At ngayon, sadly, meron pa rin ganito ang thinking. Ganito pa rin po ang the way they approach religion. Tinatawag natin silang zealot. Actually, isa sa mga disciple ni Jesus galing dito sa order na ito na, or religious group na ito ng mga zealot. Si Simon the Zealot, galing po siya dito. And lastly po, ay tinatawag nating mga Essenes. Ito po yung nabanggit ko kanina. Ang mga Essenes, ito po yung mga religious group na nagsasabi na para maging pure, sabi ng mga Pariseo, para maging pure, para maging katanggap-tanggap sa Panginoon, sundin mo ang utos to the letter, 100%, completely. Sa Essenes naman, ang kanilang utos, ang kanilang paniniwala ay kailangan natin maging pure, at para maging pure, kailangan nating umalis sa society. Bakit? Kailangan nating humiwalay sa ating kamag-anak, sa ating mga kabarangay. Bakit? Kasi makakasalanan yung mga yan. Pag tayo ay nakihalubilo, nakipag-usap, o tumira kasama nila, hindi tayo magiging pure. Bakit? Kasi mahahawa tayo, makakontaminate tayo, may infect tayo ng kasalanan nila. Kaya madalas sila yung nagpupuntahan sa bundok. Sila po yung mga nagtatago doon at sila po yung namumuhay doon na parang mga monks sa panahon ni Jesus. Ito po yung apat na grupo sa panahon ni Jesus na maraming na-confuse. Ano ba talaga yung paniniwalaan ko? Sino ba nagsasabi ng tama? Pero nung dumating si Jesus, maraming tao nagsabi, hindi ito katulad ng apat na yon. May something different na binibigay si Jesus. May authority siya na hindi mo makikita sa iba. Pakinggan nga natin. Kaya one day, libo-libo ang pumunta kay Jesus at nakinig kasama niya sa isang bundok. At doon po sa bundok na yon, binigay niya po ang Sermon on the Mount. At sa Sermon on the Mount na yon, ang kanyang intro ay yung tinatawag nating the Beatitudes. Ano ibig sabihin ng Beatitudes? Ito lang po, from Beatitudes. Ito po yung mga attitude ng mga Kristiyano, attitude na makikita sa bawat sumusunod kay Kristo na dapat makita sa atin. Kaya be, ito yung attitude na dapat maging tayo rin, ma-embody sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. At makikita po natin sa Beatitudes na dito po umiikot at dito po makikita natin ang Christian journey. Para po siyang ladder, para po siyang lakbayin, para po siyang journey. Na makikita natin na may simula, may next step, may following step, at higit sa lahat, meron pong ending. Ang unang step po dito ay yung makikita natin sa Matthew 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. At ano po yung makikita natin dito? Poor in spirit. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing poor in spirit, hindi po ibig sabihin ay walang pera. Siguro, iba sabi sana na lang walang pera yon. Pero ang ibig sabihin lang po ng poor in spirit ay wala po tayong spiritual na ipagmamalaki sa Panginoon,
kung hindi po natin kayang bayaran yung kasalanan natin, pag na-realize natin, hindi pala ako kayang iligtas lahat ng pagsisimba ko, lahat ng pagpe-pray ko, lahat ng ministry ko, hindi pala ako kayang iligtas nun. Hindi pala yun enough para ako'y makapunta sa langit, para ako'y magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Makikita natin, dukha pala ako. Wala pala akong mapagyayabang sa Panginoon. And doon po nagsisimula ang buhay Kristiyano. Marami kang nag-iisip, ang buhay Kristiyano nagsisimula kapag nabinyagan ka. Hindi po. Nagsisimula po yan sa realization, sa acknowledgement na ikaw ay makasalanan. Na wala kang ipapakita, may haharap sa Panginoon. Ang ambag mo lang ay sasabihin mo, Panginoon, ako'y makasalanan, maawa ka sa akin. Have mercy upon me, a sinner. Yun po yung atin pong masasabi. Dito po nagsisimula ang buhay Kristiyano kapag na-realize natin we are poor in spirit. And bakit karamihan sa atin hindi po nagkakaroon ng opportunity na sumunod kay Kristo kung papaano dapat siyang sinusundan? Kasi namimiss na natin, first step pa lang, hindi na natin magets. Akala natin, yung pagsunod natin sa kautosan, pagsunod natin sa Bible, pagsimba natin sa church ng maaga, yun yung magliligtas sa atin. Akala natin yun yung basis ng kaligtasan. Pero hindi po. The moment you realize na yun palang mga bagay na yun, ay wala po talaga. Walang ambag, walang merit ho yun. Ma-realize natin, ako pala ay dukha. Ang aking kayamanan lang ay ang kabutihan niya. Kaya po yun po yung first step sa pagiging Kristiyano. Next step po is, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Pag na-realize natin na wala pala tayong mahihambag, tayo po'y malulungkot, tayo po'y malulumbay, tayo po ay magigrieve na hindi po tayo kayang iligtas ng ating sariling lakas, ng sarili nating kagustuhan, sa sarili nating willpower, sa sarili din nating disiplina, sa sarili nating achievements, hindi pala tayo nandito maliligtas. Kaya tayo malulungkot, mabibreak yung puso natin. But at the same time, sinasabi ng Holy Spirit, I will comfort you. Ako ang pagpapalakas sa iyo. Kasi alam natin, sa sarili nating lakas, wala tayong maibibigay sa Kanya. E po yung next step. Blessed are those who mourn. Third po is, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Pag sinabing meek, hindi po ibig sabihin nito ay humble. Ang ibig sabihin po nito ay humble enough with gentleness. With a realization na hindi sila better sa iba. Alam niyo po kasi ang tendency natin mga Kristiyano. Pakita sa sarili natin na ako'y sumusunod kay Kristo, kayo hindi. Ako mas angat sa iyo hindi. Ikaw hindi kasi hindi ka sumusunod kay Kristo. Mali mga kapatid. Kapag na-realize natin na makasalanan tayo, walang imaibibigay sa Panginoon, at tanging awa niya lang ang magliligtas sa atin, sa tingin niyo makakapagmayabang ka pa? Sa tingin mo, mababa ang tingin mo sa ibang tao? Masabi lang natin, katulad mo rin ako. Hindi ako angat sa iba, ako'y katulad ng bawat isa sa atin na makasalanan, na nangangailangan ng awa ng Diyos. Kapag na-realize mo yun, hindi ka na magmamayabang. Hindi na mababang tingin mo sa iba. Hindi na yung tingin mo sa sarili mo ay angat ka. Pero makikita mo, wala pala akong dapat pagmayabang. Hindi na ako entitled. Bakit? Kasi all I have is grace. Ang tanging meron lang ako ay awa ng Diyos. Bakit ako magmamayabang? Kaya po, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Para sa atin po ang mundong ito, para sa atin ang gagawing bagong langit at bagong lupa ng Diyos. At pangatlo, ang sunod naman po pang-apat ay, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Kapag na-realize natin na wala pala lang tayong may pagmamayabang, na tayong makasalanan din katulad ng iba, tayo nalulungkot sa ating kondisyon, ma-realize natin, teka nga muna, kung ganito na lang ang aking kondisyon pero minamahal pa rin ako ng Diyos, gusto ko siyang kilalanin. Sayabang ko ba naman na to? Pero pinakilala niya sa akin ang aking tunay na kondisyon na wala pala akong may pagmamayabang. Pero sinasabi niya pa rin na mahal niya rin ako. Gusto ko siyang kilalanin. Gusto ko maging close sa kanya. Yun po ang kwento ni Pablo. Alam niyo po si San Pablo, nung sinulat niya po ang kanyang letter sa mga taga-Filipos, doon po sa Philippians chapter 3, doon po nagkaroon siya ng autobiography. Sinulat niya po din yung buhay niya. Buhay niya bago makilala si Jesus. Sabi niya, ito yung mga pinagmamayabang ko. Tinuloy ako ng ikawalong araw, which is respected culture sa panahon nila, respected tradition. Ano pa po? Na siya ay
Ben galing sa lahi ni Benjamin, which is big deal sa kanila kasi original at kumbaga legit siyang Israelita. Siya ay Pharisee of the Pharisees. Siya kumbaga, siya ay mas respetado siya na Pharisee na tagasunod ng kautusan. Wala siyang nilalabag na kahit ano, nasunod niya na lahat ng letter ng kautusan. Pero sabi niya, pero nung nakilala ko si Kristo at yung righteousness na in-offer niya, na hiwalay sa pagsunod sa kautusan, kundi ito'y makikita lang sa dahil sa biyaya niya, sa ginawa niya sa krus, nakita ko ang beauty. At sabi niya, kung ikukumpara ko yung beauty na nakilala ko kay Kristo, nung na-encounter ko sa kanya, yung awa niya sa akin na makasalanan, at kung ikukumpara ko to dun sa lahat ng mga achievements ko, pinagmamayabang ko yung resume ko sa langit, sabi ko, basura lang lahat yun. Actually, mas malala pa nga yung word niya, hindi basura eh, kundi dumi ng kayop. Ganun lang siya kung ikukumpara kay Kristo. Kaya sabi niya, dahil ganun na lang ang pag-ibig na pinakita niya sa akin, wala akong ibang gustong gawin kundi kilalanin siya. Basahin po natin sa Philippians 3, may kita niyo po doon. Wala akong ibang gustong gawin just to know Him more. But to know Him more. Yun po ang ating nangyayari sa atin. Kapag na-realize natin, niligtas ako ng Panginoon sa Kanyang awa. Gusto ko maging ganun din katulad niya. Gusto ko siyang kilalanin. Kaya po, sunod po na step sa hunger and thirst for righteousness is, blessed are the merciful for they will be shown mercy. Pag na-realize natin na tayo ay niligtas ng dahil sa awa, hindi natin mapipigilan na maging maawain din. Na tayo magpakita ng awa sa iba. At kahit na po sa ating mga kaaway, kahit na po sa mga taong nanakit sa atin, we can't help but to forgive them. Alam niyo po mga kapatid, alam ko marami sa atin nag-struggle sa mga pagpapatawad, sa forgiveness. At alam ko po yung struggle na hindi okay yung ginawa sa atin ng mga tao na tayo po yung nasaktan, hindi sila pa yung ayaw mag-sorry, tapos tayo yung pa yung biktima. And it's hard for us to forgive. And alam po natin, yan po yung very human trait na mahirap tayo magpatawad kasi ang puso natin, hindi talaga yung magpagpatawad. Pero dito po sinasabi ng Panginoon, ang sikreto sa pagpapatawad is ma-realize mo, tumingin ka lang po sa krus ng Diyos na nagpatawad sa kanyang kaaway, which is ikaw. Nang walang kapalit, walang kabayaran, ng libre lang, pero pinatawad ka pa rin. Mag-soak, ibabad ho natin ang puso natin doon sa pag-ibig na yan. Unti-unti, pag nakita po natin, ipanalangin natin ang ating kaaway. Ipanalangin natin ang mga nanakit sa atin. May kita natin maya-maya yung galit napapalitan na ng awa. Yung galit, napapalitan na ng pagkahabag dun sa tao na yun. And later on, we would be ready to forgive. At ang forgiveness, di po yung one-time event. It's a continuous, painful process. Bakit? Kasi ganun din siya sa atin eh. Ang Panginoon, ganun din sa atin eh. We always make mistake. It always pains Him to see us na nagkakasala. Pero He always forgive us. Sino ba naman tayo na mag-withhold, mag-hold on sa guilt, mag-hold on dun sa galit dun sa taong yun. Kaya po, sa pagpapatawad, hindi lang po natin pinapalaya yung tao. Ang pinapalaya po talaga natin yung puso natin. Na kontrolado pa rin ng galit, ng resentment, at ng negative na mga emotions towards that man. Hindi po ba panahon na para i-let go ang mga bagay na ito? Kaya po, sunod po ay pagiging merciful. So, sunod po sa pagiging merciful ay, blessed are the pure in heart for they will see God. Ang mga pure in heart, sila po yung makakakita sa Diyos. May encounter nila ang Diyos, face to face. Bakit? Ang mga pure in heart, sabi ng mga Essenes, para maging pure, kailangan kong lumayo sa mga tao. Sabi ng mga Pariseo, para maging pure, kailangan kong sundin completely 100% ang kautusan. Pero ang sinasabi po ni Jesus, ang sikreto sa pagiging pure in heart, kailangan mo lang magpakita ng awa sa ibang tao. Bakit po? Sa pagpapakita kasi ng awa sa ibang tao, nababago po yung puso natin. Sa pagtulong sa iba, sa pagpapatawad sa iba, naaalis yung selfish heart o nababawasan yung magiging selfish ng puso natin at mas nagiging mapalapit po tayo sa puso ni Kristo. Self-giving, self-loving, self-sacrificing dahil sa pag-ibig. Kaya po, ano po ba ang pure na relationship? Paano po ba ito nakikita? Paano po ba yung pure in heart? Hindi po sa paglayo sa mga tao, kundi sa paglapit at pagtulong sa kanila. Sabi po sa James 1.27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. Ano yun?
to look after the orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted from the world. Akala kasi natin, pagiging pure in heart, lumayo lang sa mundo. Kaya hindi na tayo nakikinig ng ganitong music, ganitong mga palabas, ganyan-ganyan. Hindi na tayo ganyan manamit. Yun yung madalas nating definition ng pagiging pure in heart. External lang yun, mga kapatid. Pero ang sinasabi ng Biblia, kung gusto mo maging puro ang iyong puso, be with the community. Engage with the community. Help the community. Be a blessing to the community. Doon po nababago yung puso mo. At ano yung keep yourself being unspotted from the world? Hindi po yung tinutukoy dyan yung kinds of music, pananamit. Hindi po yun talaga yung main deal doon. Ang pagiging worldly po ay ito po yung way ng pag-iisip. Ang mundo kasi kapag nasaktan mo ang mga taong makamundo, ang gusto nilang gawin, magigante. Pero ang mga Kristiyano, kapag ikaw ang nasaktan mo ang mga Kristiyano, tayo po'y tinatawagan na magpatawad. Yun po ay yung pagiging unique, yun po yung pagiging peculiar sa mga tao. Yun po yung pagiging against the world. Sabihin mo, ganda-ganda mo nga ng pananamit mo, ganda ng music mo, hindi ka nakikinig sa mga madrums na mga music, pero ugali mo pang mundo. Wala rin yun. Hindi po yun yung pagiging bagay paglayo sa mundo. Ang tunay na paglayo sa mundo ay yung paglapit sa puso at karakter ni Jesus. Sunod po. Kaya po, pure in heart, and after po na pure in heart, dito po natin makikita, blessed are the peacemakers. Bakit po peacemakers? For they will be called the children of God. Bakit children of God? Kasi napapakita nila ang ministry ni Jesus. Ang ministry po talaga ni Jesus, bakit po siya pumunta sa mundong ito? Para mapagkaisa, ma-unite, magkaroon ng peace ang langit at ang lupa, ang Diyos at ang tao, ma-unite. Magkasundo. Bakit? Na nasira ng kasalanan, ma-unite niya. At dahil na-unite tayo bilang mga Kristiyano sa Panginoon, ang ating ministry ngayon, mag-unite din ng mga tao sa kapwa nila tao, sa mga broken relationships. Hindi na tayo magiging source ng away, hindi na tayo magiging source ng gulo, tayo na yung magiging source of peace and harmony and mediation sa mga tao. Wala ho tayong kakampihan, pero ating kakampihan ay ang kapayapaan. Hindi po yung kumbaga pag-iwas sa issue, hindi ang kapayapaan po hindi pag-iwas sa issue, pero pag-confront sa issue ng may pag-ibig. Yan po yung kinakailangan ng mundo ngayon, di po ba? Kaya po, last po natin is peacemakers. And lastly, dito po natin makita yung last step sa pagiging attitude ng Kristiyano. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Para po ito sa mga inuusig. Ano bang may inuusig yung mga nilalait, binabash dahil Christian? Meron kasi mga binabash. Kumbaga, merong mga sinasabi ng mga nilalait dahil sila po ay Kristiyano. Pero meron naman talaga nakabash-bash yung mga Christians. Bakit? Kasi yung attitude na pinapakita mo, hindi po katulad ni Kristo. Kaya nagtataka yung mga tao na bakit ganyan ka, Christian ka pa naman. Pero nakikita natin, madalas, hindi yun dahil sa blessed are the persecuted. Yun po talaga ay dahil ka-persecute tayo. Kasi attitude natin, hindi katulad ni Kristo. Pero kapag ang attitude natin katulad ni Kristo at binabash pa rin tayo, pinapersecute tayo, sinasabi ng Bible, blessed are you. Ito sinabi, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you. Because of me. Not because of you, but because of me. Pwede ho tayo mabash kahit sa sarili nating mga fault and sa sarili nating weaknesses. Pero kung ibash po tayo dahil sa pagtitiwala, pagpapakita natin ng pag-ibig, peacemaking, and mercy ng Panginoon, blessed are you. Sabi po dito, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Magalak ho tayo. Sapagkat hindi ho tayo mag-isa na ganito ang naramdaman. Kaya po ang last po natin is persecution. Blessed are the persecuted. Ito po ang sabi ni Dietrich Bonhoeffer, isa pong German theologian ng panahon ni Hitler. Nang buhay Kristiyano, hindi po yan buhay ng kumbaga pampasaya na merong prosperity, may kakaroon ka ng pera, mati. Hindi po ganun. Sinasabi niya, kapag sumunod ang isang tao kay Kristo, when Christ calls a man, he bids him to come and die. Kaya po persecution po talaga ending. Come and die sa sarili natin, pang araw-araw. Kasi hindi na po tayo yung nabubuhay. Ang nabubuhay na sa puso natin, si Jesus. Siya po ang sentro ng buhay natin. At siya po ang reason ng ating pamumuhay. Kaya po yung mga buhay ng mga alagad ni Jesus, hindi po madali. Sila hindi po sila yung kumbaga nag-enjoy sa kayamanan. Hindi po. Lahat po sila namatay at pinatay. Kaya po ang tanong sa atin, ano po bang itsura ng buhay Kristiyano? Ang buhay Kristiyano po
It's a journey. Isa po siyang lakbayin. Pero hindi lang po siya basta-basta lakbayin. It's a messy yet meaningful journey. Hindi ko po alam kung nasaan po kayo sa steps na pinakita natin dito. Siguro nasa step 1, step 3, step 5, step 8. Hindi ko po alam kung nasaan po tayo dito sa attitude na binibigay, tinuturo sa atin ng Panginoon. Pero kung nasaan man po tayo dito sa ating mapa, sa ating journey na to, sa messy journey na pagiging Kristiyano, ito po ang pangako sa atin. Sabi po sa unang step, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ganun din po ang sinabi niya sa last, sa persecution. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ibig sabihin mga kapatid, simula at ending ng Christian journey, anuman ang attitude na tituturo sa iyo ng Panginoon, anuman yung attitude na na-instill sa iyo ng banal na Espiritu, ito pong pangako sa atin. Wherever you are in your Christian journey, heaven is your home. Heaven is your home. Nag-struggle ka? Nag-struggle kang tanggapin na ikaw ay poor in spirit? Nag-struggle ka na maging peacemakers? Nasaan ka man doon sa parte ng Christian journey para sa iyong langit? Hindi dahil sa perfect ang journey mo, pero perfect ang Savior mo. Hindi dahil sa maganda yung paglakad mo, pero dahil sa direksyon ng paglakad mo. Kasi ang direksyon ng paglakad mo, patungkol kay Kristo. Kaya po, kung nasan man po tayo sa ating Christian journey, marami tayong struggles, marami tayong mga tanong, just keep on walking. Just keep looking at Jesus. At nawa po sa atin pong mensahe ng awit na ito, mas lalo po itong ma-instill sa ating mga puso.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Nang tawagin ng Diyos ang mga Hebreyo na nasa Ehipto para maging kanyang bayan, humingi siya ng isang nakikitang tanda mula sa lahat ng nagnanais na mapabilang sa kanya. Kinakailangang maniwala sila sa Diyos, tanggapin siya bilang isang personal na tagapagligtas, at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Natupad ito sa pamagitan ng sakripisyo ng isang tupa na kumakatawan sa hinaharap na kamatayan ng Mesiyas at ang pagwisik ng kanyang dugo sa pintuan ng mga tahanan kung saan sila nakatira upang kumatawan sa talaan ng kapatawaran sa mga aklat ng langit. Ngunit bilang karagdagan sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, kailangan ng isang nakikitang tanda na magpapaiba sa kanila sa mundo bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ang itinatag na hudyat o sign nito ay ang seremonya ng pagtutuli. Nang matapos ang makalupang santuwaryo at pinasinayaan ang mga serbisyo nito, kailangang pumasok ng mga pari sa sagradong tolda na isang diwa ay kumakatawan sa makalangit na Jerusalem na ipinangako sa lahat ng sumusunod sa Diyos, at kailangang hugasan ang kanilang mga sarili sa isang hugasan. Ang mga seremonya ng makalupang santuwaryo ay tumigil sa kamatayan ni Kristo, at lahat ng mga mananampalataya ay naging espiritual na mga pari ng makalangit na santuwaryo. Sinasabi sa 1 Pedro 2:9, "Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos." Naglilingkod sila sa Diyos bilang mga pari, at dahil dito, hinuhugasan nila ang kanilang mga kasalanan sa buhay na balon para makapasok sa mga pintuan ng banal na lungsod. Nang ituro ni Juan Bautista ang Panginoong Yesus bilang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, hiniling niyang magpabautismo. Ngunit sinalungat siya ni Juan na nagsabi sa aklat ng Mateo 3:14-16, "Ako ang dapat mong bautismuhan, at ikaw pa nga ang lumapit sa akin." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran." At siya'y sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Si Kristo ay hindi kailanman nagkasala. Ngunit para ipakita ang kahalagahan na ibinigay ng Diyos sa simbolong ito, siya'y binautismuhan bilang halimbawa. Sa lumang tipan, kapag pumasok ang isang pari sa santuwaryo nang hindi naghuhugas ng sarili sa hugasan, hahatulan siya ng kamatayan. Ang mananampalataya sa bagong tipan na nais pumasok sa makalangit na Jerusalem ay dapat mabautismuhan. Ayon ito sa Marcos 16:16, "Ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Narito ang dalawang mahalagang detalye na dapat isaalang-alang bakit kinakailangang ilubog si Jesus sa ilog ng Jordan nang siya'y mabautismuhan. At bakit binigyan niya ng ganoong kahalagahan ang bautismo?
Nang magsalita ang mga apostol tungkol sa bautismo, ginamit nila ang salitang Griego na baptizo na nangangahulugang ilubog. Ayon yan sa 1:3:23, ganito ang sinasabi. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig. Ang mga ito'y pumupunta roon at nagpapabautismo. Ipinaliwanag ito ni San Pablo sa gayunding paraan sa Roma 6:3-4 at 6. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Nakikita natin kung gayon na ang bautismo ay isang pampublikong patotoo na ibinaon natin ang ating lumang buhay ng kasalanan upang muling mabuhay sa isang bagong buhay Kristiyano. At sa parehong pagkakataon, ipinapahayag natin sa publiko na tinanggap natin ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay para sa kaligtasan. Sinabi ito ng Panginoong Yesus sa aklat ng Mateo, 10:32-33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Si Kristo na ating halimbawa ay pumasok sa ilog ng Jordan dahil may sapat na tubig doon para simbolikong ilibing at muling mabuhay. At ginawa niya ito noong sapat na siya ang gulang upang malaman ang taimtim na tipan na ginawa niya sa kanyang Ama. Ang isang sanggol ay wala sa posisyon na gawin ito dahil ang mananampalataya ay dapat dati nang naturuan ng salita ng Diyos. Dapat siyang manampalataya kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas at mamuhay ayon sa kanyang nalalaman. Ito ang sinasabi ng Mateo 28:19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila. Ganito rin ang tinutukoy sa Marcos 16:16, ang wika. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Meron lamang iisang bautismo ang tinatanggap ng Diyos bilang tanda ng paghahanda sa pagpasok sa mga pintuan ng banal na lungsod. Kaya, ito ang sinulat ni San Pablo sa Epeso 4:5, ang mababasa. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ganito naman ang sagot ni Hesukristo kay Nicodemo tungkol sa pagmamana o pagmana ng kaharian ng Diyos sa langit. Sa aklat ng 1:3:5, ganito ang sabi. Sumagot si Jesus,
Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tulad ng bawat disipulo ni Kristo, kailangan ni Pablo na makipagpunyagi araw-araw laban sa kasamaan. At araw-araw ay kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya naman isinulat niya ang mga pangungusap na ganito sa 1 Korinto 15:31. Ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dapat tayong mamatay sa kasalanan araw-araw at ipanganak na muli sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo. Ngunit bilang karagdagan, hinihiling sa atin ng Diyos na magbigay tayo ng patotoo sa publiko sa araw-araw na kapanganakan sa isang beses sa isang buhay na kaganapan ng bautismo. Kaya ang bautismo ay nagiging katulad ng isang birth certificate. Isang nakatalagang araw sa ating buhay sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo kung paano ang bautismo ay pampublikong patotoo ng isang bagong espiritual na kapanganakan. Salamat sa kamatayan at muling pagkabuhay ng tagapagligtas. Yun ang naging karanasan natin. Ang Panginoon ay nagpasimula ng iba pang mga ritual kung saan sa panapanahon ang mga mananampalataya ay muling mapagtibay ang kanyang pagtanggap sa kahangahangang banal na gawain yon. Noong Huwebes, bago ipinako si Kristo sa krus, nagpulong siya at ang kanyang mga alagad sa itaas ng palapag ng isang bahay. Nakaugalian ng isang alipin ang paghuhugas ng paa sa mga panauhin. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang kasamang alipin. Dahil walang gustong magpakumbaba para gawin ito, tumayo si Jesus mula sa kanyang pagkakaupo at sa pagkainan, tinanggal ang kanyang balabal at naglagay ng tuwalya sa harapan niya. Pagkatapos nagsalin siya ng tubig sa isang palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Pagkatapos niyang hugasan ang kanilang mga paa, kinuha niya ang kanyang balabal at bumalik sa mesa at sinabi ang ganitong pangungusap sa 1:13-15. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling naupo, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo. Sapagkat ako nga, kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko nga ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo." Sa pagpapatuloy ng talatang 17, ang wika, mga kapatid, "Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gagawin." Sa kasunod na kwento, binanggit ng Lucas 22:19 ang mga ganitong mga pangungusap. "At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, 'Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.'"
tinapay ang simbolo ng kanyang katawan, na inulos at sinaktan nung siya'y namatay sa krus upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Korinto, sa unang libro ng Korinto, 11:25 at 26, ganito ang mababasa. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan, na sinasabi, "Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Sa panahon ng communion ceremony, ang isa ay hindi makakakain ng leavened bread o yung tinapay na may libadura o fermented wine, hindi niya maiinom. Dahil ang mga ferment na ito ay sumisimbolo sa kasalanan. Kapag tayo ay nakikibahagi sa mga seremonya ng pagkain ng tinapay na walang lebadura at pag-inom ng purong katas ng ubas, hindi natin ipinahahayag na si Kristo ay physical na naroroon sa pamamagitan ng mga ito. Ngunit, siya'y darating sa lalong madaling panahon upang iligtas tayo. Ang mga seremonyang ito ay nagbibigay sa mananampalataya ng sapat na dahilan upang maging masaya at mapagpasalamat. Yun ang wika ng aklat ng 1:3-16, mga kaibigan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapaamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi pa rin sa aklat ng Apokalipsis 3:20, ganito po ang wika ng banal na kasulatan. "Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko." Dahil sa masaganang banal na pag-ibig na ito, napakahirap na manatiling insensitive tayo. Narito ang tagapagligtas. Ayon kay San Pablo, 2 Corinto 6:2, ang wika. Sapagkat sinasabi niya, "Sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon, nang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan." Napakasarap isipin at tanggapin ang katotohanan ito, kaibigan. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Tinatawagan tayo ng Panginoong Yesus sa isang hindi mo dapat tanggihan na paanyaya. Ngayon, ang kaligtasan. Nais niyang ang buhay natin ay makaranas ng pagkabago sa pamagitan ng kanyang biyaya. Bautismo, isang pampublikong kapahayagan ng iyong pagmamahal sa Diyos. Nais niyang sa puso mo manggaling ang isang desisyong, nais mong maging tunay niyang anak sa pamagitan ng isang pagpapahayag. Mailibing ang buhay mo sa kanyang kamatayan upang mabuhay na maguli sa kanyang kapangyarihan. Mga mahal kong kaibigan, ngayon na ang wika ng banal na kasulatan. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sakana. Ang kaligtasan ay ngayon na. Ngayon, katulad ng sinabi ng Biblia, kapag narinig mo ang katok
at pagtuktok ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng Banal na Espiritu, huwag mo nang tanggihan, huwag mo nang hindian. Tanggapin mo ang paanyayang ito na kasama mo ang Diyos sa pagbabago ng buhay.

Kaibigan, nais ni Jesus na magkaroon ka ng bagong buhay kasama niya. Kasama mo ang Diyos sa pagbabago ng buhay. Nais ng Panginoong Jesus na ibahagi sa iyo ang buhay na walang hanggan. Nais niyang ibahagi sa iyo ang kagandahan at kasiyahan ng bagong langit at bagong lupa na ginawa niyang bago para sa iyo. Binayaran niya ang halaga para sa iyong katubusan doon sa Kalbaryo. At inaanyayahan ka niya na lumapit at tanggapin ang sakripisyong iyon para sa iyo, para sa atin. Inaanyayahan ka niyang tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas at magpabautismo. Ngunit nasa iyo pa rin ang pagpili at kaibigan, kapag ginawa mo ang desisyon na iyon, ngayon nariyan si Kristo upang tulungan ka. Kahit anong problema, kahit anong hirap, nariyan ang Panginoon parati. Kasama mo ang Diyos. Hindi mo ba iaabot ang iyong kamay kay Jesus ngayon? Iniaabot niya ang kanyang kamay sa iyo. Abutin mo, kaibigan. Tayo ay manalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat sa ipinagkaloob mo po sa amin ng pagkabago ng aming buhay sa pamamagitan ng banal mong Espiritu at kapangyarihan. Sa iyong biyaya na labis-labis, sa iyong dugong nagpapatawad at naghuhugas ng aming mga kasalanan. Nais mo po, O Diyos, na ito'y aming ipahayag, na ikaw ay aming kilalanin bilang personal naming tagapagligtas, manunubos ng aming buhay. Nais mo po sa amin na kami mabautismuhan. Mailibing ang aming lumang pagkatao upang mabuhay na maguli sa amin ang bagong buhay, lalakad kami sa kabanalan. Amang banal, salamat po sa pangako mo at katiyakang sasamahan mo kami sa pagkabago ng aming buhay. Bindisyonan mo po, Panginoon, ang lahat ng sayo ay tumatanggap, kumikilala, nagnanais na mabago ang buhay upang maranasan ang iyong pangakong kapayapaan at kaligayahan na dito pa sa lupa ay amin ang maranasan ang tamis at sarap ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Tinanggap mo ang aming dalangin at kahilingan. Inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: all things new. Hope starts here.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: dati po akong Catholic. From the start, ng bata ako hanggang age na 23, I think, sa Catholic ako nag-church. Then, sometimes 1986, napunta ako sa isang Pentecostal church sa Santa Mesa. Doon ako nagsisimba, doon ako nagkaroon ng paninalig sa ating Panginoon. Nung mag-retire na ako, nagkaroon ako ng parang sideline ng construction. Nakakuha ko ng project dito sa Lipad. Ang nagkataon naman, nagkaroon ng pandemic. So, nahinto yung project ko. At sa pagtambay ko lang dito sa bahay ng aking mga parents dito sa Lipa, napunta ko sa isang internet program sa YouTube. Doon ko nakita yung Unlocking Bible Prophecy by Cami Altman. So parang may nag-guide talaga sa akin Holy Spirit para makita ko yung Unlocking Bible Prophecy. Pagkatapos ko mapanood yun, talagang natouch ako ng Holy Spirit. Dito ko nakita ang tunay na liwanag nung makita ko yung pinanood ko kay Cami Altman regarding the scriptures, yung tungkol sa Sabbath, no? And then tungkol naman doon sa life after death, no? So madaming talaga ako nakita na hindi ko nalaman doon sa dati kong sinisimba. Parang may kulang lang po doon sa mga itinuturo nila. Dito ko nalaman ang kompleto sa Seventh Day Adventist. So hanggang natapos ko ang 14 episodes ni Cami, diyaya ko yung mga pamangkin ko tsaka yung mga kapatid ko na mag-invite ng pastor sa Seventh Day Adventist para mabaptize kami, mag-membro ng Seventh Day Adventist, dahil naniniwala ako na sa pagsanib namin sa Seventh Day Adventist, magagad kami ng Holy Spirit sa tamang daan patungo sa ating Panginoon.
1: Ang una pong kanyang na hingan ng impormasyon ay si Sister Lini Martin na dati niyang kaklase. At si Sister Lini Martin ay agad namang nag-text sa akin sa appointment na naiset ay akin pong pinuntahan ang pamilya ni Engineer Cesar Mayo. At laking gulat ko ng pagbukas ko ng pintuan sa kanyang malaking TV set, kanyang pinapanood ay ang Unlocking Bible Prophecy by Sister Cami Altman. Ine-expect ko na pagdating ko nung Sunday ay dalawa lang yung babaybol studyhan ko, at upat laking gulat ko, siyam ang audience ko. Na kumpleto nila yung 14 series ng Unlocking Bible Prophecy. At ang una niyang kasama sa panunood ay si Jeremy, yung bata, 10 years old, na talagang very touching ang kanyang decision. Sabi niya, Pastor, I'm ready to be baptized. So yung kanyang mga kasamahan ay hindi pa bukali na nagpasya, datupat noong sunod na linggo nang hingin ko ang pasya nila, ay lubusan ng nagpasya yung lima.
0: Malakas na yung aking pananalig sa Panginoon na ang pananalangin ko lang sa Panginoon, parati akong gabayan, malayo sa tukso. At alam ko na sa tamang direksyon na ako ng aking faith sa Panginoon. Panalangin ko sa pamilya ko na sa pagkakataong ito na nababtize na itong aking mga mabangkin at kapatid ko, na tuloy silang matouch ng Holy Spirit at magtuloy-tuloy ang pananalig nila sa Panginoon through the truth in the Bible, sa scriptures. Malaking bagay yung kay Cami Altman na biglang nagliwanag yung tinatahak naming faith dahil doon sa 14 episodes na yun. Ang daming explanation doon na talaga naman pag chinek mo na sa Bible na hindi na didiscuss na sa ibang denomination.
2: I was thrilled nung mabalitaan itong istorya ng conversion story nitong Mayo and Javier family. Nagpuri ako, nagpasalamat sa Panginoon na nagbubunga yung initiative ng ating church, yung ating investment sa social media evangelism. So ang aking panalangin sa Mayo family na patuloy silang magsaliksik, patuloy i-share ang kanilang natuklasang katotohanan, yung mga link i-share nila sa kanilang mga kaibigan, at ang aking dalangin na pagpalain sila ng Panginoon ng mahabang buhay ng paglilingkod sa Kanya.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM sa atin pong pangumagang programang Rise and Reflect. Napakabuti po ng ating Panginoon na muli niya tayong ginising, pinagkaloob ang buhay sa atin sa umagang ito at marapat lang na ibalik natin ang pasasalamat at papuri sa kanyang dakilang pangalan. At binabati ko po kayo ng happy God first morning saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maranasan. Ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa Aklat ng Filipos at tayo ay nasa Kabanatang 3, Talatang 17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sinabi ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako o kami. Hindi niya ibig sabihin na siya ay perpekto. Sa mga naunang talata ay sinabi pa nga niya na hindi pa niya nakakamit o naaabot ang dapat na maabot. Ang punto niya ay kung gusto niyong makita kung paano mamuhay ang isang taong sumusunod kay Kristo, tingnan niyo ang buhay na ipinapakita ng mga lingkod ng Diyos. Mapapansin din ang salitang tingnan ninyo. Ibig sabihin, may mga taong maaaring maging living example ng pananampalataya. Hindi lamang nila sinasabi ang tungkol kay Kristo, nakikita si Kristo sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ang mensahe ay, una, ang pananampalataya ay dapat nakikita, hindi lamang naririnig o sinasabi. Pangalawa, ang buhay natin ay maaaring maging gabay sa ibang tao. At pangatlo, si Kristo pa rin ang tunay na modelo. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako dahil magaling ako. Ang kanyang buhay ay dapat tularan dahil ito ay nakatuon kay Kristo. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay, kapag nakikita nila ako, nakikita ba nila si Kristo? Ang talatang ito ay hamon sa bawat isa sa atin. Mamuhay ng isang buhay na matatagpuan si Kristo. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o nais mong magkaroon ng personal na Bible study sa inyong tahanan, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang talatang 17 at hanggang 19 ng Kabanatang 3 ng Filipos sa Talatang 17. Mga kapatid, gayahin niyo ako at tingnan niyo yung mga taong sumusunod sa example na pinakita namin sa inyo. Kasi gaya nga ng madalas kong sinasabi sa inyo, maraming namumuhay na kaaway ng krus ni Christ. Sinasabi ko ulit ito sa inyo ngayon at naiiyak akong ulitin ito. Mapupunta sila sa impyerno kasi ginagawa nilang Diyos ang mga gusto ng katawan nila. At imbes na mahiya, proud pa sila. Puro mga bagay lang dito sa mundo ang laman ng utak nila. On the lookout, keep your eyes to those who lives as we do. Ang sinasabi ni Apostol Pablo. May kasabihan na life doesn't come with an instruction manual. Totoo. Walang manual na kasama sa nung tayo ay ipanganak o nung ipanganak ang ating mga anak. Pero kung pag-uusapan ng buhay, mayroon tayong napakahalagang gabay, ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sa Biblia, makikita natin ang mga prinsipyo kung paano mamuhay ng may karunungan, layunin at tamang direksyon. Pero hindi lamang pagbabasa ang kailangan.
natututo rin tayo sa pagmamasid at paggaya. Isipin mo ang isang bata o ang iyong anak, natuto siyang magsalita dahil sa naririnig niya mga salita ng mga taong nakapaligid sa kanya. Natututo siyang kumilos dahil pinagmamasdan niya ang mga magulang niya. Kaya hindi nakapagtataka ang kuhang-kuha ng ating mga anak ang ating mga mannerisms. Ganon din tayo. Minsan, hindi natin namamalayan. May mga taong hinuhubog ang ating pag-iisip, values, and lifestyle. At mas malakas ito ngayon dahil sa social media. Araw-araw, may mga taong nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating bilhin, isuot, isipin, hangarin, at maging kung ano tayo. May mga taong tinatawag nating influencers dahil malaki ang epekto ng kanilang buhay at mensahe sa kanilang mga followers. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, "Keep your eyes on those who lives as we do." Hindi lamang ito simpleng tingnan ninyo sila. May ideya ito ng maingat na pagmamasid. Para bang sinasabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo kung sino ang ginagawa ninyong halimbawa ng inyong buhay, kung sino ang inyong sinusundan. Sapagkat hindi lahat ng sikat ay magandang halimbawa. Hindi lahat ng maraming followers ay may tamang direksyon. Hindi lahat ng nagsasabing gusto nilang tulungan ka ay tunay na naghahanap ng ikabubuti mo. Kaya mahalagang itanong, sino ang humuhubog sa ating isipan, sa ating pagkatao? Sa mga talatang ating binasa ngayon, narito ang mahalagang katotohanan. Una, check your influence. Suriin kung sino ang nakaka-impluensya sa iyo. Hindi masama ang magkaroon ng role model. Ang tanong ay, sino? Sino ang madalas mong pinapakinggan? Sino ang madalas mong pinapanood? Kanino mo kinokopya ang lifestyle, values at pananaw mo sa buhay? Dahil ang madalas nating pinagmamasdan ay unti-unting nagiging bahagi ng ating pagkatao. By constant beholding, we become changed. Kaya huwag lamang itong itanong, sikat ba siya? Itanong ano ang itinuturo ng buhay niya sa akin. Pangalawa, check their motive. Suriin kung ano ang nagtutulak sa kanila. Hindi lahat ng nagbibigay ng payo ay masama ang intensyon, pero hindi rin lahat ng nagbibigay ng payo ay tunay na naghahanap ng ikabubuti natin. Sa Filipos, Kabanatang 3, Talatang 19, binanggit ni Apostol Pablo ang mga taong ang pangunahing iniisip ay ang kanilang sarili at mga bagay na panandalian o pangsanlibutan ito. Kaya ang itanong natin ay, ano ang motivation ng taong sinusundan ko? Gusto ba niya akong tulungan na maging mas mabuting tao o gusto lang niya akong maging follower? Gusto ba niyang magkaroon ako ng mas makabuluhang buhay o gusto lamang niyang makuha ang aking attention o loyalty? At pangatlo, check their values. Suriin kung ano ang pinahahalagahan nila. Sa Filipos, Kabanatang 3, Talatang 18, ipinakita ni Apostol Pablo na may mga taong nakatuon lamang sa mga bagay na panandalian. Kaya mahalagang tingnan natin, hindi lamang ang sinasabi ng isang tao, kundi kung ano ang pinahahalagahan ng kanyang buhay. Ano ang pinakamahalaga sa kanya? Pera, popularity, power, pleasure, recognition, o may mas mataas siyang pinahahalagahan katulad ng katotohanan, kabutihan, pag-ibig, paglilingkod at mga bagay na may eternal value. Dahil kung sino ang palagi nating tinitingnan, maaaring siya rin ang maging direksyon ng ating buhay. Maraming tao ngayon ang may followers, pero ang tanong ay saan kanila dinadala? Kung gusto natin magkaroon ng buhay na may tamang direksyon, magandang itanong, ang mga taong sinusundan ko ba ay inilalapit ako kay Kristo o lalo lamang akong napapalayo sa Kanya? Kaibigan, sino o ano ang may pinakamalaking impluensya sa iyong pag-iisip at pamumuhay ngayon? And is that influence leading you toward the kind of person you truly want to become? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777,
0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Diyos naming Ama, Panginoong Banal, tulungan mo po kaming maging maingat sa mga tao at bagay na hinahaya naming humubog sa aming buhay at pag-iisip. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang mabuti at mali. At higit sa lahat, tulungan mo po kaming makilala ang aming Panginoong Hesus at sundan ang kanyang halimbawa. Nawa ang aming mga buhay ay maging mabuting impluensya rin sa iba. At akin pong idinadalangin ngayon, Panginoon, ang isa naming tagapakinig na mayroon pong financial na pangangailangan para po sa kanyang kagamutan, sa kanyang pagpapagaling at kapayapaan ng isipan. Tulungan din siya, Panginoon, na magkaroon ng matibay na pananampalataya sa inyo. Alalahanin po ang kanilang pangangailangan at nawa sa inyo pong mabuting kalooban ay matanggap niya ang katugunan sa kanyang panalangin. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming kahilingan at panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang ating pong napakagandang aklat na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangyayaring babago ng iyong kinabukasan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-like and follow. At sa inyo po na hindi pa nakatatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mapadalhan din po namin kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito po ay libre. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-ala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas mong muli. God bless.

Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. At ako po'y nagpapasalamat na muli tayong nagkasama-sama dito sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Alam niyo, napakagandang ating lagi sariwain yung pangako ng Diyos. Diba, sabi nga ganoon sa mga awit, ako ay nahiga, ako'y natulog at nagising dahil pinatnubayan ako ng Diyos. Tanyo yun, yung magandang mga pangakong iyon ay nagpapahayag na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagpatuloy po natin ang atin pong programa dito sa bawat umaga na may pinamagatang May Nagmamahal sa Iyo. So tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit. Sa umagang ito, muli kaming lumalapit sa inyo upang aming italaga ang aming pag-aaral. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu. Bigyan niyo po ng karunungan ang bawat isa para maunawaan namin ang aming mga tinatalakay tungkol sa aklat ng Daniel. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at mahayag sa bawat isa na tunay na kayo nagmamahal sa amin. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay masusumpungan po sa Daniel Kapitulo 1, ang talata po ay 3 at 4. Ating pong basahin ang sinasabi ng talata. At inutusan ng hari si Aspenyas na pinuno ng kanyang mga yunoko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. Mga kabataang walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan. May taglay na kaalaman at pangunawa at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeyo. Yan. Ang tanong, mga kaibigan, sino ang kasama sa pagkabihag sa Babilonya? At ano ang layunin, bakit sila ay sasanayin ng panitikan at wika ng mga Babylonians? Siyempre, noong mga nakaraang umaga, ating napag-aralan na si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan ay pinili mula sa maharlikang pamilya at maharlikang kaharian ng Huda upang pag-aralin sa loob ng 3 taon. Sila ay mahuhusay ng mga kabataan. Sila ay naging mga piling estudyante sa tinatawag na Babylonian National University bilang pagkakilala sa kanilang kakayahan kahit sila'y nasa pagkabihag. Siyempre, ang kanilang katayuan sa politika bilang royalty at aristokrasya ay isinasaalang-alang. Ngunit, ang mas mahalaga ay ang kanilang antas ng kakayahan. Yung mga taong, alam nyo ba na handang-handa sa akademya ay binigyan ng special na pagkakataong ito kahit sa pagkabihag. Ang layunin, mga kaibigan, ay palakihin sila bilang mga courtier sa kolonyal na imperyo ng Babylonia. Sana'y mapansin natin ito. Yung paghanda sa ating mga kabataan para sa pagharap na realidad ng buhay at magiging papel nila sa lipunan. Sila Daniel ay inihanda mula sa tahanan at paaralan. Yung mahusay na pagtuturo sa kanila sa tahanan at pag-aaral sa School of the Prophet, yung po yung nakatulong para magkaroon sila ng matibay na pundasyon. Kaya kahit saan man sila dalhin, sila pa rin ay tatayong matibay para ipakilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Kaya dapat sana, no, ganito rin natin tularan ito ginawang paghanda kila Daniel at sa kanilang tatlong kaibigan, no, para
maipakilala ng ating mga anak, ng ating mga kabataan, yung kanilang Diyos na sinasamba. Yung kasi yung nakita natin mula doon sa kasaysayan ni Daniel at ng tatlong mga kaibigan. Kaya nga, dapat ito yung tutularan na kung nais natin ng ating mga anak ay manatili sa Diyos. Pipili tayo ng paaralang magbibigay sa kanila ng may tamang paninindigan sa katotohanan. Laman ninyo na kasama sa naging bihag ay ang mga anak ni Huda, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Nang makita sa mga kabataang ito ang kahangahangang kakayahan, ipinasya ni Haring Nabucodonosor na dapat silang sanayin upang punan ang mahalagang posisyon sa kanyang kaharian. At para sila'y maging ganap na kwalipikado para sa kanilang gawain, ipinasya ng hari na sila'y turuan ng panitikan at wika ng mga Kaldeyo sa loob ng 3 taon para sila'y mapagkalooban ng hindi pangkaraniwang mga pakinabang sa edukasyon na ibinibigay ng mga prinsipe ng kaharian. Subalit ang mga lalaking ito ay kasing tibay ng bakal pagka pag-uusapan ay prinsipyo na hindi masisira ng pagkamakasarili at handa silang parangalan ang Diyos kaysa sa lahat ng mga bagay. Kaya nga doon sa pangyayaring ito, muli po nating mapapansin ang pagkilos ng Diyos bilang may kontrol ng lahat ng kasaysayan at kanyang personal na interes para maabot maging ang mga pagano ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang. Yun yung napakagandang dapat nating makita. Na bagamat ang Babylonia ay mayroon hong estratehiya na iniisip o panukala doon sa 4 na Hebreyong ito, nagagamitin nila sa kanilang political na agenda o kaya yung mga gawain sa Babylonia, pero dahil sa katapatan nitong mga Hebreyong ito, mananatili na ang plano ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan. So ito'y nagpapakita na talagang ang Diyos ang may control ng lahat ng kasaysayan. At ganoon din yung kanyang pagnanais na maabot yung mga taong hindi nananampalataya sa kanya na sa pamamagitan ng kanyang mga pinili ay makilala ang tunay na manlalalang at manunubos. Ngayon, sa pamamagitan ng mga lalaking ito ay maisa sa katuparan yung layunin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bansang pagano ng isa ng mga pagpapala na nagbumula sa isang kaalaman tungkol kay Jehovah. So kaya ang mga lalaking ito ay kanyang mga kinatawan at kailanman na hindi sila nakipagkompromiso sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pangalan bilang mga mananamba ng buhay na Diyos ay dapat nilang taglayin bilang isang mataas na karangalan. At kaya naman ito ginawa nila. Sa kasaganaan at kahirapan ay pinarangalan nila ang Diyos. Alam niyo kapag ka ating itinataas ang Diyos, binibigay natin yung karangalan sa Kanya, tayo rin ay pinararangalan ng Diyos. Tayo rin pinagpapala. Kaya napakahalaga po yung pagkakilala sa Diyos. Marami ang napapahabak dahil sa labis na pagkilala sa kanilang sarili. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 14:12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Itong mga lalaking Hebreo, nanindigan sa katotohanan, bagamat sila'y bihag, sumasamba sila sa tunay na Diyos.
hindi sa mga ribulto na gawa ng mga pagano. Sa kautusan ng Diyos ay ating mababasa, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na larawan o ng kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking parurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo't ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa Kanya. Sa kasaysayan, mga kaibigan ng mga kabataan ito, kahit sila ay pinag-aral sa tanyag na paaralan, hindi man lamang sila na-impluensyahan ng makamundong aral. Kanilang ipinakita ang katotohanan tungkol sa tunay na Diyos na siya lamang ang dapat sambahin. Sila'y pinaubayan ng Diyos para mapasakamay ng mga pagano upang magbigay liwanag sa kanila. Marami tayong mapupulot sa prinsipyo sa kasaysayang ito. Makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos para mahayag ang kanyang personal na malasakit sa mga hindi pa nakakakita ng tunay na liwanag at hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya nga doon sa mga nawawala sa landas na nais ng Diyos, baka ito ang pagkakataon para iyong damahin na mahal ka ng Diyos. Hindi isang aksidente na marinig mo ang magandang halimbawa nila Daniel at tatlo pang Hebreo. Ito po talaga'y plano ng Diyos upang maunawaan ng bawat isa sa atin na siya lamang ang Diyos na nararapat nating sambahin. Sa mga pagpapatuloy ng kasaysayan, ating lalong makikita ang pagkilos ng Diyos na ayaw niya ang kanyang mga anak ay mapahamak. Nais niyang akayin tayo na lumapit sa Kanya. Kilalanin siya at sambahin. Ang nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan din. O marami tayong pag-uusapan tungkol dyan. At ito'y madadaanan natin habang binabaybay ang aklat ng Daniel. Kaya nga't mga kaibigan, ipinapakitang muli ng ating pag-aaral na mayroong nagmamahal sa iyo. Ito yung mga katibayan na kung saan pinapakita ng Diyos, interesado siya sa iyo na gusto Kanya na maging pagpapala sa mga taong hindi pa umiibig sa Kanya. Nais ko kanyayahan kayong tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Muli niyong ipinakita sa amin ang napakagandang kasaysayan kung paanong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay tumayong matibay mula doon sa makamundong pagsasanay na ibinigay ng Haring Nabucodonosor. Ito ay mga larawan at mga halimbawa na pwede naming magamit para maihanda ang aming mga sarili, ang aming mga anak, na siyang magiging karunungan sa isang pundasyon na hindi kailanman masisira. Kahit ng mga pagsubok, kahit ng kapangyarihan o ng mga ino-offer na salimutan, nawa ang liwanag ng pag-aaral nito ay manatili sa puso't isipan ng bawat isa. Mga kaibigan, marami pong salamat muli sa inyong pakikisama sa atin pong programa ngayong umaga. Lagi po kayong tumutok sa programang ito dahil ito'y lagi nagpapaalala na may nagmamahal sa iyo.

Isama pagpalang oras ng pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aming mga suking taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang nating pasalamatan ang Panginoon sa mga oras na ito. Of course, ngayon yung araw ng Lunes, October 12, 2026. Ayan, napakabilis ng panahon mga kapatid. Ano ho? Binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay, unang-unang ating mga listeners sa radio sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Lahat po ng ating mga tagapakinig, kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, o nasa inyong paghahanap buhay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang siyang patuloy ninyong maranasan. And of course, binabati rin natin ang lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook at sa YouTube, Gospel and Music Ministry, na mga viewers natin dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga binamahal. And of course, sa lahat po ng ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Ano bang oras kayo nadatna ng ating programa, welcome po kayo sa ating paglilingkod at naway maranasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jim Arsenal, sa inyo bumabati. At of course, aking pinakikiusap na samahan ninyo ako sa ilang minutong pag-aaral natin ng mga salita ng ating Panginoon. Ano po, at huwag niyo pong kalimutan na inyo pong i-share ang atin pong live ngayong umaga para marami pong makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang atin pong paglilingkod. Ano po, tandaan po natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Kaya share nyo na po mga minamahal. Ano po, at samantalang kayo po ay nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng atin pong pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, kami Panginoon ay natutuwa at nagagalak na ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan sa inyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming buhay. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Naranasan namin Panginoon ang inyong pagkalinga. At higit sa lahat o Diyos, maraming salamat sa buhay at lakas na taglay po ng bawat isa sa amin. Isang biyaya na hindi namin kayang bayaran ng anumang bagay. Ito'y inyong regalo sa amin, Panginoon. Kung kaya, pinasasalamatan namin kayo ng walang hanggang pasasalamat, Panginoon. And of course, O Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo na inyo kami, Panginoon, na basbasahan, buksan ang mga puso't isipan ng bawat isa sa amin, matuklasan namin ang mga katotohanan ng inyong mga salita. Ang patuloy nawa, Panginoon, na pangasiwa ng Banal na Espiritu ang aming maranasan. Salamat po sapagkat ikay lagi naming kasama sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga minamahal, binabati natin uli ang mga kaka-tune in pa lamang at yung mga kakabukas ng kanilang mga Facebook at YouTube. Tayo po ay nasa lesson 3 na. Ano po? Lesson 3 ng atin pong pinag-aaralan tuwing Lunes. Ng pamagat po riyan ay mga propeta sa lumang tipan. Ang English po niyan ay Old Testament prophets. Ayan, ano po. So ating pag-aaralan ang ilang mga propeta sa lumang tipan, ano ang kanilang mga functions, ano po ang kanilang mga karanasan sa buhay, at na makarelate din po tayo sa ating kapanahonan. Ano po. At ang natin pong talatang sa uluhin o yung key text natin ay matatagpuan sa aklat ng ikalawang kronika. Ang kapitulo ay 20, ang talata po ay 20. Ito po ang ating mababasa. Si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, Uhuda, at mga mamamayan ng Jerusalem. Manalig kayo sa Panginoong ninyong Diyos at kayo magiging matatag.
Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay. Ayan. So ito'y napakagandang kapahayagan ni Jehoshaphat, mga kaibigan, na kung saan ay kanya pong sinabi na kayo po'y manalig sa Panginoong Diyos at magiging matatag. Ano ho? Ang resulta pala ng pananalig sa Panginoon ay katatagan. Ano po? At kapag ka naniwala tayo sa mga mensahero ng Diyos, ay magkaroon ng pagtatagumpay. Ano po, mga minamahal? Napakaganda. Ano? Sa ating panimula, mga minamahal, ito po'y kadugtong ng ating pag-aaral sa nakaraang linggo, ang mga propeta sa Lumang Tipan ay mga tinawag ng ating Panginoong Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe. Gabayan ang kanyang bayan at ituwid sila kapag sila ay lumayo sa kanyang banal na kalooban. Gayunpaman, ang mga propeta ay mga taong may kahinaan din. Ano po? Nakaranas din sila ng pagkatakot, panghihina ng loob, at mga pagsalungat. Of course, mayroon din po silang tinatawag nating kahinaan. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, matutuhan natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos, pagkilala sa kanyang mga tunay na mensahero, at pananatiling tapat sa kanyang pagkatawag. Ano po? So ipinaalala dito, mga minamahal na mga kaibigan, alam naman natin na nang magkasala ang mga tao, ano ho, ay ang Diyos gumagamit ng mga propeta para dalhin ang kanyang mensahe doon sa kanyang bayan. Ano po? Yan yung paraan ng Diyos ng pakikipag-ugnay, way of His communication sa tao, mga minamahal. Ano ho? Talagang ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay hindi pabaya na Diyos at hindi niya hinayang ang tao ay tuluyang malugmok, tuluyang mawalan ng pag-asa, tuluyang mapahamak. Gumamit siya ng mga propeta. Pero kung ating titingnan, mga minamahal na mga kaibigan, yung mga propeta ay hindi sila unique. Ano? Hindi sila mga special na mas lamang kaysa tao. Ano po? Sapagkat dito sa ating introduction, ating nakita sa ating panimula, mga minamahal, na sila po'y nakakaranas din ng mga karanasan natin. Ano po? Pero yung mga karanasan na ito, mga minamahal, ay meron tayong matututunan na magkaroon ng pagpapahalaga ng pagtitiwala natin sa Diyos, sapagkat yung binasa po natin sa ating pong key text ay nakalagay po riyan, mga minamahal, na manalig kayo sa Diyos at maging matatag kayo. Napakaganda, no? Yung resulta pala ng pananalig ay katatagan. At magtiwala tayo sa kanyang mga mensahe at patuloy nating sampalatayanan ang kanyang pagkatawag sa atin. Ano po? Ngayong umaga, mga minamahal, atin pong pag-aralan ang tatlong bahagi o tatlong punto ng ating pag-aaral ngayong umaga. Una, ay ating alamin at atin ding matututunan, mga minamahal, na ang mga propeta ay mga tao tulad natin. Ano ho? And then ang ikalawa, ang tungkulin ng mga propeta. At ang ikatlo ay ang tunay at huwad na propeta. Ayon. Sapagkat may mga bulaan at may mga tunay na propeta din po, mga minamahal, na binabanggit ang Biblia. Dito tayo sa unang punto. Ano ho? Ang mga propeta ay mga tao. Bakit ho binanggit dito, mga minamahal, na ang mga propeta ay mga tao? Maganda ho rito. Bakit siya binanggit dito? Sapagkat ang mga propeta ay may kahinaan. Ano? Meron din pala silang kahinaan tulad natin. Nakaranas sila ng panghihina ng kanilang loob. Ano? Inilarawan, isa sa mga in-example po riyan sa ating leksyon ay si Prophet Elijah, si Elias, bilang isang taong may damdaming katulad ng sa atin. Sa Santiago 5:17, ano, no? Si manalangin na umulan at umaraw din. Ano po? Ang kanyang damdamin ay katulad din natin, mga minamahal. Ano ho? At makikita din sa kanya ang takot. Mayroon din palang takot si Propeta Elias. At panghihina ng loob nang tumakas siya dahil sa banta, no, ni Jezebel. Ito po, mga minamahal, ay nangyari nung siya po ay sila ay nasa sa bundok ng Carmel. Ano ho, mga minamahal? At kung ating titingnan, mga minamahal na mga kaibigan, yung karanasan ni Elias na mayroong panghihina ng loob, may pagkatakot, ay meron din tayo. Ano, ibig sabihin, yung propetang si Elias ay hindi iba sa atin yung kanyang nararamdaman. Ano po, yung kanyang reaksyon, mga minamahal, depende sa karanasan at sitwasyon. Ano po? At kung ating titingnan, nandiyan naman po yung mga talatang atin pong nakikita, ano ho, ay
Meron pong ganitong sinasabi tungkol kay Elias. Basahin natin siguro at inan yung unang hari, 19:4. May maganda pong ipinahayag po riyan na atin pong may papansin sa ating mga taga-subaybay. Ano po? Ang sabi po dito, ngunit siya naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating upang at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana, na nagsasabi, sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Napansin ninyo mga minamahal ng mga kaibigan, ano ho, mas siniling pa niya mamatay, grabe yung panghihina ng kanyang loob, ano? No, he wanted to die, mga minamahal ng mga kaibigan, nandun yung panghihina niya. So, may panghihina ng loob, meron mga tinatawag natin mga minamahal ng mga kaibigan ng pagkalugmok, meron pong tinatawag nating pagkatakot, at meron din po mga kahinaan, ano ho, tulad natin. Meron din silang mga weaknesses, ano ho. At ilan dyan sa binabanggit, sa ilang mga propeta sa lumang tipan, meron din po sila mga kahinaan, mga minamahal. Halimbawa, ang kasakiman ni Balaam, ano ho, ang paninibugho ni Miriam, ang pagiging makasarili ni Jonas, no? Ayaw niyang pumunta doon dahil mas gusto niyang tumakas at ayaw niyang makapakinig ng minsay ng babala ang Nineveh. At gusto niya, hayaan mo sila. Nandun yung kanyang pagiging makasarili. So, meron din silang mga kahinaan, may panghihina ng loob, may takot, may pangamba, mga minamahal. At isa na riyan, ang isa sa ating focus ng pag-aaral ay si Elias. Ano po? Sa ikalawang bahagi, meron din silang mga minamahal na personal na pakikibaka. Kung tayo, meron tayong mga personal na pinagdadaanan, meron din po sila mga minamahal. No? Sabi nga rito, sinabi niya, ako'y naging napaka mapanibuguin para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ito. Ano? Alam niyo bakit nasabi ito ni Elias? Kaya nga siyang sabi dun sa verse 4 natin binasa kanina, mas gusto niya mamatay. Ano ho? Parang hindi siya karapat-dapat, na feel niya parang hindi siya worthy, hindi siya katulad ng mga ninuno. Ano ho? Ganun din ang kanyang karanasan. Minsan sa ating buhay, mga kaibigan, meron tayong ganung mga pag-iisip na parang hindi ako katulad niya. Ano? Hindi kami magkapareha, parang mas mahina ako. Mas down ako kaysa kanya, 'di ba? Ganun iniisip. Sinabi niya 'yon at naisip niya 'yung mga minamahal. Naranasan niya at naramdaman ni Elias, ano po. At dito, ang sabi pa nga, tinutugis ako, ako na lamang ang naiwan at gusto nilang patayin ako. Bagamat ginamit ng Diyos si Elias sa mga dakilang gawain, nakaranas din siya ng emosyonal na paghihirap. Nadaman niya na para siyang nag-iisa na lang. Oh, natira na lang at siya tinutugis, mga minamahal. Ano po? Kaya, dito ay parang nag-iisa siya. Pero alam niyo, mga minamahal, mula sa ilang ng kanyang paglalakbay, siya nagtungo sa bundok ng Horeb, kung saan nakipag-usap sa kanya ang Diyos at pinalakas ang kanyang loob. Ano loob po yan? Hindi loob. Nagkamali lang po ng type ang inyong lingkod, mga minamahal. Ano? Pinalakas ang kanyang loob. Sa tuwing pala tayo nanghihina, tandaan natin, merong Diyos na nagpapalakas sa atin. Sa tuwing tayo nanlulupay-pay, ang Diyos nandyan para tayo'y pasiglahin, mga minamahal. Sa tuwing naramdaman natin na parang tayo nag-iisa, nandyan ang Diyos, ipinadama niya, nandyan ang kanyang presensya. At sabi ng Panginoon, I will be with you. Ako'y suma sa iyo. Ako'y kasama mo. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Kaysa mga ganong salita, nakita natin na parang ganon din ang naramdaman ni Elias. Pero kinausap siya ng Diyos at binigyan siya ng pagpapasigla. Pinalakas ang kanyang loob. Binigyan siya ng encouragement at ang promise ng Panginoon na hindi siya iiwan, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Ang mga lingkod ng Diyos, lagi nating tandaan na hindi ligtas sa anumang mga pagsubok. Hindi ligtas sa anumang mga panghihina. Ano po? Pero tandaan natin, sa kabila ng ganung mga pagsubok, sa gitna ng mga panghihina at ganung karanasan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tulad ng karanasan ng mga propetang ito, mga minamahal. Ang Diyos pala natin, hindi pabaya. Ano po? At sa letter C, hindi po yan letter B, letter C na po yan,
nangangailangan din sila ng biyaya ng Diyos. Ano? Mga minamahal, tulad natin, nangangailangan din tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Ano po? Nangangailangan. Ang sabi nga ng Panginoong Diyos sa 2 Korinto 12:9, makikita ang verse diyan. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Kaya kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. So, ipinakita ng karanasan ni Elias na kahit ang mga makapangyarihang lingkod ng Diyos ay nangangailangan din ng kanyang lakas, ng kanyang pangangalaga, ng kanyang patnubay, lalo't higit ng kanyang biyaya, mga minamahal na mga kaibigan. Ano? Purihin ang ating Panginoon. So, hindi nangangahulugan na hindi na makakaranas ng kainahan ang isang taong tinawag ng Diyos. Baka isipin natin, exempted na sila. Hindi ho. Sa halip, ipinakita ng buhay ng mga propeta na kayang gamitin ng Diyos ang mga taong hindi perpekto upang may sakatuparan ng kanyang mga layunin. At kung titingnan nga natin, mga minamahal, karamihan sa mga tinawag ng Diyos may mga defects, di ba? May mga kahinaan. Pero tandaan natin, mga minamahal, ang hindi perpektong tao ay ginagamit ng Diyos para may sakatuparan ang kanyang kalooban, ano ang kanyang layunin para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Purihin ang ating Panginoon. Ano po? And then, dadako tayo sa ganun ang unang punto natin. Ang mga propeta ay mga taong katulad natin. Yung naramdaman natin, nararamdaman din po nila. Ano po? And then, dadako tayo sa ikalawang punto, mga minamahal. Ano po? Ang tungkulin ng mga propeta. Ano po? Ang mga propeta, tandaan natin, ito yung mga magagandang bagay na ating matutunan. Sila po yung mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Ano ho? Kung inyong mababasa dyan, yung mga verses na nakalagay riyan. Sila po yung nagbibigay ng patnubay sa bayan. Ano ho? Ginagamit sila ng Diyos upang gabayan ang mga hari, yung mga namumuno sa kaharian, yung mga saserdote, at ang buong bansa ayon sa kanyang kalooban. So kung ano yung ipinasasabi ng Diyos, kung ano yung mensahe na gusto ng Panginoong malaman ng hari, ng mga saserdote at ng buong bayan, ng buong bansa, ayon ang sinasabi ng propeta, mga minamahal, para meron silang patnubay at gabay sa kanilang buhay sa pamumuno ng hari, di ba? Sa pangungunan niya sa bayan at ang buong bansa, mga minamahal na mga kaibigan. Ano? Kaya ang mensahe na dala-dala ng propeta ay galing sa Diyos at napakahalagang gampanin na dapat nilang sabihin upang masundan nila ano po ang nais ng Diyos para sa kanila. Ano ho? At isang malaking bagay na atin din pumapapansin o mahalagang bagay, ang mga propeta ay sumusuway o sumasaway, kanilang sinasawata ang mga taong namubuhay sa kasalanan. Ano ho? Sapagkat kung ating titingnan si Mikaya, mga minamahal, hindi siya natakot na ipahayag ang mensahe ng Diyos kahit na salungat ito sa nais marinig ng Haring Ahab. Makita niyo, mga minamahal, ano? Kahit salungat ay iba ang gusto ng Haring Ahab mapakinggan, pero hindi siya natatakot sabihin ang katotohanan at sawayin, ano ho, para maituwid. Kaya nga ang sabi, sawayin mo sila, ano ho, ituwid mo, ano po, mga minamahal. So, ang patotoong ito ay tunay. Sabi ng Tito 1:13, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpagaling sa pananampalataya. No, dito pala ay may magandang payo si Apostol Pablo, ano, sa bawat isa. Kaya pala yung reaction, mga minamahal, ni Propeta Mikaya ay talagang sinabi niya ang katotohanan at siya po'y nagsita, mga minamahal, nagpahayag na mensahe ng Diyos kahit na salungat sa gustong marinig ng hari, mga minamahal. Ano ho? Alam nyo, kasi mga tao, para hindi mas ang mensahero ngayon, para hindi masaktan yung tao o yung mga leader o yung mga namumuno, ay hindi sasabihin yung katotohanan kasi ayaw nilang masaktan yung damdamin. Naalala ko yung awit na ginawa po ng inyong lingkod noong pandemic, yung kantang

katotohanan kaysa paniwalain sa kasinungalingan. Kita niyo mga minamahal? Kaya doon sa, naalala ko yung talata ng Tito 1.13 na ang patutuong ito ay tunay sapagkat mensahe ng Diyos yan eh, galing sa Diyos. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila. Ba? Si Mikaya, hindi siya natakot na sawayin at salungatin ang nais na marinig ng Haring Ahab, mga minamahal. Ano? Matindi, ano? So, nagbibigay ng patnubay, nagdadala ng mensahe ng Diyos, at sumasaway sa mga nagkakasala, mga minamahal. Yan ang magandang balita na hindi dapat tayo nag-aalinlangan kung sabihin ba natin ito o hindi. Minsan sabihin natin eh, huwag nating sabihin niya, baka masaktan sila. Iyan sabi ng ating Panginoong Yesus sa Juan 8.32, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. E paano ka mapalaya ng katotohanan na hindi mo mapakinggan? Kaya dapat mapakinggan, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? At sa ikalawang bahagi ng ikalawang punto, ginagamit din ng Diyos ang mga babaeng propeta. Ayon. Alam niyo ba sa Bible, mayroon din palang mga propetang babae. Ano ho? Akala kasi ng ilan, ang propeta lalaki lang. Ano ho? Meron din po mga propeta, ang tawag po sa kanila yung mga propetesa. Ano ho, mga minamahal. So napansin natin, ang Diyos gumagamit din pala ng mga babae. Kaya nga, mga lalaki at babae na mga anak ng Diyos ay pwedeng maging kasangkapan na dalhin ang mensahe ng Panginoon. At kung ating mapapansin dito sa ating pag-aaral, siguro bago sa pandinig ng mga unang nakarinig dito, pero doon sa mga nag-aaral na ng Biblia, malalaman natin meron din palang babaeng propeta. Ano ho? At isa na dyan sa example natin, si Hulda. Ano ho? Si Hulda, siya ang kinonsultan ng mga kinatawan ni Haring Oseas upang malaman ang mensahe ng Diyos matapos matagpuan ang aklat ng kautusan. Yan po sa ikalawang hari 22. So, si Prophet Hulda, mga kapinamahal, ang propetesang si Hulda ay naging kasangkapan upang ikonsulta sa kanya, mga minamahal, yung mga bagay na ito. Ano ho? So, meron na niyang si Hulda, andyan din po si Deborah. Si Deborah, mga minamahal, ay propetesa din at kilala din naging hukom sa bayang Israel o sa bansang Israel. Ano po? At siya ang gumagabay sa bayan at tumulong sa pamumuno upang maging matagumpay sila laban sa Kananeo, mga minamahal. Ano ho? So, siguro magugulat kayo, meron palang ganong mga binanggit sa Bible, may propeta din palang babae. Opo, meron, mga minamahal. Ano ho? Kaya diyan, si Hulda, andyan po si Deborah, at nandyan din po si Anna sa Bagong Tipan. Minamahal, bagaman sa Lumang Tipan ng ating pinag-aaralang mga propeta, meron din po pala sa Bagong Tipan, no? Si Anna. Ito po yung kinote ko rin po at idinagdag para makita natin na meron talagang propetang babae. Ano? Kasi ngayon, pag nakarinig sila tungkol sa babaeng propeta, galit na galit. May mga taong galit na galit. Ay, bakit ba nagagalit tayo kung yan naman ay sa Panginoon? Ano ho, mga minamahal? Si Anna, binanggit din po diyan na isang lingkod templo. Ano ho? Nag-aayuno siya at nananalangin. Ipinahayag niya ang tungkol kay Jesus doon sa mga taong naghihintay sa katubusan ng Israel. At yan ay mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 38. Ano ho? So, nakita natin, mga minamahal, na may mga babaeng propeta. Kung may mga lalaking propeta, meron din po. At ang tungkulin, nakita natin diyan sa baba, ang tungkulin ng mga propeta ay hindi lamang magbigay ng nakapagpapasiglang mensahe, kundi ihayag din ang katotohanan. Magbabala laban sa kasalanan at akayin ang mga tao sa pagsunod sa Diyos. Ang tunay na mensahero ay mananatiling tapat sa mensahe ng Diyos. Kaya kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun dapat ang sasabihin, mga minamahal na mga kaibigan. So pagkat nung panahon ni Propeta Mikaya, mga minamahal, dito sa ating unang sa letter A, ay kaharap niya dyan, mga minamahal, yung tinatawag nating sa harap ng nasa 400 mga false prophet. Ano ho? 400, madami. At ang sinasabi nila ay yung mga tinatawag natin, mga minamahal, na mga salitang gusto lamang mapakinggan ng hari.
yung masarap sa pandinig ng hari, mga minamahal. Pero hindi yan ang ginawa, mga minamahal na mga kaibigan, ng propetang si Mikaya. Ano po, mga minamahal na mga kaibigan? At ganun din po sa mga babaeng propeta. Sinasabi din nila kung ano mga bagay na nararapat ayon sa ipinahayag ng ating Panginoon. Kaya nga din sa baba, binanggit po riyan, ang tunay na mensahero ay nananatiling tapat sa mensaheng ibinigay ng Diyos sa kanila. Ano, ihayag kung ano yung katotohanan, bigyan babala yung mga nabubuhay sa kasalanan, at akayin pabalik pagsunod sa ating Panginoon. Yun ay magandang balita tungkulin, mga minamahal. Ano ho, tayo po'y dadako na sa ikatlong punto ng ating pag-aaral. Ang ikatlo, ang tunay at huwad na propeta. Ano ho, ang tunay at huwad na propeta, mga minamahal. Ang kaibahan ating pag-aaralan dito, ang mga tunay na propeta at mga bulaang propeta. Sapagkat sa banal na kasulatan, lalo na sa lumang tipan, meron din po mga false prophet, mga minamahal. Kung merong mga tunay na propeta, meron din pong huwad. At ang isa dyan, paano natin makilala yung mga huwad na propeta, yung mga bulaang propeta? Of course, ang ipinapahayag nila, kasinungalingan. Ano ho? Nagbabala ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremias laban sa mga taong nag-aangkin o nagsasalita sa kanyang pangalan kahit hindi niya sila sinugo. Ano ho? So napansin niyo, mga minamahal, mayroon din palang mga nagsasalita kahit na hindi sinugo ng Panginoon. Ano ho? At ang kanilang sasabihin, of course, kasinungalingan. Dahil wala namang sinabi ang Diyos na mensahe na para ibigay doon sa kanila at ipapahayag doon sa bayan. Kaya ang tawag doon, kasinungalingan. At ang nagsasaad noon, mga bulaan at mga huwad na propeta, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya dyan sa Jeremias 14:14, nakalagay po riyan dyan, mga minamahal. Paano natin sila makilala? Una, ay nagsisinungaling. Pangalawa ay sila'y makilala sa kanilang bunga, sabi ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Ano ho? At of course, ang mga bulaang propeta ay sumusunod sa nais marinig ng mga tao. O kasi ayaw nilang magalit yung mga tao sa kanila. O, lalo na wala naman silang patunay. Ano ho? So, sa panahon ni Ahab, maraming propeta ang nagbigay ng mensaheng nais marinig ng hari. Ano ho? Samantalang nanindigan si Mikaya sa mensahe ng Diyos. Kita nyo, mga minamahal, magkaiba. Kaya yung binanggit ko sa inyo kayo ng maraming propeta, ang nasa bilang ay nasa 400 na mga false prophets na sinasabi nila, yun lamang nais marinig ng hari at ayaw nilang masaktan. Baka magalit, ano ho, mga minamahal. Pero si Mikaya, si Propeta Mikaya, ay nanindigan sa mensahe ng Diyos. Ano ho, mga minamahal. Alam nyo, sa ating panahon, mayroon din ganon. Yung mga tao ayaw makinig dun sa totoo. Masakit sa tainga nila. Kaya doon sila sa mga nagtuturo nang ayaw din sa kanilang gustong marinig. Pakinggan natin by application. Sa aklat po ng tinatawag natin na ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang versikulo po ay 3. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi po ay ganito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. So napansin nyo, mga minamahal, ito ay may kaugnayan, no? At katuparan sa panahon nila, yung gusto marinig ng hari, yun ang sasabihin ng mga false prophet. Kasi ayaw nilang masaktan, ayaw nilang salungatin. Pero napansin niyo si Mikaya, mga minamahal, sinabi niya ang katotohanan. Sa harap ng maraming propeta sa harapan ng hari, at kanya pong sinabi ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ano po, mga minamahal? Kaya napansin niyo, yung mga bulaang propeta, magsisinungaling. Yung mga bulaang propeta, mga minamahal, ay hindi susunod sa mensahe ng Diyos sapagkat wala nga mensahe ng Diyos sa kanila. Kaya ang sinusunod nila, yung gusto lamang marinig ng tao na matamis sa kanilang pandinig, yun ang kanilang sasabihin. Sa ating panahon, ganun din. Nangaral na nangaral sila, kaya hindi na yung iba gumagamit ng Bible. Ang ginagamit nilang ay kung ano yung sinasabi nilang masarap sa pandinig ng tao, mga minamahal, at delikado yun. Sasabihin, ah, kahit saan tayo daan,
Pareho lang langit ang tungo, hindi ho lahat mga minamahal. Yung iba riyan, impyerno ang tungo. Kaya maging maingat tayo mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? At dadako tayo sa susunod mga minamahal. Ano po? Binanggit din po dito mga minamahal sa letter C, ang mga tunay na propeta ay tapat sa mensahe ng Diyos. Ayun. Dito naman sa mga tunay na propeta, makita natin ano ang katangian nila. Sila po ay tapat sa mensahe ng Diyos. Si Propeta Micaiah, tumanggi siya na baguhin ang kanyang sasabihin upang makisama sa karamihan. Handa siyang ipahayag ang mensahe ng Panginoon anuman ang magiging tugon ng hari. Kita niyo mga minamahal, anuman ang magiging tugon niya, anuman ang magiging reaksyon niya, anuman ang kanyang magiging response o sagot doon, ay binanggit dito mga minamahal na mga kaibigan, hindi siya pumayag na baguhin ang salita para lang makisama. Uy, makisama ka naman. Hindi ho. Pagkaminsahe ng Diyos ang daladala, paano ang tao maituwid kung ang salita ng Diyos babaguhin mo? Ay di, ang salita na ng Diyos ang sumasang-ayon at tumayon sa tao. Mali, mga minamahal. Dapat ang salita ng Diyos ay pantuwid, ano ho, pagsansala, pagsaway doon sa mga taong sumusuway at namumuhay sa kamalian. Kaya nga binanggit sa ikalawang Timoteo, hindi ba? 3:16 hanggang 17, ang banal na kasulatan, ilagay mo nga sa screen natin yan. Maganda yung pagsuporta natin dito sa kay Micaiah. Ano ho? Ang sabi rito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Bakit? Talatang 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun, dito mga minamahal, talagang dapat ganun ang gagawin tulad ni Micaiah. Hindi ka pwedeng, sige, sasangayon tayo dun sa gusto nilang marinig sa karamihan. Delikado yun mga minamahal. Dapat ang tao ang sasangayon sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Diyos, hindi yung mensahe ang sasangayon sa kanila mga minamahal. Kaya si Micaiah, handa siyang ipahayag ang mensahe ng Panginoon anuman ang tugon ng hari. Iyan ang tunay na mensahero, iyan ang tunay na propeta mga minamahal. Sa Ezekiel din po, ayon din sa aklat ng Ezekiel chapter 2 verse 7, ay sabi po ng Panginoon, iyong sabihin ang aking mga salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. Kita niyo mga minamahal, ganda ng pagkasabi po rito. Ano ang gustong sabihin ng Panginoon? Sabi niya, oh, tell my message, my word, sabi ng Panginoon. Bahala sila kung makinig o hindi, sila'y mapaghimagsik na sambahayan mga minamahal. Ano? Kaya mahalaga na ating sasabihin ang katotohanan. Sasabihin natin at ipaalam sa kanila na ito ang mensahe ng Panginoon. Maging sa ating panahon mga minamahal, ang ating Panginoong Yesus malapit nang dumating. Hindi natin gawing baby ang tao kasi mananatili sila sa kasalanan. Mananatili sila sa kanilang maling pamumuhay, sa kanilang maling pananampalataya. Gusto ng Panginoon, mga kaibigan, na tayo ay makinig sa kanyang mensahe, nakasulat sa banal na kasulatan, sundin natin, gawin natin ang kanyang banal na kalooban. Para hindi tayo matamaan itong Ezekiel 2:7 na yung mga taong ayaw makinig, mga taong mapaghimagsik, no, sa salita ng ating Panginoon, mga minamahal. So, hindi lahat ng nag-aangking propeta ay tunay na sinugo ng Diyos. Kaya kailangan suriin ang mga mensahe at katuruan ayon sa kasulatan. Sa halip na tanggapin ang mga ito, dahil lamang popular o nakalulugod sa ating pandinig at sa ating damdamin mga minamahal. Ano? Kaya dapat laging nakaugnay, laging sang-ayon sa banal na kasulatan mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Kaya sa ating pagtatapos, sa ating konklusyon, itinuturo sa atin ng buha o ng buhay ng mga propeta sa Lumang Tipan ang tatlong mahalagang aral mga minamahal. Ano ho? Una, nakikita nyo dyan, ang kanilang mga kahinaan ay nagpapaalala sa biyaya ng Diyos. Ang kanilang ministeryo ay nagpapakita ng tapat na paglilingkod. At ang kanilang mga mensahe ay tumatawag sa atin na sumunod sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Ang ilang mga propeta
ay nakaranas ng panghihina tulad ni Elias, na hindi ganaman sa katotohanan si Mikaya sa kabila ng pagsarungat at tapat na pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ni Hulda. Ipinapaalala ng kanilang mga karanasan na kayang gamitin ng Diyos ang mga taong hindi perpekto ngunit handang maglingkod sa Kanya. Kaya bilang mga sumampalataya at mga anak ng Diyos, dapat tayong maging handang makinig sa Kanyang salita. Sumunod sa Kanyang kalooban at manindigan sa katotohanan kahit naharap sa maraming mga pagsalungat, dahil kasama at kakampi natin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya huwag nating alalahanin ang anumang bagay, kundi dalhin natin ang nais ng Panginoon para mas maraming maligtas. Alam ko na marami nakikinig ngayon sa radio. Alam ko marami nanonood ngayon sa Facebook at sa YouTube na hindi pa sumasampalataya sa magitan ng ganitong paraan. Uy, gusto pala ng Panginoon na ang mensahe niya ay mapunta sa akin. Gusto pala ng Panginoon na ako'y mapanumbalik sa Kanya. At ang ganitong mga programa ay mas mabilis na mapaabot ang mensahe ng Panginoon sa bawat tahanan na nagnanais makamtan ang kaligtasan kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Noong unang panahon, talagang face to face. Ngayon, mga binamahal, mga ngaral na lang inyong makikita sa media. Nasa digital world tayo na mas malawak ang mapabutan, mga minamahal na mga kaibigan. At maging inspirasyon sa atin yung karanasan ng mga tunay na propeta na sa kabila ng kanilang karanasan na ito, na natili silang tapat at nagpapatuloy dahil ang Diyos ay kasama nila. Sa ating pagtatapos, meron tayong tatlong mga reflection questions na ating pagbulay-bulayan. Ang unang tanong, kung ang mga propeta mismo ay nakaranas ng takot at panghihina ng loob, paano ka makapagtitiwala sa Diyos sa gitna ng sarili mong mga pagsubok? Dahil alam ko na ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, meron ka rin pinagdaanan sa buhay. Kung yung mga propeta nga ay nakaranas din ng ganun, ikaw, ang tanong ko sa iyo, paano ka nagtitiwala sa Diyos sa panahon na nasa pagsubok ka? Sa panahon na nasa panghihina ka, paano ka nagtitiwala sa Panginoon? Ikalawang tanong, handa ka bang tanggapin at sundin ang katotohanan ng Diyos kahit itutuwid nito ang iyong pagkakamali? Itutuwid ang liku-likong landas ng iyong buhay. Kayo bang tanggapin ito at sundin ang katotohanan ng Panginoon? Alang-alang sa ikabubuti mo. Ikatlo at panghuli, paano mo masusuri kung ang isang mensaheng pangrelihiyon ay naayon sa salita ng Diyos? Pag nakapakinig ka, paano mo masasabing ito'y galing sa Panginoon, mga minamahal? Kaya mahalaga meron kang Biblia. Mahalaga, mga minamahal, na meron kang banal na kasulatan na pagbabasihan. Tulad ng sa panahon ni Apostol Pablo, nangaral siya sa aklat ng Gawa 17:11 na malugod nilang pinakinggan at tinanggap, pero sinuri nila kung tunay nga ang mga bagay na ito, mga minamahal na mga kaibigan. I hope na sa ating pag-aaral na ito ay meron tayong natutunan at maging daan upang lalo tayong ma-inspire na maglingkod sa Panginoon. At doon sa mga tao na hindi pa naglilingkod, maging daan din ito upang kayo lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. Narito po ang isang awitin.

Maraming salamat po sa napakagandang awitin, Simpleng Kristiyano. Kahit na simple, basta nasa ating Panginoon. The best yon, mga kaibigan. Ano po, tayo dadako sa ating panalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Salamat po sa mga aralin at sa mga leksyon na aking natutunan na kahit ang mga propeta sa unang panahon, nakaranas din, Panginoon, ng panghihina. Pero ito'y naging daan upang matuto kaming sumandal sa inyong kalakasan na kailangan namin ng inyong biyaya, Panginoon. At hindi kami bibitaw sapagkat ikaw, Panginoon, ang nangako na hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Aming dalangin, Panginoon, na sa panahon ng kami sinusubok ay lalo kaming lalapit at magtitiwala sa inyo sapagkat hindi namin kayang malagpasan kung hindi nyo kami tutulungan, Panginoon. Amin pong hinihiling, O Diyos, na sa panahon na kami inyong pinalalahanan upang tuwirin ang aming pagkakamali, tulungan kaming tanggapin namin ito, Panginoong Diyos. At hiniling din po namin na ang mga tao na kapakinig ng programang ito, maging daan din, Panginoon, upang kilalanin ka na aming Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Amin dalangin, Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, mga tagapakinig namin at manunood sa programang ito. At kung may mga karamdaman, Panginoon, hindi namin mabanggit ang isa-isa nilang pangalan, ikaw nakababatid, O Diyos. Ang haplos ng inyong makapangyarihang kamay ang siya dumampi sa kanilang karamdaman upang tuluyang kagalingan ang kanila pong maranasan, Panginoon. Kung mayroon mang mga iba't ibang dinaranas na pagsubok at suliranin ng iba sa amin, Panginoon, ikaw ang siyang sa kanila pong masasandalan at saklulo. Mari po ba, Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isa. At sa maghapong ito, Panginoon, nagtatalaga kami ng aming mga buhay. Ganon din ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa amin. Kung paano niyo po kami iningatan, ganon din, Panginoon, ang bawat isa. Ang pagpapala po ng langit ang patuloy naming maranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Mga minamahal namin na mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. I hope and pray na nakinabang kayo at naging pagpapala sa inyo ang ating pong paglilingkod. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference, kasama natin ang ating mga technician sa AWR, nandiyan po si kapatid na Leo Bolaños, kapatid na Andy Joaquin, kapatid na Erwin Tunyakao. Of course, ang akin pong

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang pag-usapan, talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Happy, happy Monday po sa ating lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo this morning? Nako, another work week na naman. Pero tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay, pag-iingat at pagbuhos ng kanyang mga blessings sa atin. Kaya naman po ang ating Bible verse for today ay mula sa libro ng Psalm 27 verse 1. Ang sabi po dito, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Magandang paalala po ito, no? Kapag may takot o uncertainty, anxiety, ang presensya po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tapang. Kapag siya po ang ating liwanag at ang ating lakas, hindi natin kailangang mamuhay na kontrolado ng takot. Napakagandang panghawakan po nito mga kaibigan. Ano? Sana po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin. At para po sa ating mga kaibigan na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, patuloy pa rin po nating tinatalakay ang patungkol sa God's gift of positive emotion. So, napag-usapan po natin dito, no, na kailangan nating mag-focus sa solution at huwag sa problema. Mag-focus po tayo sa mga bagay na kaya nating kontrolin, no, sa kaya nating gawin. Kung paano tayo mag-respond, paano tayo mag-handle ng ating mga emotions. Kaya naman po, wag na nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: Thank you, AWR team, for this for having this program. At ngayon po ay nagpapasalamat tayo na nagpapatuloy ang ating pong programa, lalo't higit ngayon pong week ay atin pong pinag-aaralan ang tungkol sa God's gift of positive emotions. Kung natatandaan niyo po, last week ating tinalakay ang God's gift of positive mindset, na lagi nating sinasabi na ang ating mga damdamin, ang ating pong mga kilos ay nagmumula sa ating pong mga kaisipan. Everything starts in the brain, but of course, everything starts when we, you know, when we submit ourselves to God. Ano po, mas maganda sana, ano, mas maganda ang kalalabsan ng buhay natin kung yun po, that's the, yun po ang talagang gusto ng ating Panginoon, na atin pong ipasakop ang ating sarili sa ating Panginoon. So thank you very much po na kayo po ay nandyan, nakatutok pa rin po sa ating programa, at magpapatuloy po tayo dito sa ating segment, ang buhay pamilya, na may pamagat na God's gift of positive emotions. Alam niyo mga kaibigan, marami po ako nakakausap ng mga tao na may mga problema, no? Pumupunta po sila sa akin, nagsasabi po sila, no, ng kanilang mga problema, at napansin ko po na marami po sa kanila, at I think nakaka-relate po tayo na talagang meron tayong, we need to settle our emotions, ano, yung mga damdamin natin, nasaktan tayo, tayo natakot, o meron tayong mga nasirang relasyon dahil sa mga damdamin na nasira, ano po. That's why gusto po nating ibalik, ano, talagang isipin po natin na ang ating Panginoon, binigyan tayo ng kakayahan. Yan po ay binanggit ko na nung una pa, binigyan tayo ng ating Panginoon ng kakayahan na pangasiwaan po ang ating emosyon sang-ayon sa kanyang magandang programa sa atin. Meron po akong isishare sa inyo na isang passage, at dito iikot ang ating pong discussion. Ang sabi po dito, ang emotions natin should be controlled by reason and conscience. Dalawa, no? Our emotions should be controlled by reason and conscience. Yung atin pong kaisipan, yung kung paano natin ginamit ang ating kaisipan, at gayon din po yung conscience, yung konsensya natin. Yun yung nagsasabi ng tunay, ano po, sa atin. And, you know, our conscience, kapag yung good conscience, ano po, this is the voice of the Holy Spirit. Tayo po ay ginagabayan ng Banal na Espiritu upang sa ganun hindi po tayo masinsay sa atin pong mga ginagawa, lalo tigit kung ito'y may kinalaman sa atin pong mga damdamin. Now, let me read. The power of the truth should be sufficient to sustain and console in every adversity. Ano po ang sabi? Yun daw pong katotohanan, yung kapangyarihan ng katotohanan ay dapat maging sapat. Ano po? Maging sapat upang makaiwas tayo or ma-overcome po natin ang lahat ng mga adversity. Ano po ba yung katotohanan? Ano po? Ang katotohanan, ito po ay mula sa ating Panginoon. Di ba sinasabi po na I am the way, the truth, and the life? Sinasabi po ng ating Panginoong Jesus yan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang katotohanan ay ang ating Panginoon. Yung katotohanan, i-relate po natin ito sa conscience. Ano po? Yung konsyensya, good conscience, ano po? Yun yung nagsasabi sa atin ng katotohanan. At ang katotohanan na yun, upang maging sapat tayo sa at katotohanan, we should be grounded, ano po, by the truth of God's words. Ito pong ating series, itong isang oras na atin pong pag-aaral, kasama po natin. Pagkatapos ko, ay naririnig niyo po si Pastor Romy Mangiliman, ano po, at binibigyang linaw sa atin ang katotohanan na mula sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na itong katotohanan na ito, na ating mababasa sa Banal na Kasulatan, sa pananalangin po natin, ay ginagabayan po tayo ng Banal na Espiritu upang maunawaan natin ang katotohanan na ito. Makatutulong po ito sa ating pagharap sa mga adversity, magharap natin sa mga hamon ng buhay, sa mga problema natin, ano, mga kaibigan. Kaya po, ang sabi dito, magkaroon tayo ng sapat na kapangyarihan ng katotohanan. Ngayon sa ating sarili po ay mahirap po na sa sarili lang po tayo aasa, ano po, sapagkat nandun yung likas ng tao na makasalanan. Isa pa po ay ang tao po ay minsan nakokontrol ng sariling passion o ng sariling emotion. That's why we need to really be grounded by the truth, by the word of God. Let me continue. It is in enabling its possessor to triumph over affliction that the religion of Christ reveals its true value. What is the religion of Christ? Yan po yung pinag-aaralan natin. Ano yung knowledge ng ating Panginoon? Ito po ay yung nagpapahayag ng katotohanan na mula sa ating Panginoon. Let me continue. It brings the appetites, the passions, and the emotions under the control of reason and conscience, and disciplines the thoughts to flow in a healthy channel. And then the tongue will not be left to dishonor God by expressions of sinful repining. Malalim po ang kahulugan ng passage na akin pong binasa. By the way, I got this from the Testimonies for the Church, Volume 5. Ano po? Page 314. At mababasa din po natin ang passage na ito sa Aklat na Mind, Character, and Personality, Volume 1, Chapter 15. Dito ko po kinuha ito, na ito po ay sinulat ni Ellen G. White, isang mahusay na author, lalo tigit, especially ano po, sa mental health. Ano po ang binabanggit nito sa atin, mga kaibigan? Malimit sa atin, this is a principle that we need to abreast ourselves with. Ano po? Bakit po? Alam niyo po, madali para sa atin na mga tao ang madala tayo sa emosyon natin. Lalo tigit may mga sitwasyon sa buhay natin na kumaga malubay yung katotohanan na dala-dala natin. Madali po tayo na mag-give in tayo o bumigay tayo sa isang maling desisyon. Bakit po? Sapagkat hindi tayo nasangkapan, ano po, ng katotohanan na mula sa ating Panginoon. Ito po ay karanasan natin, ano po, bakit ko laging ina-emphasize yung tungkol sa katotohanan na mula sa ating Panginoon. Dahil po, ang tao talaga, di ba, merong awit na ang tao ay marupok. Ang tao ay marupok, madali siyang magkasala. Yan po ay epekto ng kasalanan. But, hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin na, eh, makasalanan naman ako, marupok naman ako. So, okay lang kung magkasala ako. Okay lang na ako ay magkaroon na, o magpakontrol sa maling bugso ng damdamin. Hindi po yan ang panukala ng ating Panginoon sa atin, ano, mga kaibigan. Ang nais ng Panginoon, gamitin natin ang ating emosyon, gamitin natin ang ating damdamin, sangayon or base. May pinanggalingan, ano po? Meron tayong kapital. What is our capital? What is our foundation? Ang foundation po natin, walang iba kung hindi ang katotohanan. Yung sinasabi dito na our emotions should be controlled by reason and conscience. Our reason and conscience should be, ano po, should be based or should be fed by the Word of God. Yan po ang dahilan kung bakit meron po tayong programa dito sa Tinig ng Pag-asa na ating pinalalakas ang atin pong pagkaalam, ano po, sa katotohanan na mula sa ating Panginoon. Upang sa ganon, hindi tayo madaling magalit. Ayan. Bakit? Kasi kung meron tayong alam na katotohanan at grounded tayo doon, dinadalangin natin sa Panginoon na tayo tulungan, ano po, ay hindi kaagad tayo mahuhulog sa maling bugso ng damdamin. Ano po? Let me have another passage po na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang sabi po ay, our emotions also should be controlled by the will. Ano yung will? Parang related po ito dun sa willpower. Yung ating inner strength. Ayan, yung ating inner strength. Itong inner strength na ito po ay hindi ito basta nakukuha lang or ginaya mo lang, no. It has to be grounded and it has to be committed to the Lord. This passage tells us, your part is to put your will on the side of Christ. Yung ating inner strength, yung ating kalooban, yung atin pong kaisipan, ano? Yan ay hindi mga nakikita, nasa kalooban po natin yan. It is in the inner most part of our well-being. Yan. So, ang sabi po dito, we need to let Christ control our will. When you yield your will to His or to Christ, He immediately takes possession of you and works in you to will and to do of His good pleasure. Your nature is brought under the control of His Spirit. Even your thoughts are subject to Him. Di ba ang ganda po na alam ng Panginoon yung ating kahinaan, dahilan nga po ang tao ay nahulog sa kasalanan. So na ang tao ay mahulog sa kasalanan, there is a great tendency na ang tao po ay magkasala. Dahil nandoon yung sinful nature. Pero ang invitation po sa atin ng ating Panginoon, give me your will. Give me your inner strength. Give me your mind. Let this mind be in you, ang sabi po ng ating Panginoon. At kapag ibinigay po natin ang ating pong sarili sa ating Panginoon, yung ating inner being, ano po, yung ating pong will, ang sabi po ay, He immediately takes possession of you, of us. Ang ating Panginoon ay talagang nandoon sa atin. Actually, ang ating Panginoon laging nasa atin. Kaya lamang po ay tayo yung parang ayaw natin sa side ng ating Panginoon. And we let our personal impulse control our being. Ano po? Ang sabi po sa passage ay ganito, if you cannot control your impulses, kung hindi mo kayang kontrolin yung iyong mga impulses, yung pagkabigla, ano po, yung gusto mo, yun ang gagawin. If you cannot control your impulses, your emotions, as you may desire, you can control the will. Ano po? And thus, an entire change will be brought into your life. Nasa atin po yun eh, nasa atin yung control. Okay? Parang tayo, we are the driver of our lives. since we are the driver of our lives, talagang kaya natin kontrolin ang lahat. Ano po? Pero meron tayong mga difficulty, malimit, meron tayong mga challenges na dahilan po sa mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin nakokontrol nga po yung ating response, ano po, yung tugon natin sa mga nangyayaring ito sa atin, anumang problema or kahit nga hindi problema eh, basta everything that happens to us, we can control that. Yung sa atin, ano? Yung within our control. But there are many things that happen in our lives beyond our control. Ito yung galing sa outside forces or external forces. For example, your relationship with other people. You can control your own attitude, but the attitude of other people, you cannot control. Di po ba? Kaya kapag may mga tao na nagalit sa atin, ang kaya mo lang makontrol at kaya mo lang impangasiwaan yung ating magiging tugon sa taong yon. Kung may taong nagalit sa atin, hindi natin basta pwedeng diktahan siya na huwag kang magalit sa akin sapagkat meron siyang sariling, siya yung driver ng kanyang sarili. Ano po? We are the driver of our own self, so we can control our attitude, we can control our response to these people, we can control our emotions, we can control our will. Pero more than anything else, ano mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, let me submit to me your will, yield your will to me, ang sabi ng ating Panginoon. At kapag ating ipinasakop ang ating pong sarili sa ating Panginoon, He will immediately take possession of us. At kapag tayo po ay nasa side na ng ating Panginoon, nakatitiyak tayo na ang ating po magiging tugon sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay natin ay magiging positibo at magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Dito ko po muna tataposin ito, mga kaibigan, sapagkat ipagpapatuloy po natin ito sa linggong ito, itong subject na God's gift of positive emotions. But I'd like to invite you for to submit your will to the Lord. At bago po tayo magtapos, gusto ko pong mag-offer sa inyo ng isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Binigyan niyo po kami ng kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na makontrol ang aming pong will, ang aming emotions, ang aming reason, sang-ayon po sa panukala ninyo sa amin. Maraming salamat po, natutulungan nyo ang aming mga kaibigan sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay na maibigay nila po, maipasakop ang kanilang mga sarili sa inyo. Maraming salamat Panginoon sa inyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan. Magkita-kita po tayo muli bukas. Same time, same program.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ai, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Mga kaibigan, dito po nakita natin na napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Nakakatulong po ito sa atin para makaiwas sa mga problema at nakakatulong ito sa pagharap natin sa problema o mga adversities po sa buhay. Katulad nga po ng nasabi kahapon, no? Let's focus on the things that we can control, our emotions, our reactions, and it is also very important, no, na ilagak natin sa Panginoon lahat ng hinanaing po natin, lahat ng worries, dahil kapag nasa side po tayo ng Panginoon, magiging positibo ang tugon natin sa lahat ng mga bagay at magiging positibo din po ito sa kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay may kinalaman sa righteousness and reproach. Ang sabi po sa Proverbs 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Ipinapakita po ng talatang ito na ang katwiran ay may kakayahang magtaas, magpatatag, at magbigay ng magandang direksyon sa isang lipunan. Sa kabilang banda, ang kasalanan ay nagdadala ng kahihiyan, pagkasira, at consequences. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Minsan sa isang taon, ang bansang Pilipinas ay ating pinagdiriwang ang ating kalayaan. May mga bansa na gustong sakupin tayo, subalit bilang mga Pilipino, minahal natin ang kalayaan kung bakit ngayon tayo ay nagdiriwang minsan sa isang taon ng ating liberty o kalayaan. Alam ba kaibigan na ang kalayaan na ito o liberty ay nasa banal na kasulatan? Ito ay binabanggit sa aklat ng Levitico Kapitulo 25 versikulo 10. Ipangiling ninyo ang 50 taon at ipahayag ninyo ang kalayaan sa buong lupain sa lahat ng mga mamamayan at ito'y magiging jubelyo sa inyo. At ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling ari-arian at ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling sambahayan. Kaya nga ito ay biblical, ito'y naayon sa batas ng banal na kasulatan na ibinigay ng Diyos kay Moises. After 50 years, ito ay kanilang i-celebrate ang sinasabing Year of Jubilee. Ito ang kalayaan na sila'y babalik sa kanilang ari-arian at gayon din sa kanilang mga tahanan. Kaibigan, ano ang binabanggit ng banal na kasulatan na ayon kay Haring Solomon? Meron tayong mababasa sa aklat ng Kawikaan 14:34. Ito ang ating mababasa. Ang katwiran ay nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay alinmang bayan ay it is a reproach. Ito ay kahihiyan sa isang bansa na kapag ka tayo ay gumagawa ng isang kasalanan o pagkakasala. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Ang una, what builds up a nation? Ano ang nagpapatatag sa isang bansa? Ang wika ng ating Biblia, ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa. Itinataas anupat maganda ang kanyang kalagayan, pinupuri ang bansang ito sapagkat nagmamahal sa katuwiran ayon sa ating Panginoon. Kung ating tatanungin ang mga political leaders, ano ang kanilang prescription o ang kanilang sinasabing lunas para ang isang bansa ay maging malaya? Ang una na binabanggit ay mighty military force, isang malakas na puwersa militar. Kaya nga ang mga bansa katulad ng ating bansang Pilipinas ay nagbibigay tayo ng budget na napakarami o malaking budget upang ang ating bansa ay maipagtanggol sa puwersa laban sa bansang Pilipinas. Kaya nga bilyon-bilyon ang ating ginagastos para magkaroon ng malaking puwersa at maraming kagamitan ang ating bansa. Sinasabi pa rin, a strong economy and the development of resources. Kinakailangan ng wika, malakas ang kanyang ekonomiko o yung pananalapi at gayon din ang ating bansa ay dapat magpapaunlad sa kanyang likas na yaman. Ito yung nakikita nila para ang isang bansa ay maging matatag at hindi nasasakop ng ibang mga bansa. At meron pa ring binabanggit, improvement of education and technology. Nanupat kinakailangan nagpapabuti sa kanyang edukasyon at gayon din sa kanyang teknolohiya, sa kanyang yaman at pasulungin ang mga ito. Kaibigan, ang katwiran ay isang kayamanan ng isang bansa. Ang wika nga ay, righteousness is a nation's greatest treasure. At merong binabanggit ang banal na kasulatan noong panahon ni Moises sa aklat ng Deuteronomio kung papaano ang isang bansa sa kanyang kapalaran ay maging maunlad sapagkat ang mga mamayan nito ay gumagawa ng ayon sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon. Tingnan natin kaibigan kung ano ang binabanggit sa aklat ng Deuteronomio. Ang ibig sabihin ng Deuteronomio ay repetition. Yung mga binanggit sa nang una ay binanggit muli sa aklat na ito. Ating simulan ngayon sa versikulo 1 ng kapitulo 28 ng Deuteronomio. Ang wika, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong Diyos at maingatan mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ito yung ginawa ng ating Diyos sa bansang Israel. Nanupat ang bansang Israel ay nagkaroon ngayon ng lakas, isang bansa na pinagpala ng ating Panginoon. Subalit kapag sila'y tumatalikod sa Diyos, sila ay nasasakop ng ibang mga bansa, pero kapag sila'y bumabalik sa Diyos, sila'y nakikipaglaban ang nangunguna sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang sabi sa atin, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang wika pa ng ating banal na kasulatan, tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo na isang landas at tatakas sa harap mo sa pitong landas. Ito yung pinangako ng ating Panginoon sa bansang Israel sapagkat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa kanila. Tingnan natin kaibigan kung ano ang sinasabi sa aklat ng Eksodo na ito ang aklat na noong ang bansang Israel sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako at hindi basta-basta, hindi madali ang kanilang paglalakbay sapagkat sila ay napaharap sa maraming kalaban. Pero ang pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat ng Eksodo 14:14, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay mananahimik. Nanupat ang ating Panginoon, ang wika ay ipaglalaban kayo. Ito yung karanasan ng bansang Israel sa kanilang paglalakbay bago nakapasok sa lupang pangako. Katunayan, noong nakita nila yung mga tao sa Kanaan na kanilang papasukin, ang mga taong ito ayon sa mga espya na sinabi ni Moises ay ang mga tao doon ay napakalakas, napakatangkad. Subalit si Josue at gayon din si Caleb, hindi nakita yung mga matatangkad na mga tao at malalakas, ang nakita nila ang Diyos na kanilang sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ang sabi pa ng ating Biblia, ikaw ay pasaganain ng Panginoon ayon sa versikulo 11 hanggang 13. Ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong ng langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gawin. At ang sabi sa 14, huwag kang lilihis sa alinmang salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos at paglilingkuran sila. Kaibigan, ito yung sinabi ng ating Panginoon na kapag ka sila'y susunod sa sinasabi ng banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon kay Moises, kaibigan, sila ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sa mga tuwid, kapag ka ang bansang Israel ay hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, sila ay napapahamak. Kaya nga ang katuwiran ay napakahalaga. Yung sinasabing katuwiran, ito ay naayon sa harapan ng Panginoon. Kapag ka sinabing katuwiran, ito ay paggawa ng matuwid ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa, Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 19, tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia, pagpapalain ka ng Panginoon na kapag ka ikaw ay hindi pumupunta sa kaliwa o sa kanan, kundi tuwid ang iyong tingin at ang iyong pinakagawain ayon sa programa at kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mahalaga ay katuwiran ayon sa harap ng Panginoon at ikaw ay itataas ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng isang manunulat, si Charles Bridges, Proverbs commentary on this text, ang sabi, the history of the chosen people as they were a righteous or sinful nation is marked by corresponding exaltation or disgrace. Ano ba, tinataas bang Panginoon o nagdudulot ng kahiyan sa harapan ng mga bansa? Kaya kaibigan, kapag ka ikaw ay nasabing tagasunod ni Kristo, isa kang Kristiyano, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. At ang pagsunod dito kaibigan ay naayon sa sinasabi ng sampung utos. Ano sabi sa sampung utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ayaw ng Panginoon na tayo'y sasamba sa mga idols, sa mga inukit ng mga kamay, yung mga nilalang, kundi ang gusto ng Panginoon, tayo'y sasamba sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yun ang pangalawa. At yung pangatlo, huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluan. At ang pang-apat, ito ang wika ay huwag mong kalimutan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Ito yung panukala ng Diyos. Anim na araw nagagawa ka at ang kapitong araw ay Sabat ng Panginoon nating Diyos. Ang sumunod, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupang ito. At ang sumunod, ang wika ng ating Biblia, huwag kang papatay. Nanupat, kinakailangan mahalin natin ang buhay ng may buhay. Ang pagkitil ng buhay ng may buhay ay hindi ito naayon sa katuwiran ng ating Panginoon. At gayon din ang wika, huwag kang mangangalo niya. At kapag ka ikaw ngayon ay hindi sumunod, yung imoralidad ang iyong pinahiral sa iyong buhay, hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Huwag kang maghihimbot ng anuman na sa iyong kapwa, sapagkat ang mga ito ang nais ng Panginoon at tayo sumunod, kaibigan. Meron tayong sinasabi pa sa pag-aaral na ito, ano ang nagpapatatag sa isang bansa? Mamahalin ang sinasabing katwiran. Ang wika pa nga ng ating Biblia na kapag ka ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, ang sabi sa atin na si Jesus ang ating ngayong Diyos, masaya ang isang bansa. Ano pang sabi sa pangalawa sa ating pag-aaral na ito? What brings down a nation? Ano ba ang nagpapababa sa isang bansa? Ang wika, ang katwiran ay nagtataas sa isang bansa. Ngunit, ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutsya. Sa makatuwid, ang sinasabing nagbibigay ng kahiyan o yung reproach sa isang bansa, walang iba kundi yung paggawa ng kasalanan. Ano ba yung sinasabi sa aklat ng Roma na binanggit ni Apostol Pablo na ang bagay na ito ay nagbibigay ng hindi magandang larawan katulad ng sinasabing sa mga Kristiyano? Ang sabi sa Roma Kapitulo 1 ating simulan sa 18, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ano pang sabi sa 21? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila nilwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ano pa sabi sa ating Biblia, ito yung kanilang paggawa ng kasalanan? Sa versikulo 25, sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang. Ang wika, sinasamba nila yung mga nilikha, ang mga nilalang, kaysa mga kaysa Diyos na lumikha, na siyang pinupuri at nagpakailanman ang wika. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iniwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. At palibasay ayon sa 28, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating Biblia, na nanupat sa halip na sambahin nila ang Diyos, ang mga nilikha ang sinasamba, at sa kanilang pag-aasawa naman, sa halip na sila ay gagawa ayon sa programa ng Diyos, sapagkat ang programa ng Diyos, ang isang lalaki ay mag-aasawa sa isang babae. Yan ang programa ng Diyos. At ang isang babae ay mag-aasawa sa isang lalaki. Hindi yung babae sa babae at hindi yung lalaki sa lalaki. Ito yung sinasabi ng Biblia. Atin lang binabasa, kaibigan. Kaya ang nararapat ay gawin natin ang panukala ng Diyos. Ayon sa kanyang programa, ang lalaki mag-asawa ng isang babae at ang babae ay mag-aasawa ng isang lalaki. Ito yung nagdudulot ng kahiyan ng wika sa isang bansa. Nanupat, sa halip na luwalhati ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, ang kanilang sinasamba, sa iba't ibang forma ang mga nilikha na dapat gusto pa nila yung sinasabing violenting gawa, yung pagiging mapagmataas. Ito yung nangyari sa bansang Babylonia. Ang sabi nga ni King Nebuchadnezzar, samantalang tinitingnan ng kanyang hanging garden, hindi ba ito kanya ang bansang aking pinagmulan at aking ngayong itinaas ang aking bansa? Nanupat nagkaroon ng downfall ang bansang Babylonia sapagkat hindi sila gumawa ayon sa programa ng Diyos. Ang downfall pa rin o pagbagsak ng Medo-Persia, kaibigan, hindi ginawa yung panukala ng Diyos. At gayon din ang Grisya at ang Roman Empire, kung bakit sila bumagsak ay sapagkat hindi ginawa yung ayon sa programa ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi pa nga ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng Bilang Kapitulo 32, versikulo 23, "Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang ganito, kayo'y magkakasala laban sa Panginoon at tiyak na tutugwisin kayo ng inyong kasalanan." Kaibigan, dapat nating gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pangatlo, who makes the difference? Sino ba yung gumagawa ng pagkakaiba? Ang sabi nga ng isang manunulat, "What an enemy and godly man is to his country." Nanupat ang nagbibigay ng kahiyan sa ating bansa kapag ka ang mamamayan nito ay hindi na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Manapay ang ginagawa ay taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, kinakailangan ng ating bansa ay maitaas. Bakit? Sapagkat ang bansang ito ay ibinigay ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan sa bansang ito. Pakamahalin natin ang kalayaan na ito, kaibigan. Ating ingatan upang ang kalayaan na ito ay hindi mawala. Hindi tayo kanya-kanya. Ang sabi nga ng aking nakausap na Koreano, sila ay naghahanap buhay hindi lamang sa kanilang pansarili kundi pa naman para sa kanilang komunidad. Naalala ko noong ang South Korea nagkaroon ng problema sa kanilang pananalapi. Ang ginawa ng mga tao, ang kanyang mamamayan, ay ibinigay ang kanilang ginto sa kanilang bansa, ginawang gold bar. At nakita natin ngayon ang bansang Korea, ang South Korea, ay napakaunlad. Kaibigan, huwag tayong kanya-kanya. Huwag tayo ngayong mag-iimbot ng hindi atin. Yung mga nasa gobyerno kinakailangan maging tapat sila una sa Diyos. Tapat sila sa kanilang tungkulin sa kanilang bansa o sa ating bansa upang maluwalhati ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay gagawa ng matuwid. Kaya ang sabi sa aklat ng San Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, ang wika, dapat munang hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Hanapin natin ang katuwiran ng Diyos. Gawin natin ang kalooban ng ating Diyos, kaibigan. Itataas ng Panginoon ang ating bansa na ating minamahal. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang binabanggit ng Biblia dito sa aklat ng Pilipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, lahat ng ating pasanin ay ating ipagkaloob sa Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon, kaibigan, tutulungan ka, tutulungan ako. Nais ng ating Panginoon na tayo ay hindi mabalisa. Ang nagiging problema ng maraming mga tao, bagamat sinasabing nananampalataya sa ating Panginoon na babalisa sila ano ang kanilang kakainin, ano ang kanilang iinumin, ano ang kanilang ngayong susuot, ang kailangan lang tayo ay gagawa ng katuwiran sa harap ng ating Panginoon at tayo ay itataas ng ating Panginoon. Kaibigan, dalhin natin ang ating mga pasanin sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito. Nais po naming pasalamatan kayo sa inyong maraming pagpapala. Sa kabila ng maraming mga sakit sa aming paligid, gayunpaman Panginoon ang mga kababayan namin na sa mga ospital, ang mga may karamdaman maging sa kanlang mga tahanan, o dakilang Diyos, aming pong idinadalangin sila sa inyo, tulungan po sila, pagpalain po sila. Aming din pong dinadalangin Panginoon ang aming bansa, ang mga namumuno mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, ang mga cabinet members at gayon din ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, O Diyos, ang mga nanungkulan sa mga probinsya, munisipyo at gayon din sa mga barangay, pagpalain po sila, O Diyos. Manguna po kayo sa kanila upang sa kanilang pamumuno, Panginoon, ay maisalba aming bansa sa maraming kahirapan. Marami pong salamat, O Diyos, na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong maraming

0: at compassion. Sabi nga po sa Proverbs 14 verse 34, righteousness exalts a nation but sin condemns any people. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Opo, saan man po kayong sulok ng Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. At ganun din po sa lahat ng amin pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa atin pong morning mana na naroon sa ibayong mga lugar. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa amin araw-araw sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala muli sa umagang ito ay merong inilaan na sariwang pangako ang Panginoon, katugunan sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nga't sa atin pong pag-upo, buksan po natin ang ating mga diwa at pakinggan ang gabay ng banal na Espiritu na ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng katatagan ng atin pong kalooban samantalang tayo ay nabubuhay araw-araw sa isang magulo, makasalanan at madilim na sanlibutan. Ngayon pong umaga, bago tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral, nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na ang inyong pagmamahal sa amin ay walang kondisyon. Tinanggap po ninyo ang aming mga abang kalagayan bilang mga makasalanan. At sa pamagitan ng inyong dugo, kami ay inyong tinubos upang inyong ibilang na mga anak na lalaki at babae. Panginoon, sa umagang ito sa amin pong pag-upo sa inyong paanan, mangyari nawa na ang langit ay mabuksan upang amin pong tanggapin ang mga sariwang pangako na inyong inilaan sa bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong pag-aaralan ang isang paksa na ito ho ay napakahalaga pa rin sa atin pong buhay bilang mga anak, lingkod ng Panginoon sa huling kapanahunan. Nais ko lang pong balikan ng kaunti na ang aklat po ng Santiago ay nasulat ito para doon sa mga Kristiyanong Hudyo na nagkawatak-watak, nagsilika sila nung sila'y salakayin ng mga Assyrians at ng Babylonians, at sila ay nasa iba't ibang sulok o di kaya ay panig ng sanlibutan. Sila ho ang dahilan kung bakit ang sulat ni Santiago ay nailathala para magsilbing paalaala sa kanila, lalong-lalo na sa atin pong kapanahunan, sapagkat ang karanasan ng bayan ng Panginoon nung una ay karanasan na nauulit sa bayan ng Diyos sa kasalukuyan. Ngayon pong umaga ay tatalakayin natin ang panibagong paksa. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan ng may kinikilingan. In short, ang sabi po sa English ay, this is the sin of partiality. Alam po ninyo, ang nung unang siglo, ang pangangasiwa sa lipunan o di kaya sa susyudad nung mga panahong yon ay meron pong malaking kaibhan. Yan ay may pagkakaiba ang mahirap sa mayaman. Yan ay may kaibhan sa mga laya at sa mga bihag, Hudyo at mga Hentil, Grego at mga Barbaro. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ang focus na talata na atin pong pagsasaluhan ay ang aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 13. Subalit, bagaman yan po ang pamamaraan ng pangangasiwa ng lipunan nung unang siglo, di po ba ninyo alam na maging sa ating kapanahunan hanggang sa ngayon ay naiprapraktis pa ho yan? Subalit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat bahagi sa mabuting balita ng Ebanghelyo na kay Kristo ang lahat ng namamagitan na ito sa mga tao ay kanyang sinira, kanyang winasak at wala ng bisa o di kaya lakas. Si Apostol Pablo ay sumulat sa aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 28, na kung saan kanyang sinabi mga kapatid na there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ Jesus. Muli siyang sumulat sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 11.
Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. So narito ho ipinapakita sa atin mga kapatid na sa pamagitan ng Panginoon ang lahat ng namamagitan sa tao ay kanyang winasak at sa pamagitan ni Kristo ang lahat ay naging ano po? Naging isa. Alam po ba ninyo ang katotohanan ito mga kapatid? For a while, ano ho? It took a while na ang katotohanan ito ay mag-sink in sa puso ng mga Kristiyano. In fact, maging si Apostol Pedro, ano ho, sinabihan siya ng katotohanan ito sa pamagitan po ng pangitain. At of course, through the outpouring of the Holy Spirit. Maalala po ba ninyo ang pangitain ni Apostol Pedro na nakatala sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 10, talatang 34 at 35. Ang sabi ni Pedro, aking napagtanto, akin nang naunawaan, ano ho, na ang Diyos ay walang kinikilingan, walang paborito ang Panginoon. Lahat ng tao, anuman ang atin pong kalalagayan, anuman ang atin pong katatayuan sa mata ng Diyos, tayong lahat ay ano ho? Tayong lahat ay iisa. Subalit, sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2 ay atin pong nasumpungan na ang pagkakawatak-watak, ang barrier ang namamagitan sa tao ay kanilang prinapractice pa rin mga kapatid. At ang ano ho? Ang sinfulness ay atin pong ipapakita mamaya mga kapatid kung ano ang naging bunga ng kanilang ano ho, diskriminasyon ng kanilang pagtrato sa isa't isa, meron pa rin silang ano ho, paborito sa isa't isa. So yan po ang napakaliwanag. Ano ho? Subalit nais ko pong dalhin sa inyo sa atin pong pag-aaral ngayon umaga yung tinatawag ng kasalanan ng may pagkiling. O di kaya ay kasalanan na may kinikilingan. Ano po ba yun? Maalala po ba ninyo mga kapatid, ang sabi po diyan, alam po natin mula sa sulat, na ang mga Hudyong Kristiyano ay nagpapakita pa rin ng ano ho, na meron po silang kinikilingan. Sa katunayan nga po ang mga Hentil o yung mga Gentiles ay hindi nila masyadong ano ho, kakabagang, ika nga ano ho, hindi nila masyadong kakatuwang ang mga Hentil. Kanilang idinidisregard ang mga Hentil. Maging kapag ikaw ay hindi Hudyo, ang kaligtasan ay hindi para sa iyo. Kaya nga sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 4, ay makikita po natin dito ang isang malaking problema nang pagpapakita nila na meron silang ano ho, kinikilingan. Ibig sabihin, iba ang mayaman, iba ang mahirap. Alam po ba ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong iglesia, mga kapatid sa iglesia, na hanggang ngayon ang iglesia, ang mga kaanib, we are still guilty of what we call the sin of partiality. Tayo po ay guilty pa rin. Bakit? Tanggapin po natin o hindi. Bagaman tayo ay iisang iglesia, bagaman tayo ay tinatawag na Kristiyano, subalit tanggapin po natin ang katotohanan na meron pa rin po sa ating isipan, sa ating puso, na ano ho, na pagkiling. Ito ho ay katotohanan na nakikita sa atin pong kalagitnaan, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, na ang bayan ng Diyos ay hindi dapat kakitaan ng ano ho, ng paghahati-hati. Hindi dapat kakitaan na tayo ay meron pong kinikilingan. Kung sa mata ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay, disinsanay ang bawat kaanib ng iglesia, ang tingin din niya sa lahat ng kaanib, may pinag-aralan o wala, mayaman at dukha, dapat iisa ang atin pong pagtrato sa tao, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon para wasakin ang anuman namamagitan sa isipan, sa puso at sa kultura ng mga tao na kanyang nilalang.
Kaya nga, mapapansin po natin dito mga kapatid, ano ho, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Meron po at madalas na atin pong nakikita na merong grupo ng mayaman, meron pong grupo ng mahirap, merong grupo ng may pinag-aralan, merong grupo naman na walang pinag-aralan, o di kaya ay mababa ang alin ang pinag-aralan. Iba ang trato natin sa bawat isa. Subalit ang sabi ng Biblia mga kapatid na atin pong binasa, lahat tayo ay iisa sa atin pong Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap, walang professional, walang hindi may pinag-aralan. We are all one in Christ, my dear friends. Please take note of that. That's the message of James sa atin pong kapanahunan, na wala tayong dapat na ipakitang pagkiling sa atin pong mga kapatid sa iglesia. Mga minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag ng pabalita ng langit. Ano ho? Na sa atin bilang mga anak ng Diyos sa huling kapanahunan, sa atin bilang iglesia na itinuring ng Panginoon na ahensya para sa kaligtasan ng tao na maging repository ng kanyang biyaya, sana mga minamahal ko mga kapatid, kakitaan tayo sa ating pakikitungo sa bawat isa na pantay-pantay, wala tayong kinikilingan. Samahan naman po ninyo kami at kami naman ay sasama sa inyo. Unawain naman po ninyo kami at kayo naman po ay aming mauunawaan. Ano ho? Ituring po ninyo kami ang sabi ng iba na kami ay kabahagi pa rin ng iglesia. O mga minamahal ko mga kapatid, ito ang kalagayan ng iglesia nung unang panahon na kanilang ano ho, iprinapractice pa rin yung alin, yung pagkiling o di kaya yung meron silang kinikilingan mga minamahal kong mga kapatid. Iba ang kulay nito, iba ang kulay niyan, iba ang amoy nun, iba ang amoy nito. Nakakalungkot mga minamahal kong mga kapatid. Sana ang bawat isa na pumapasok sa atin pong iglesia, maging hindi natin kapananampalataya, makadama at kanyang makita na tayo ay iisa. Iwala tayong itinuturing na mataas sa atin, bagkus tayo ay pantay-pantay, the way na tayo ho ay tinitignan ng Panginoon at itinuturing na pantay-pantay sa isa't isa. Sa ganitong paraan, tunay at mangyayari na ang iglesia sa huling kapanahunan ay kakasangkapanin ng Panginoon upang maging ahensya para sa kaligtasan ng tao, upang maging daluyan ng kanyang biyaya sa mga taong naghahanap ng kaligtasan, sa mga taong naghahanap ng katotohanan, sa mga taong nais maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Na tayo sa huling kapanahunan, tayo ang iglesia na pinili ng Panginoon. Sana'y hindi makita sa atin ang partialidad. Sana hindi makita sa atin ang bias. Sana hindi makita sa atin yung prejudice. Sana hindi makita sa atin yung iba ang kulay niya, iba ang kulay ko. Bagkus pahintulutan natin ang biyaya ng Panginoon na tumawag sa atin. At patuloy na tayo inaakay sa kanyang kabanalan at katwiran na makita sa atin ang isang iglesia na nagmamahalan, nagtutulungan, isang iglesia na nagkakaisa sa diwa at saan? Sa misyon na itinalaga ng Panginoon sa atin pong iglesia. O mga minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ay meron pong natatanging pabalita sa huling kapanahunan. Opo, sa atin pong iglesia na sana ay sa tulong ng biyaya ng Panginoon, pahintulutan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at idalangin natin na ibuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang kapangyarihan upang ang bawat isa ay kakitaan ng isang buhay na binago, bawat isa ay kakitaan ng isang katangian na may pagmamahalan,
may pagtutulungan, may pagpapalakasan, hindi yung tayo ay naghihilahan, mga kapatid, dahilan sa tayo, magkakaiba ang ating uri, magkakaiba ang ating background, magkakaiba ang ating interest. Remember what Apostle Paul did say, we are all one in the name of Christ. Panghawakan natin po yun, mga minamahal kong mga kapatid. At dahil kung atin pong panghahawakan ang sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay iisa sa Panginoon, walang magiging dahilan upang ituring natin yung isang espesyal at yung isa naman ay ordinary. Ituring natin yung isa ay may pinag-aralan at yung isa ay walang pinag-aralan. May mga minamahal kong mga kapatid, huwag natin sayangin, huwag natin sirain ang layunin kung bakit naparito ang Panginoon upang tayo ay pag-isahin at magkaisa sa diwa at espiritu ng atin pong Panginoon. Sa ganyan paraan, ako'y naniniwala, mga minamahal kong mga kapatid, na ang iglesia sa huling kapanahunan ay iglesyang magtatagumpay. Ako'y naniniwala na kapag ang iglesia sa huling kapanahunan papahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na gagawa sa ating buhay at sa ating kalagitnaan, marami ang mga taong maliligtas sa kaharian ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. O mga minamahal kong mga kapatid, yayamang buhay sa atin ang katotohanan na nasusulat sa aklat ng Santiago. Huwag po natin pahintulutan sa tulong ng biyaya ng Panginoon na ang ating iglesia ay masira, ang ating iglesia ay magkakawatak-watak, ang ating iglesia ay hindi kakitaan na daluyan ng kanyang biyaya, bagkus ang iglesia ay makita sa tulong ng banal na Espiritu at biyaya ng ating Panginoon, iglesyang nagtatagumpay. Bakit? Sapagkat sila ay nagkakaisa at iisa sa layunin na mabuhay ayon sa nais ng Panginoon. Sa layunin na ang kanilang buhay ay maging kasangkapan ng Panginoon para sa kaligtasan din ng maraming mga tao. Mahalin natin ang ating iglesia, mga kapatid, sapagkat ang iglesyang ito ang ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Lalong higit mahalin natin ang katuwiran ng atin pong Panginoon. Dahil kung makita ang kanyang katuwiran sa ating buhay, ang iglesia, ayon sa hula, ay magtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay nauna ng magtagumpay para sa iglesia. Pahintulutan natin ang kanyang kapangyarihan, ang banal na Espiritu na mangasiwa sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia, ng buong iglesia, upang ang buong iglesia ay mahanda anumang oras na dumating ang Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Hindi po ninyo kami binigyo na maunawaan ang mga bagay na dapat po naming matutunan. Kami na inyong tinawagan mula sa kadiliman. Kami na inyong tinawagan upang ipahayag ang katotohanan sa amin pong buhay, sa amin pong iglesia,

0: ng katotohanan upang ang mga taong naghahanap ng daan patungo sa kaligtasan makasumpong sila sa buhay na totoo at buhay na naayon sa inyong katangian. Mangyari nawa, Panginoon, na patuloy po ninyong bigkisin ang inyong iglesia sa humantapan. Tulungan po ninyo kaming magmahalan, magtulungan, magpalakasan, hindi maghilahan pababa. Upang kung magkagayon, Panginoon, ang iglesia ito, bagaman hindi saktan, ay iglesyang inyong pinangakuan na magtatagumpay sapagkat kayo ang unang nagtagumpay para sa inyong iglesia. Iglesyang nagtatagumpay sa mga kaluluwang nais maligtas at iglesyang inyong inihanda sa inyong pagdating sa ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, samahan po ninyo kami tuwi-tuwi na sa aming mga buhay, alang-alang sa pangalan.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne McKee sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.